0: Balita.
1: Sa detalye na sa tuwang mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Balita. DepEd nagpagawas og opisyal nga pamahayag human sa kamatayon sa grade 4 learners sa Cavite. Alang sa kompletong detalye at ang dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos og Love You sa mga balitang nasyonal.
0: Handos Balita. Live report.
2: Dagay salamat ng punta kung sabay sa masukit ng paminaw. Nagpagawa sa official ka pamahayag ang Department of Education kundi pinuman sa makapasubo nga pagkamatay sa usakatinunan sa grade 4 gikan sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Trisim Martires, Cavite. Sa ilang pamahayag, ipadayag sa DepEd ang ilang dakong kahasubo paghatag sa labing lalom nga pahasubo ng dos pamilya sa namatay nga estudyante, mga higala o sa tibuok komunidad sa eskwelahan. Subalan sa DepEd nga nagpadayang sila sa paghatag og emotional, psychological og logistical nga suporta sa pamilya samtang gito bang nining maong trahedya ug ipasiug daw sab sa departamento nga ang kaluwasan ug gayuhan sa tanang mga estudyante nagpabiling ilang labing taas nga prioridad. Matod pa sa DepEd nga niyatong Hulyo 2026 nagpahigayon ng eskwelahan og routine deworming activity sa pagkambayayong sa City Health Office ug human sa maong kalihukan dagang mga estudyante nga may bati ug dili maayong pamati. Sa pagka-Hulyo 3, ang grade 4 nga estudyante nga sa ulahin namatay gidala sa ospital human makasinati o pagsuka-suka o base sa inisyal nga resulta sa medical nga investigasyon ang hinungdan sa iyang kamatayon na lambigit sa usa ka infeksyon nga misangpot sa septic shock. Gipasabot sa DepEd nga ang magtinabangay sila pag-ayo uban sa mga awtoridad sa panglawas aron hingpit nga masabdan ang nahitabo o suporta na nagpadayon nga investigasyon. Dugang pa nga gisusi usab sa departamento ang ilang mga pulisiya o mga protokol sa kahimsog o kaluwasan aron masiguro ang padayon nga proteksyon sa tanang mga estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sa katapusan, mihangyo ang DepEd sa publiko nga padayon nga ampuhan ng nabiyaan nga pamilya o magsalig laman sa mga beripikado o opisyal nga impormasyon gikan sa mga eksperto sa panglawas samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alam sa sibiyanan na may diugdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkarunong kunya. Kami si Handos 38. Boyax Love You Karina. Reporting.
0: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Love You Karinal sa mga balitang nasyonal.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
1: May pahayag sa Senator Judge Pampilo Lacson nga dili siya musuporta sa pag-abli sa kahon sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung walay nakasulat nga pagtugot gikan sa presidente nga mao'y gikinahanglan ubos sa balaod. Among BIR box naglangkob sa mga record sa buhis ni Vice President Sara Duterte o sa iyang abanang si Atty. Manasis Carpio. Matod ni Lacson, dili siya mahimo nga mapel sa bisan unsa nga lakang nga posibleng makalapas sa balaod. Ikutlo sab niya ang sections 11 o 270 sa kon section 71 o 270 sa National Internal Revenue Code. Ingon man ang mga naunang desisyon sa Korte Suprema isip legal nga basihan sa iyang baruganan. Gipasugda sa Senador Juez nga walay bisan kinsa nga labaw sa balaod. Lakip na ang impeachment court nga nagdumala sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Giklaro sab ni Lacson nga ang iyang posisyon dili pagpabor sa kampo sa depensa kundi ang pagkatuman lamang sa balaod sumala sa gitakda ni ini.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 8:06.
0: Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Yan ay musunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabago mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tina organic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C. Pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkod may panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa iyongon mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal, South Korea nagpagawa sa labing unang emergency heatwave warning tungod sa hapit 40 degrees Celsius nga kainit, samtang South Africa nagdeport og kapin 54 mil ka mga langyaw. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi handos og labyog sa mga Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daan salamat Handos 28 og sa mga suking tigpaminaw. Nagpagawas ang Korea Meteorological Administration sa labing una o labing taas ng emergency heatwave warning ubos sa ilang bag-ong rating system. Nasinati sa mga dapit sa Gyeongsan o Pohang ang puwerte nga kainit din mitala kini sa 39.9 degrees Celsius. Kini mahitungod sa epekto sa El Nino o sa climate change. Kitambangan ang mga residente nga hunungon una ang mga buluhaton sa gawas aron malikayan ang heatstroke. Sa laing bahin, kapin sa kalimaan og 3,000 ka mga langyaw ang dinalian nga gideport o gipapauli sa nasod sa South Africa gumikan sa ilang gihigpitan nga kampanya batok sa legal immigration. Karaghanan sa mga naapektuhan gikan kini sa nasod sa Malawi, Zimbabwe o Mozambique. Nagbahad usab ang gobyerno nga dakpon ang mga vigilante groups nga naghimo og illegal nga pagpangronda sa mga komunidad. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyanan niyo may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat Handos 42. Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
0: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Napulo patay. Napulo na angol sa sunod-sunod nga aksidente sa highway sa Mexico. Alang sa kumpletong detalye atong dawato ng report ni Handos 25, Mary Claire Babor. Handos Claire, alas sige handos og labyog sa mga Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
4: Dagang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Ngayong Domingo, napulo ka taong namatay ug napulo usab ang naangol sa usa ka sunod-sunod nga bangga sa mga sakyanan sa usa ka highway sa Mexico. Sumala sa mga awtoridad, nagsugod ang insidente sa usa ka unang bangga. Apan samtang nagtabang na ang mga responder o kadunay mga sakyanang mihunong sa dalan, usa ka cargo truck ang mibangga sa mga sakyanan hinungdan sa mas grabing aksidente. Nasunog usab ang duha ka cargo truck ug tulo pa ka sakyanan. Samtang upat ka Amerikanong adunay gagmay samad gidala sa ospital aron matambalan. Gidakop na usab ang driver sa cargo truck samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa mga awtoridad. Sa pagkakaron, gipadayon sa mga awtoridad ang pag-imbestiga aron matino ang hingpit na hinungdan sa trahedya o malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyanan nga mo'y tinugnan sa mga labas o tinunog ng mga balita matag karon ng gunya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor sa mga Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Yan ang musunod nga Balitang Sports. Gandos kanato sa Silva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tomarandek tambal. Sulay natural nga pamaagi. Pagmamasahe gamit ang Silva Essential Oil. Ang Silva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Baluga Leaf Extract. Ang mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-sedentimical, antibiotic. Tungon kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos, sa Panimalay, ni Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Sa Malabuyog, Cebu, sabit sa Restore in front of New Malabuyog, People's Palace.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports.

0: Nahiusan ni Filipino Joseph the Hunter sumabong ang duha ka regional titles human sa iyang dominanteng unanimous decision nga gadaogan bato kang Taiwanese Cheng Shiu bebe first killer siyo sa main event sa Kumong Bulanon 25 boxing series sa PMI Bohol Boxing Promotions niyato nga Sabado Holy 11 sa Holy Name University con It's in You Patrick Brother James sa Tagbilaran City Bohol. Nimong kadaugan na ilog ni sumabong ang Orient Pacific Boxing Federation con OPBF minimum title gikan kang Shiu aron idugang ang iyang World Boxing Organization con WBO Asia Pacific and Oriental and Pacific Boxing Federation OPBF minimum weight title. Sa nagunang unom ka round si Shiu maoy nagsigi og asdang aban kanunay lang siya nga mataymingan sa mga kusog nga kumo ni sumabong kinsa nakahimo nini bisan nagsigi siyag atras niya itong mga higayuna. Aduna higayon nga napatumba ni sumabong si Shiu pinagi sa body shots inoon wala ra kaayo na antimano si Shiu og nakabangon dayon kini. Pagsugod sa 7th round si sumabong nasab ang nagsigi og atake og bisan wala man tuod niya na knockout si Shiu apan iya kining gikastigo hangtod na sa pagtingog sa katapusang bagting. Gipasabot ni sumabong nga kahibalo siya nga dili basta-basta mapatikang kang si Shiu. Ang tulo ka judges ni Restro og 99-90, 97-92 og 98-91 sa ilang nga scorecards. Si sumabong nisaka sa 11 kadaog usa ka pilde og 5 kamakios nga record. Samtang si Shiu natagak sa 9 kadaog usa ka pilde o sa katabla o gwalo kakios nga record. Ang manager ni sumabong nga si PMI Bohol Boxing Stable Chief Attorney Rosel con Loricel et Chavis Podot nagkanayon nga plano niya nga panipinsahon si sumabong sa bisan unsa o sa bisan asa sa iya nga duha ka regional titles alang sa sunod niya nga away. Apan giklaro ni Podot nga kung anunay oportunidad nga mabot nga makaaway o world title si sumabong hayan dili siya magmakuli sa paghangop ni ini.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
2: D3Bio. Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, inayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Chiklis ata.
5: Aha.
6: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Aha.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayan sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Doc Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Oh, nay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Kanya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Maudyod na ang imong ikamatyan.
5: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lahi na po ang iresita sa imo nga doktor.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Kaya naman, Dok.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo, mahatag ra jud ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gyapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man kay importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto, Sir GP.
5: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM. Ako dito kay Tabang No, ang D3 Bio. Tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa ako ba daw-adaw nga buluha sama sa pag-i-exisyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
2: Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
0: Inamusunod nga mga Balitang Showbiz, yandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapas, can friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisig sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Aduna ay bakido oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen o mga nutrients nga mawi mo paputi o mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sayong nga mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HO-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, emotang diha sa Maya National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, doon sa crossing Balaas, Gipanag-Iaw, Gidumala, nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doy-Doy o sa Paris ni Ninga Sibing. Samtang ilang mga maayo o bagitan ng mga makina ko, kung mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, Jimmy Loel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod, ang tubag niya na mga kahandus.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
2: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Showbiz.
2: Balitang Showbiz. Andos Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo buntag, bay buntag, bay buntag, bay buntag, bay buntag, bay buntag, bay buntag. Welcome sa tong segment ang Balitang Showbiz. Kumusta man karon ang feeling sa inong kasing-kasing? Malipayon or magulanon? Mainiton or mabugnawon? Hala sa mga nakatulog pa, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na kay alas 8 na. Ebta na, ebta na, ebta na, ebta na. Ebta na mga bay, maghandos ka na nga lansang inuhang gilansangan o ka naghiktan sa inuhang musketero. Labi na kita mga higala, dengo pa yung trabaho. Ay, magsigirag loko-loko mga maamigo. Dayon mumata, ato na sa alas 11, alas 12. E nga naman, natulog gabi eh, natulog man gabi eh. Alas 12 sa tunga gabi eh, alaon na sa kadlaon, alas 12 sa kadlaon. Ay nalingaw o ML o ban pa din kalingawan sa Facebook. O di ba ka, nalingaw lanta sa mga Korean telenovela. O ban pa mga pelikula, o ban pa ang mga salita. Sige, sa to ang balitang showbiz, pumanaw na si Sam Neill, bantugang aktor sa series sa pelikulang Jurassic Park. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Hando 78, Jessica May Calio, gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Jessica May, alas sige Hando suglabiog sa mga balitang showbiz.
1: Handos Balita Live Report.
8: Daghang salamat Andos 28 sa masuking kick paminaw.

0: Vita. Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Balita.
0: Katumontag na og balitang showbiz gadus kanato sa Bus Abloy Bulkanesis siya pupulkit sa ligid og moalain siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa May National Highway Barangay Matuog Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bulkanesis siya kay panag-iyaw gidumalan nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan kining madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Sige mga bay, good morning. Good morning sa tanan nga naminaw karon sa tuong atulmanon ang handos balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan, pinanguluhan diha nila ni Mayor Bemberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga empleyado sa munisipyo, pinanguluhan diha nila ni HRM Oto og Peso Manager Resme Ramirez. Kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bellyarin. Okay niya, sa tanan-tanan hangin na minakaroon tanan mga kapitan sama din sa itong tugkaran sa kabulutan si Kapitan Ayan Tirano. Diya sa itong nipuyan sa matuog si Kapitan Nel De Rejero o sa tanan nga mga kapitan na lang yun aron nga way magmahay pinanguluhan niya ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagle. Kauban si Secretary nga may Presidente sa mga Treasurer o Secretary si Ma Marley Benchula. Okay. Good morning pa rin ni Boss Digoy Herodias nga always naminaw diya sa magtuhaw. Agaw ba ni Boss Dindo Abrincilio Vlog? Samtang diha nila ni Ma'am Edlin o Boss Rodrigo Sabanal sa Boulevard. Nila ni Ma'am Mercy o Sir Edwin Sabanal diya sa Matuog. Pastor Isaias Lentorio sa Bunga Tamaw in Sub. Dito sa Manse Bindo ni Ma'am Lintugdang way undang-undang papuminaw sa Star Radio Tayasan ni Ma'am Cristita Abdel Monte diya sa Matuog. Kung di Ma'am Alma Escarpe sa Matuog, good morning o maayong pagpaminaw mga bay o mga kahandos. Okay, arita sa mga kwan mga kahandos kining maayong balita, mga kahandos o arita sa mga maayong mga pahibalo.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay, pahibalo makandos nga ang LGU Tayasan. Gagipanguluhan ni Mayor Bemberto, nag-auhag sa tanan nga mga higala o mga tiyasanon nga ang lokal nga kagamhanan sa Tayasan. Nag-auhag sa tanang interesado, kwalipikado nga individual nga mupahimulo sa 100% nga libre nga TISDA competency assessment ubos sa competency assessment for the certified workers o CACW scholarship program. Ang kwalipikasyon nga mahimo nga masis alang sa TISDA National Certificate in situ o mao ang muni mga makandusa, muni ang bread and pastry production, barista, organic agriculture production, animal production para sa ruminants, swine o poultry, chicken, driving, carpentry, masonry, dressmaking o tile setting. Amatresado ha, nga katubang nakatraining na apan wala pagka-assess, doon lang diya si Private Secretary Ayan Bellyarin para nga muhatag ninyo sa mga dugang impormasyon o kasayuran. Kundiin, ang assessment ibigay ng mga bayag maghandos dito sa Gihulungan City o sa Dumaguete City. Hinumdumi ha, 100% nga libre ang maong assessment basta kayo muduol mo diya sa LGU Tayasan.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay, maghandos, masulub ang pahibalo. Gipahibalo ang tanang pamilyang bahandi o militante nga si Balmor Bahandi Militante. May taliwan na sa laing kalibutan niya itong Hulyo 9. Samtang ayang haya ana karon sa panimalay sa iyang isuon nga si Junjun Militante sa Palaslan Tayasan, Negros Oriental. Ang lubong, ipahibalo raon niya samtang gisabutan pa sa mga pamilya kung kanus akini ipahigayon. Gihugsab ang tanan nga mga kabanag mga higala ni Balmor Bahandi Militante sa paglitok sa pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa namatay. Nagmahibalo, JJ Militante, anak sa namatay.
1: Public service.
0: Okay. Lain pahibalo mga baybakandos. Pahibalo gikan sa buhatan ni Congressman MM Lim Kay Chong Iway. Pahibalo mga baybakandos sa nga katong adunay mga problema sa pananaw sa mga adunay mga katarak. Hala adto na nimo. Palista mo dito sa healthcare facility diha sa Lalwardad para nga mapil mo sa ipadala ni Congressman MM Iway ngadto sa iHeart Foundation para maopirahan mo mga bay makadus. Katong nga daan na nga nakapalista ay na magpalista kay hulat na magtawagan para sino nga schedule sa pagbahigayon sa operasyon kay kada bulan magpadala si Congressman MM Iway og napulo ka mga cataract patient ngadto sa iHeart Foundation para maopirahan. Okay, good morning po nagbipo na diyan ni Tayasan Care Coordinator Diboy Hinoong.
1: Dos balita. Public service.
0: Arita sa dugang mga pahibalo, kaya daghan kayo nga pahibalo mga bayumaghandos, ilabi na giyod sa DE Tayasan. Okay? Gipahibalo sa tumaptikon nga Municipal Agriculturist Marcial Dudoy Taob Jr. Nga, ano na pagayon nga DE orientation ha? Karo nga Hulyo 16 alang sa pahulam katong buhulam o salapi mga bay alang sino nga pagpadayon kana bang pagpasugod sino nga panginabuhian o pagpalambo sino panginabuhi muna nga anak mo karo nga Hulyo 16 adlaw na nga Huwebes diya sa Tayasan Cabernet Court kay muna ang Tagalan Bank para mo imo-orient sa mga muhulam o kwarta alang sino nga panginabuhi. Gitawag ni pahulam ha kay kuan ba kana mga gamay raman ang interes na gitawag na pahulam lain ang utang. Atos mo na, lain ang utang, lain ang pahulam. Kanang og makahulam ta. Kanang pananglitan gani mga bay og mga kahandos. Kanang kuan ba kanang sani? Kaniga og ang salapi imong gamiton sa usa ka gikan sa usa ka tawo ni walay interest. Gitawag na siya pahulam. Kag utang, aw, meta mangutang ta. Ano na may interest mo utang? Mahulam man ta og muutang sa usa ka tawo o sa usa ka institusyon, dako na kinang utang kabubuton mga bay ug makandas. Hulam. Ato klarohon, makahulam man ka, dayon nga makautang ba? Aw, dako ra ang utang kabubuton kay ano man? Nakuan man kana bang imong ang imong problema na sulbad man. Apan akong higala nagbagulbol siya. Sa man ako ang amigo bay nga naman. Nakahulam ka na ako bay o nakautang ba to kay uli ra man kwarta? Apan iyo man siya nga kuan eh wala koy kabubuton nimo. Kay iyo pa to gihatag, aw kabubuton to. Sa bagun na jaman tino na tao makahulam nimo. Aw unsa man na wala na kabubuton. Betaw, joke-joke ito. Tino dito nga karong Hulyo decides doon ay orientation alang sa agresenso, alang sa muhulam. O niya, doon ka pang mga pahibalo maghandos. Doon na po yung lain nga makaliukan rin sa Tayasan mga bay maghandos alang sa pagsaulog sa Nutrition Month. Okay, karong nga Hulyo 18, mango planting diya sa Palaslan og Tamaw kauban ang DE Tayasan kay sila mo nag-provide sa matanom samtang sa Hulyo 22 o 23 Rescue Olympic pud mga bay maghandos dayon pagka Hulyo 24 lecture sa nutrition and environment dun na po yung Nutri Quiz Bay. Okay, dayon pagka 30 mao na ang atong klaro ni 30 basig dito 30 basig 31 to mga bay makandos katong 31 pagka Hulyo 31 mao na ang culmination program kanang pagtakop na doon na sila jingle contest dahil doon na po sila Zumba dance contest o kapan pang kalihukan sa mga usa ka bulan nga kalihukan sa LG Tayasan o sa Tayasan Primary Care Facility sa Nutrition Month. Kini mo nga kalihukan gipasigdahan kini sa Tayasan Primary Care Facility pinangluhan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga kauban si Mayor Bimba Roberto ang amahan sa lungsod sa Tayasan.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Dayon.
1: Public service.
0: Gay pahibalo sa dila ni Lido Janel Inicio og HRM Auto og PS Manager Chris Ramirez nga ang SSS mo pahigay na sab sa Ewells activity karong Hulyo 28 diha sa Payasan Cabercore.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
2: Public service.
0: Dugang pahibalo. Arita sa dugang pahibalo mga bagkados ng paspaso ni Hak ay milapaw na kita kung sa minutos itong panaguban. Okay, dugang pahibalo gikan sa LGO Ayungon mga bay nga line sub nga SSS Ewells activity may tabo diya sa Ayungon Gymnasium Lobby karong Huwebes. O, dali na. Ako na, karong Huwebes na. Martes taron. Pilakadlaw na lang. Ewells activity na sub diya sa Ayungon karong Hulyo 16. Dayon, dito na po sila ang kalihokan nga mao ang special recruitment activity na karong nga Hulyo 20 o 21 Mother's Way versus Manpower Specialist ang mupahigayon o sa mao nga special recruitment activity alang sa trabaho ngadto sa gawas sa nasod.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Okay mga bay, congratulations din sa DILG Tayasan nga nakadawat sila og motorsiklo nga gihatag ni Mayor Bimberberto o sa LG Tayasan para sa pagpalambo silang serbisyo publiko mga bay magkandos. Gidawat usab kini sa mabtikon nga MLJOO nga mao si Sir G. Luis Selgutual Pido. Sige, doon ay mga pagtimbaya itong hatapag tagad mga bay. Doon ay mga pagtimbaya. Gikan ni Roslyn Escarpe di Baguio. Good morning, bay, and pa-shout out. Okay, ma'am. Good morning di, ma'am. Mag-shout out na ka, ma'am. Okay, sa may mag-shout out, ma'am. Okay, ha? Sa tanang-tanang hanggang naminaw karon, ma'am. Good morning o maayo nga pag-winaw ni ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Okay, ha? Sa tanang-tanang hanggang naminaw karon. Palagata o follow, like, and share sa mga video mga bay maghandos para nga updated mo sa mga panghitabo di sa itong lungsod o sa tibuok kalibutan. Oras sa Pilipinas, alas 8.42.
2: Andos Balita.
0: Mahukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminaw og bimbuntag pag-usab kanatong tanan.
2: Andos balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas og humaniana karong alas 9 media, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga pinanguluhan ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal, kini ang inyong tig balita Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa sakapanultiun nga nagkanayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
1: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong

0: Mga Galidi X, ay mga Galidri Bayo. Hello, hello, hello. Osa gamahimsogon mabungahon nga.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ato ka mga sugig

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kanindot mga higala kong naka DTX Coffee Max ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee hanaanas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng ato mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX coffee mix, DTX premium coffee, Ryu coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, extend food supplement for men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ando na yon. Sa Buanga del Norte. Hello sa itong mga higala, Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o nagka-DTX 500 yun na kanunay nagka-D3 mayo. Anyways, guta na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana, daghan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na ito sa D3 bio. Unsa magin ang D3 bio? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang tatak D3 bio. Ang D3 bio, gika na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 bio. Yan. Nana siya vitamin D3 which is very essential kay sa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 bio. Dahil sa D3 bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinaka-nindot nga klase sa form sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3 bio na lang. Kung gaino man kag D3 vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man gud ni ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan. Daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw, ingon nga suplemento. Unang gikon na ingon na to nga, kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinakanindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay naanak kay vitamin D3 na apakay virgin coconut oil. Muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Nanakay vitamin D3 nga mainom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pag yun o cold compressed virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kadaan lao. Okay. Ano yung pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compress extra virgin coconut oil?

0: na makuha na to sa pag-inom sa Klinika D3 Bio. Muli siya ipipila ka mga tremendous health benefits nga naa sa D3 Bio. Number one, 48 to 52% sa medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio is lauric acid. Kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease. Unsa? Unsay naa sa lauric acid nga naa sa D3 Bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum sa dupa dili limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kanang mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no? Daghan man na, daghan gina, no? Ang kagaw, gakos ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 Bio. Muna mag D3 Bio ka na anlaw aron nga protektado ta gikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, no. Pampamilya mga higala nga klase sa herbal, mag D3 Bio ka na anlaw. Ang ginabuhat ni D3 Bio tungod kay naa ni say lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot to, no? Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 Bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka coming from 979. Tinood yung ka sir, mura gina ay akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tonon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tunsil, mag-usap lagi kong tagduha ka D3 Bio buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala de las Pulangko ha. Sir Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo Curemed Pharmacy, available na ang atong D3 Bio. Mura daw na gina. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 Bio. Kala maghubag imong tonsil bitaw. Magka-tonsillitis ka, sakit imong tutunlan, oh. Kalat imong tutunlan, imong nang iusap og D3 Bio buntag o hapon. Tagduha ka, soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Mag D3 Bio, ha? No. Ikaduha, one of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil, anita sa BCO, nga naa sa D3 Bio. Kini siya, ang actually ang BCO, ang virgin coconut oil, gigamit na ni siya as anjang therapy for dangerous diseases sama sa HIV o AIDS. O talawar ha? Giton na ni sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mupatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba'y nalalalim ng mga klase nga mga sakita? Gani, ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. Gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin ko kunan tuwal, kaya niyang patyon ang kagaw. Nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Igana kanindot mga higala ko na BCO. Gani karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na nang mga celebrities nga gainom kada adlaw. Oh, gainom kada adlaw BCO. Oh, daghan na. Oh, ginainom gina nila kada adlaw, no? Katong BCO gyud nga virgin coconut oil. Ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kay nakita sa pagduon nga ang BCO daghang benefit sa lawas. Dili lagingon kay mo patay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatan-on. O muna na muna yung benefit sa sa kuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapadaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. So, ako na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O ganing sakit nga hepatitis. O, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ingana kanindot ko na antay D3 bio kada adlaw. So pa may atong gihulat. Diba na ipatsada king herbal mga higala nga pwede natong i-maintain kada adlaw. O na ay D3 bio dira. Another one. Ang D3 bio mga higala tungod kay na ni say cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain ka ni siya og strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan, sa stomach, gamayng tinaing, nga to sa kolon, nga to sa anos. Pagawas mga higala sa hugaw na to. Kaya niyang limpyuhan mga higala sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag D3 bio kadaan na. Ma-prevent na ito mga higala ang itawag na to mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to na mga problema sa bowel movement. So mag D3 bio na ta. Ayglangay. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na itong ginapahinomdom, himoa nga maintenance supplements, himoa kada adlaw vitamina ang pag-inom sa D3 bio. Pwede ni sa itong mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipaminti na ito. Ligo na nga itong bata. Layo sa mga balatian. Sa mga buntis, pwede. Sa mga kapasuso, pwede. Gani, kapadagan nilang gatas, mga higalas, mga kapabreastfeeding ng mga mamis. Igana, kanindot, mga higalaan, D3 bio. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, aglangay, pag D3 bio na. Anyway, standby sa mga higala, kaya doon sa nintaganong pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, og naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DJX 500. Mamali sa mga butika. DJX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
2: DTX 500 na
1: gusto. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX.

0: kinlot. High blood gid ko.
1: Ano sa unang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 Gino. Times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: D3 Bio!
5: Maman sa inana na ito ba?
6: Ako si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kaya akong nawong Bills Palsy, Yatake. Nagkaroon-karoy sa Diyos, akong BP, normal na 120 over 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
5: Sa inyo nga naman?
6: D3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Vamos a

0: ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vic.

0: kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Roldan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Turbo sa akong pagspila kay Silikog Absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
3: Pag Mighty C para aron mo aptika.
4: Mag Mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala.
3: Sa vitamin.
4: Di bagalimtan ha. Sa edad na aron nga bisan may edad batan-on gihapon ang atong panagway ang atong panit batan-on gihapon tungod na mga higala sa Mighty C kadaanlaw
1: no,
4: tungod na mga higala sa DTX 500 tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C kada adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom nato sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal karon. Oh. Ipangita ang yun ganunay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain og DTX 500. Og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So, possible nga mutaas po yun ang cases sa pagbato ng cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aling pagbato ng cervical cancer. Ang cervical cancer, ang kuhani siya, cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae, kalang agianan bitaw sa bata. Oh. Agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. So, agianan sa bata. Karon, sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus na makuha na ito, mga higala, mga kagaw, na makuha sa sexually transmitted disease. Hoy. Talagi niya, kung sex workers ka, delikado. Kay basin mag-develop ni lately na sa imong edad. Oh. Oh, dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Oh. Karon, ang Mighty C mga higala, dakon tabang ani. Dakon tabang. Kay usa sa mga mupatay gyud sa ato sa mga kagaw. Especially kanang mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gakos og HIV or STD. Usa gyud sa mga main responsible nga mupatay ana is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ning mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas, kiwa, magigda kabalo. Binagin to mga pataka lang dira og salom dira. Kinsay makaila, salom na yun. Diba? Bagong makaila, salom na yun. O, diba? So, pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Mag-lead ni mga higala sa pagbato ng cervical cancer, labi na gin sa mga babae. So, ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually, before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka selula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Kanya, makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dranga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na mag-cause o cancer sa atong lawas. GTX 500 og Mighty C naas mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte naas mga butika. Sa Cebu naas, sa Cagayan naas, sa Butuan naanisya sa mga butika. Sa Mindanao naani mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental naanis mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap naasa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O, si tatay medyo pigado na. No, tay? Pigado na yun ang labing-labing, tay. Ang atong extend herbal capsule naa sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-visit sa itong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa itong Pagsibya, pangutanas mga butika. Ang atong extend herbal capsule, imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalang mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayong, tara. Kuyog ta kay mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
9: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
10: Welcome Visayas og Mindanao.
9: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
10: Yes, welcome na sa kamo mga suking tig paminaw sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa mga pula in of course mayong adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab mga listeners sa ato Visayas og Mindanao. Ani ana sa inyong higala ubos sa kahanginan mga sokin tig paminaw. Higala sa kahanginan nga mohatag og insakto nga mga benepisyo alang usab sa ato usab nga mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado og barato. Mga sokin aton tig paminaw. Sa babayan ninyo ang ato usab nga programa ang pagpakabana sa may panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Napamatud-an na sa mga kadaghanan nga mga kaisunan to nga nakasulay na sa ato usab nga mga produkto. Ang ato usab nga produkto mga sokin tig paminaw, importante nga ato usab hatagan o pagtagad ang atong kagalingong panglawas. Doon na tayo daily supplementation alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Mga kanihigala, mga sokin ato nga nagasunod karunay sa atong programa, nanay, tatay, palo nagplastada, aron kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Atong isgutan mga sokin tikwanin of course ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga napaka-epektibo mga sokin tikwaminaw. Atong hatagag pagtagad ang atong kagalingon, labi na gyud sa mahinay nga circulation sa ato usab nga dugo, mao kana nga ato usab atagan ang ato usab nga kaugalingong panglawas, anti-inflammatory, anti-inflammation. Kinisya ato ang ma-applicar sa atong kagalingon. Maka na ang importante sa matag usa kana to. Ani usab nga to ang lamiang kape, ang kape nga naggikan usab sa mga natural nga mga sangkap nini nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ana kanindot ani mga sokin tig paminaw, kay walang palpitasyon kapag ikaw mo inom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Nindot kayo ang resulta mga sokin tig paminaw binigid sa mga negosyante, mga estudyante na to usab nga gustong mo inom sa ato usab nga produkto ka Dragon Mel. Ana nga ang ato usab nga produkto walang side effect, no? Walang overdose. Wala na igala ang pinakanindot. Abag usab nato ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang mga benepisyo mga sokin tig paminaw. Hard ang simula, max ang saya pag ikaw nakatumar o nakainom sa ato usab nga lamiang kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mao na igala ang nakanindot nini nga kape kay wala gyoy kapoy, no, ang imuhang lawas labi niyo sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Mga sokin tig paminaw ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Ay makalimot ini for varicose veins, rheumatism, arthritis, mga buhok sa mga kabataan, buhok sa mga hamtong na medyo daghan kayo mga kaspa, di ba? Oh, nanay kuto, nanay lusa mga sokin tig paminaw, dako kikatabang ang ato sa mga Dragon Massage Oil with Chubaki. Nanay tatay palo nagplastada. Matagabi gamit mo Dragon Massage Oil kung gusto mong pamasayang ang disenyo nini. Pang whole body massage niya, mapagpilian ninyo ang kahumot nini mga sokin tig paminaw sa ilang-ilang lavender og kinisampagita, di ba? Katuusap mga kisuro na to, napublima usap sa ilahang skin, ka-Dragon Mel, ha? Doon na may mga minor skin disease, di ba? Mga katol-katol, mga sugat ayaw gumaling, kanisya mga pinakanindot kayo sa atong klase sabon, nga maon Dr. Punji Sopo. Nailang katapat mga sokin tig paminaw, inyong tiil, inyong hanga ilok, medyo baho. kayang matabangan sa Dr. Puji Soap. Ang gusto po po muhamis, kaabag usab ang Skin Glow Power Whitening Soap. Ang ato sa Skin Glow Power Whitening Soap, mas lindot po kayo sa inyong aping entiro kalawasan, maputi gyud po mo mga higala. Mao na ang pinakalindot niya na sa ato produkto. Ha, mo kalimot na nga mapalit ninyo sa nagadayong butika pormasya do lamang sa inyo hang mga lugar. Ang ato usab nga produkto mga sokin tikoy na the whole plant or the kinini ang mga ingredients na ini. Mga sokin na tuntik paminaw. Okay kaayo, adunay 10 reasons to all kinds of the ingredients sa ato usab nga produkto mga sokin tikoy paminaw. Nga mo imuhatag ka na to og energy level, antioxidant mga sokin tikoy paminaw, protect your liver, a natural one inhaler, promotes normal sugar mga sokin tikoy paminaw. Ano nga dako kay katabang higala ay magkalimot basta ka mo makatumar sa itong produkto from GSK Healthcare Food Supplement Training. Ang importante ang atong lawas maprotektahan pinagi sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold.
9: Yes mga suking tikpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
11: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta nakastar, sikat!
13: Ubali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa Dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo gidriya ang inainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
15: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
17: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
20: Mga pena ta! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas!
21: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyan namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
22: Yes.
21: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Nya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
22: Salamat kayo.
21: Tinuod yun na.
20: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
23: Estrella Tamparong Niao Limaguet 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
24: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabili ako na ang Dragon Massage Oil.
23: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
24: So, panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawang sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
23: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
20: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong pangalan, no?
26: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao ay makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
25: Okay, salamat kayo lang.
27: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hapdos sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
28: Special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
29: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
28: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
29: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
28: Sayon ra kayo pangitaon.
29: Tapad lang sa pansuhan.
28: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: Yo, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station manager, sir, ayan na niya lahat sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Today is Tuesday, July 14, 2026. Kumusta man mo diyata na longsod sa Tayasan Lakop 98 ka barangay lagat daw sa mga kasilingan ng mga longsod dagdag pa yan mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. O banay ko mga ka-stars sa programang Morning Pasada, mamasada na sad ko sa kahanginan. O banay ko sulod sa duha ka oras og tunga from 9:30 a.m. till 12 noon mga ka-stars. Unsa ninyo pagsakal? Unsa ninyo pagsakal? Unsa jud? Unsa ninyo pagsakay? All you have to do is to don't hesitate to call and text atong official call and text line. Ayaw mo kataha. So please do copy sa tuwang smart line 0969-484-5454 sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, di-type lang ang www. That's the radiotayasan.weble.com para sa tuwang FB fan page ang www.facebook.com/StarDotRadio. Pwede sa mga parang itong mensahe sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan.
2: Sana
0: all. Ayaw mo kabalaka kay later mag-sit up ko dere para maka-live ko sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kay naapo diha ang mga lahiti mong impormasyon na angay ninyong masayran matagkaroon og onya.
2: Sana
0: all. Nandiha ang mga public affairs, mga news and entertainments. O guban pa dihang mga news nga angay ninyong masahiran, okay? Sige! Stand by sa akong pagbalik. For now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom daw. Stay tuned. Dini lang siya 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta naka-star. Sikat!
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand. Mental Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nans product. Magsige lagi yung pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nans capsule, UN food supplement. Kaya ako gasing ba na ka-diabetic man, kadyad-syad. Ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya imun kay akumana sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa non.
1: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligo nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan o uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores. Pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet. Pangalan o kumpletong address?
3: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabodiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
3: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimtanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayog yun. Dali ka kang baka inundong magtanong. Umakumang sa kaitang malimot.
2: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
3: Oo, naulian din ya.
1: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapada.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: back mga ka-star, honor sa Pilipinas. 53 na ang mga minuto ang nila bay sa alas 9 sa kabuntagon. Oy mga ka-star, balik ta sa programang Morning Basada. Niya na unda spot ko kay naatay guest karon. All the way from Bago Tayasan. Atong unahon ni Asa Mike to. Sir, good morning.
1: Good morning, ma'am. Good morning.
0: Yes, sir, sa ngala na to, sir?
1: Ako din si Niljan Aliho.
0: Niljan Aliho, familiar kay Muraga follower po ko niyo tingali. Sir Niljan, since nakagayon mang kadiri o bisita sa Star Radio Tayasan, since na naman kadiri, pero before tika pagrito na ako yung daspat nga question ni mo. Oh, din pabalunan na yung tikagastasan. Sagot ka, ako kang pabalo nag-astasan. Okay, ranin mo, bayinan mo lima ka buo capsule din. Ako sa...

0: Turner dyan. Ako'y pangutana ni mo. Kinibang music nga Endless Love. Nana kay Endless Love?
1: Nana.
0: Nana kay Endless Love? Sure, Nana?
1: Sure.
0: Take na deka. Okay. Natay mahimo ani. Nya, proud ba ka nga imong i-shout out imong Endless Love?
1: Proud kayo.
0: Na sige, go ahead.
1: Imong shout out kuang asawa nga si Giselle Alijo.
0: Ah. Asa man ron siya?
1: Para sa kwanda siya, mas bago.
0: Ito sa bago. Ma'am! Sensya na gid ka, ma'am, kay Bali ragid ta kasi Audrey Dapita, pero seryoso gid ni ikaw ang Endless Love ni Sir Nel Neljano. Alijo. Nindot gud ni kay proud kay unang makaingon jud ko nga audience impact ako gid tig pakaw ban sa mga pako sa mga langgam. Ana plak plak plak. Bitaw oi, congratulations ninyo ha. Na namoy reward. Tila ka buo. O sarat.
1: Oh,
0: ay! Ang gusto ng pangandam na. Wait, Sir Neil Jain. Since usapog ka sa local vlogger sa Tayasan na, paki, ano, i-plug na ang imuhang Facebook account. Oo, ilapag na sa kahanginan. Go.
1: Ako kasi ang i-shout out ako mga kuwande.
0: Ah, sige. Shout out.
1: Shout out na ako ang mga teachers dahil sa bago farm school, ano?
0: Mm-hmm.
1: Sila pinakaingon ng kabot mi dire kay nami gihatod dire nga para ayo daw.
0: Ah, okay.
1: Kami kapalo nga. Kita ang bayro ni Bay.
0: Okay.
1: Shout out na ko kung mga pamilya pala yung Des Bago.
0: Ah.
1: Ora.
0: Oh, di ba na nandira sila sa 98.3 FM Story Radio Tayasan. Alright, thank you so much, Sir Nel Jan. At ang isunod si Sir Dorimon. Sir Dorimon, good morning.
2: Good morning, ma'am.
0: Again, tara. Kumusta mong ka, Sir Dorimon?
2: Okay na, ma'am.
0: Pero klaro nga ko na imong ngalan kay basig na si Piat ko. O sa medyo imong name?
2: Jano Dorimon.
0: Jano Dorimon. Dorimon! Unya ka nang Dorimon. Ako sa Dorimon lingkod sa lingkuranan ni Maria. Bitaw ko Sir Dorimon. Kumusta man? Nana kay Endless Love?
2: Wala pa, ma'am.
0: Wala pa? Hello? Unya, nangita pa ka.
2: Dili rausa.
0: Dili rausa. Atong irespeto ang imuhang opinion. Pero mga when bang ka mangita?
2: Okay, panay-bay.
0: Unya, tabangan ti kag pangita og mangita ka. Sir Dorimon! Bitaw, Sir Dorimon. Pero unsay feeling ka nang tila na imong age ron, if you don't mind.
2: Pa.
0: 18. So, nagsugod nagpitik-pitik imong kasing-kasing o pinalahi. Nagsugod na. Sir Dorimon, sorry Sir Dorimon. Ito, good vibes lata diri dapita ha sa morning pasada ha. Anyway, Sir Dorimon, go ahead sa mga shout out.
2: Shout out tayo na ako si...
0: Si so
2: Sir Cardinal.
0: Oh.
2: Maura, ma'am.
0: Maura? Nalimot na ka sa imong kauban. Sir Dorimon, nga naman. Ngayon, yung paningot mga diha, nga pugna man ta dire. O kiraon tatog na itigpahit sa imong mga singo. Ito, Sir Dorimon, salamat kay sa iyong pag-ariha, sa iyong panahon, dire, Sir Dorimon, ha. Pero napakoy lang yung pangutanan ni mo. Sumpay lang ni ha, pag-iuna akong basta naka-star, inang sikat. Basta naka-star.
2: Sikat.
0: Kanang nindot, kanang nangisog, try ko no, basta naka-star.
2: Sikat.
0: Di man to nangisog. Sweet man to. Ikaw, Sir Nel Jan, basta naka-star kanang naigugma. Kanang nahigugma. Wait, ready? Basta naka-star.
1: Sikat.
0: Hala na. Pero ka nang nasuko. Basta naka-star?
1: Sikat!
0: Nasuko to? Wala magdi makamaong mo. Masuko ni sila. Gana ko nung kanabitang nagpalambing. Basta naka-star?
1: Sikat!
0: Ako palabot, ani. Ay! Murag may gugma man ta, ani. Ikaw, Sir Dorimon. Basta naka-star ka nang nahigugma ka. Basta naka-star?
2: Sikat!
0: Hala, maota! Hala! Kaya parang late, mautay. Ano parang late, mingon ka sa usa kabinuhat kay nagpitik-pitik na imong dughan o pinalay. Masawa ni mo pag hatag o kinabuhi ang pulong I love you. Go. Wala ba ka? I love you. I love you. Ikaw ba niya dyan? O sa man dyan nga, kanang na-adjoy love ba nga, kanang word nga, I love you ba nga, nahigugmajo ka? O sa man dyan tuno, anak, yun. Para masuwid po sa tong sik-tik-tik kami na.
1: I love you.
0: Wala ba ka kung ikikiligin nila? Di na dyan ni matuno, ma'am. Ay nako, sa itong mga suking take paminaw diri murag na in love naman ni Oy. Now, tanawa in si DJ Marco sana all. Hello DJ, pra, watching from San Carlos City, Negros Occidental. Gretchen Quiriano sa iko. Hello sis. Merl Online Shop. Hello Miss Fra. Igat Vlog. Good morning, day guapa. O, mauna ni sila. Ang ending ani, katong murag nag-away sa social media, murag hunghunga nila ilang miss. Unsay, unsay nindot nga tuno kung mag-I love you ka nga pinahunghong sir Neil dyan. Sige daw. Karang muna gingungungan ba ni mo imuhang ni si sa dalungkan? Unsa, sige daw, Niljan.
1: I love you.
0: Hello! Dinala, I love na kita. Sir Doraemon, ikaw kayo pa man kay endless love. Pananglit o mangandam kadaan o samahan ni mong paghungong. Pananglit, di ka gusto madunggan sa kadaganan. Padoon sa mikropon. Kanang hungong ba?
1: I love you.
0: Hello! Hello, ginoo ko. Sige na, oy. Ano na tamo break sa ta? Ngayon, nagungong na ang nans. Salamat kayo, Sir Neil Jan, o Sir Doraemon, sa pag-ari, sa paghapit sa Star Radio tayo sa 98.3 FM. Basta naka-star, dungan.
1: Basta naka-star.
2: Sikat.
0: Alright, mga ka-star, lagan salamat sa inyo hang panahon, Sir Neil Jan. And we're now, mga ka-star, paminaw sa tag-importanting tayo ng donggigan. Siya na, stand by.
3: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
6: Siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
8: 1 plus 1.
9: No.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.

Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Standard Time, it is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras gyatod kanato sa Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, ang pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga mao imong paputi ug mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika ug tindahan duol sa inyong mga lugar. Stack on you, Balenal Reach it. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Asta Sign. Kung ikaw diha doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, taas your uric acid, taas yung dugo. Doon ay bukol-bukol o gubag. Wala o na tanan sa Asta Sign. Ang pinakabagong mangostin product, nagipakusigan ka o ba ng Asta Sign 10 Organic Seaweed. Mas taas ang santan, purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C, pure energy. Dili, sayang makagasto para makaangkon o mayang panlawas. Tungod ang Asta Sign na barato lang. Ang Asta Sign, mapalit siya ng mga suking butika o tindahan doon sa inyo nga mga lugar. Diri sa Tayasan, mapalit sa Arx Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa May Ayungon, mapalit sa Butika Gel o Glorine Drug Store. Diya sa May Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinala. Alright mga ka-star.
1: Sana all.

0: mga ka-stars at mga suking take paminaw nga namina via radio set and of course at mga suking take paminaw nga naminaw po sa lain nga nasod. Shout out to my Didirex of Alabama, USA. Thank you for having with my program. And of course, itong mga suking tigpaminaw nga naminaw via radio set, of course. Sa mga naminaw nga mga silent listeners, shout out. And of course, itong mga neighborhood, shout out kaninyo nga tanan. And of course, itong mga silingan nga mga towns. And of course, diya sa Mayronda, Alegria, Baljan, Dumenhog, sa tuapong mga kaigsunan nga naminaw. Entire Negros Oriental from Canlaon City, Valyermoso, Giholngan, La Libertad, Himalalo, Tayasan, Ayungon, Bindoy, and Manhuyod, Mabinay, Baez, Tanhay City, Pamplona, Amlan, San Jose, Cebulan, Dumaguete, and of course, to Valencia, Bakong, Dawin, Sampaguita, Shatuan, Santa Catalina, Bayawan City. Of course, accessible naman ta via social media. Thank you so much for being with my program, and of course, ito ng mga programa dito sa Star Radio Tayasan, okay? There you go, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom. Dini lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta na ka star, sikat.
1: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabalisa mga buti. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaan na akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyPC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, coffee. Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
7: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go
2: na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
9: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand. Sa pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
12: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
11: Bila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
12: Isa kasi man na rato. Yung giparito na kong Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibog yun ang Wonder is Calling.
13: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
15: Na may special nga okasyon, na makay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme na.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, alas 10, 19.
7: Morning Pasada.
8: Morning Pasada.
7: Tawag na for requests and greetings.
8: Morning Pasada.
7: Dili lang sa Star Radio.
9: Maria Bunangera.

0: check your time or Philippine Standard Time. It is now 24 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Itong mga oras kaya tugan natin sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal. Sula yung natural nga pamaagi, papamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang maong mga sagula, doon ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Available diri sa Tayasan diya sa May Ix Pharmacy og Curie Pharmacy diya sa May Bago Tayasan, available sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal, and of course diya sa May Malabuyok Cebu. Available usab ang Shiva Essential Oil sa Bet Sorry Sorry Store in front of Malabuyok New People's Palace. Alright, ato ning tubagoin. Let's answer this call. Yes, hello, good evening. Good morning here. Hello? Hello, good
1: hello.
0: Hi, good evening.
1: I don't know if you're talking to me.
0: Yeah, how are you, Mike?
1: I'm doing third, my friend.
0: How are you?
1: Yeah.
0: You're on air right now.
1: Okay.
0: Yeah, good evening. Huh?
1: I'm doing good.
0: Okay.
1: I'm doing good. I'm five.
0: All
1: that's
0: right.
1: Good thing.
0: What time is it now there?
1: 9:30 p.m.
0: Okay, so it's evening over there, right? Is the weather condition over there is cloudy, something like raining, or it's natural?
1: It's not raining yet. They say it's gonna.
0: Yeah.
1: They say it's.
0: Yeah.
1: It'll start raining.
0: All right. All right, Mark.
1: Tuesday.
0: Yeah.
1: Tuesday.
0: Okay. So it's Monday over there.
1: Yeah.
0: Monday or Tuesday?
1: Yeah, it's Monday still.
0: Okay.
1: Yeah.
0: I have a topic, yeah. Mike, for my program. I have a topic, and could you have some ideas about this topic? Can you? My topic is all about endless love. And what can you say about this endless love?
1: Endless love.
0: Yeah. What does it mean? Endless love. What does it mean? So what's your opinion about this line?
1: I really couldn't tell you because.
0: Yeah.
1: No, I don't think there is an endless love anymore.
0: Okay.
1: I used to think there was, but.
0: Yeah.
1: I don't believe there is any. Anymore.
0: Okay. Anyways, Mike, you wanna do shout outs?
1: Yeah.
0: Okay. But before that, you can do tongue twister because our listeners are waiting for your tongue twister. They miss your tongue twister PTPOP. We will. Can you?
1: Yeah.
0: All right.
1: Pippy pill will we will.
0: Okay, Mike, thank you so much. And the more and more. And let's have this time valuable. You do this. I love you to while I break, while I cambio. Would you? They miss this because I met some listeners in the public market, and they heard you having a tongue twister, and you say, I love you to do while I break, while I come you. Can you? Go.
1: Yeah, I can't remember it. I can't.
0: You didn't.
1: I love you to the total.
0: While I break, while I come you.
1: Toto, I love you to the Toto while I break. There's supposed to be two Totos.
0: Yeah.
1: While I break.
0: While I come here.
1: while I come to you.
0: Yeah, that's it. But you speak it, but you speak it fluently. Cambio, cambio. Anyways, Mike, thank you so much for having a tank tester for this time. And please continue with your shout out with your friends and everything. Go ahead.
1: Okay.
0: Yeah.
1: I want to do a shout out to you, DJ Maria.
0: Yeah.
1: And to all our, all your co-DJs.
0: Yeah.
1: To all the staff at 98.3 FM Star Radio Tyson.
0: Okay.
1: Everybody, station manager, Ion Lajito.
0: Yeah.
1: Hi, bye, Ronnie. Bye. Bye, Ray and Yummy Emmy.
0: Yeah.
1: I want to do a shout out to all the listeners out there via radio set and all the listeners via viewers by Facebook Live.
0: Yes.
1: I want to do a shout out to Eva Arena.
0: Yeah.
1: And Mel Leonard.
2: Son
1: of Linda. Alejo, I talked to her.
0: Yeah.
1: I talked to her.
0: Okay.
1: Elma and all. I want to do a shout out also to the Quinta family.
0: Yeah.
1: Jesus, Elvie.
0: Yeah.
1: Ben Boy.
0: Mm.
1: Michael, Gerlin, Moffy, Alfie, your girl. Reggie, and to neighbors.
0: Okay.
1: No.
0: Do you have some requests?
1: Excuse me?
0: Yeah. Yeah, do you have some requests?
1: Yeah.
0: What's the title?
1: Let me think. I like Alabama, but I don't know, maybe the Beatles.
0: By Alison Krauss?
1: Yeah, Alison Krauss.
0: That sounds...
1: And...
0: Yeah? Okay.
1: Alison Krauss and Union Station.
0: Ah, that song you did when you sing anything at all, right?
1: And the song is...
0: When you say nothing at all.
1: Yeah, nothing at all.
0: Okay. All right, Mike. Thank you so much for your time. Anyways, good evening there and good morning here in the Philippines. All right, let's go. Basta na kasto. All right. Again?
1: God bless you.
0: God bless
1: and
0: you too.
1: Amping.
0: Amping. Oh, kumusta?
1: Amping. Kumusta? I can't even remember anything now.
0: God. All right. Bye-bye, Mike.
1: Amping.
0: Bye-bye.
1: Okay.
0: God bless. That was Mike Dedrix of Alabama, USA. Thank you so much for participating with my program, Morning Pasada program. And I heard you also greeted in the program. Oh, bye, Ray. Pakurat sa kabuntagon. Thank you so much, Mike. When you are there, you are... that's your sleeping hours over there. It's night and you're still participating the program in 98.3 FM Star Radio Tayasan. Grabe. English naman, tadiring dapita. Oh, eh. Sunod ini, mag-inorya na po tayo ni Opa. Mameba. Ay, nako. Sige, mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 34 minutos. Ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka nato sa Herbs Meda Forma. Ang tiki mo sa lunch capsule, lunch coffee, lunch you aid. Lunch, lanament, lunch, eye drops, remind capsule, remind choco, tawa-tawa si Sir Vicar Migaman o Galina Biriso. Kung diin, madungog diri sa Star Radio, tayasan ang ilang programa. Matag Lunes hangtod Sabado, ang programa ang Sincerely Ati Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon. Pagkahuman mo sunod ayon ang Balonga the Great. Lunes hangtod Sabado. Inyan ang mapaminawa na mga ka-star. Monday to Saturday. Alright, sige. Okay, mga programa, ginalit usap ka na to sa Jury Customized Printing Services. Nga naan ay mutang ang main branch diha sa May National Highway. Bunga tamo taya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diha sa May National Highway pala sa taya sa Negros Oriental na tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, lamination, rush ID, book binding og daghan pagid mga kastor. Jury Customized Printing Services opens every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Ipanagiyaw gidumala kinini Ma'am Neri Kakastra. Yes. Shout out po tayo kay Gretchen Kiliano sa iko ang iyang empleyada. Cherry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shout out po tayo sa iyang mother ni Ma'am Neri sa Kakastrayas. May pagpaminaw. Honestly lagi. By Harim Skrim. Sige, honestly. Nindot mga ng motel tag honest kayo muragwa kay kahadlukay. Because you're telling the truth and you have a freedom wherever you are. You're not hiding everything. Ang na-hide sa imuha, kanarang mga organ na nasa imong lawas. Ang itaguan imo, kanarang yung imuhang tinai, imuhang kasing-kasing, baga. At sa pamaylai yung organ di. Ano yung isang nag-star? Kinalanod kita yun, choose to be happy because if you choose to be sad, ang atong makuha na anak kay illness, sickness. Maluya atong kasing-kasing kung dili na mahimong productive ang ato ang adlaw. Makaluya. O, oh, diba? Samot na guwa kay kwarta, makaluya. Bilang kinalang kita mukuge para makakwarta o makabaligya ta. O, oh, dili natin igsapayan kung unsa man yung tagsa-tagsa ka mga skills. Mangunguling ba ka diha, manggunahay, mamunlayay. Reward, deserve gihapon na nga kanabitang di natin ikawala atong trabaho. Bisag unsa pa ng trabaho, basta kaayuhan lang. Don't be ashamed. Mamasura ba ka diha? Nagina siya. Dili natin na ikawala. Importante, pinagpawisan mo yan. Oh, pinagpawisan mo yan, kinakailangan talaga na sa panahon karon multitasking tayo. Pero pag bumigay ang katawan, kumbaga, too much work is not good. Diba? Too much is not good really. Maunang kung malabian po tayong may gugma, di siya't pagkain na. Dahil kinahalan yung magugma mo, lansi harag yun. Dahil kalimot yung gumaon yung kaugalingon. Muna siya. Una, Maria Mugangira. Di ba, Maria? Maria? Ay, nako! Ano yung isang mga kastoy? Stay tuned for more. Only right here on 98.3 FM, the Radio Tayasin. Okay, basta na kastoy. Sikat na sikat kita. Stay tuned.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tang ang balatian.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
11: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
13: Si Jean masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, ugtulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Kita'y pangani mo, Nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
16: Matuong.
15: Bila edad ni mo?
16: 78.
15: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo,
15: sa limon. Ang imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
15: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
16: Nang hubag, siya maayo.
15: Nahubag tanan.
16: Oo, kami yung inuhuabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
15: Punuan sa paa?
16: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
15: Ya, karon, okay na yung bana.
16: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
15: ka. Kailan na idadad to?
16: Kuan, 79.
15: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
16: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos ko, pe, ray gino.
17: Sadala, salamat mga idol.
18: Maria Bunangera on air.

0: Thunder Time. It is now 10 minutes before 11 o'clock in the morning. Katong mga oras gato kinato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubo, hilanat, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dere sa Star Radio tayasa ng ilang programa matag Lunes hangtod Sabado. Ang programa ng Amigos Capsule kauban ni Kuya Angel Blaise Chason. Sa tayasan mapalitan ng Amigos Capsule diyan sa may Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, Angel Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan mapalit sa Panimalay na Sir Boyax Labio Carinal. Ang sa mga neighborhood ng mga provinces like Cebu, sikat ng kaayo ang Amigos Capsule sa mga nagkadiin mga butika o pharmacia. Dol sa inyo nga mga lugar ha. Bisan asa nga butika pangitaan ninyo ang Amigos Capsule. Siyempre na nanadiha ipang tagtag na naan sa mga stop ni Boss Angel Blaise Sasson. Salamat kay Boss Angel Blaise Sasson yung tag-iag, tag-tumala sa Amigos Capsule. Anyways, mga ka-star, When You Say Nothing At All by Alison Cruz. Requested a song ni Mike Diderex of Alabama, USA. This song is gonna be good to hear because this is nice song. Really, it's lovable. Anyways, mga ka-star, shout out date ang Mamarly Bendico. Diyan siya may bunga tamataya sa Negros Oriental. Mayo nga pagpaminaw. And of course, ni Miss MJ, Moral Online Shop. Mayo nga pagpaminaw. Diyan siya may Dumaguete City. Ma'am Helen Turis Bapa. Diyan siya may bakong Negros Oriental. And of course, ni Ma'am Iba Kiana Orina of Cagayan de Oro. Ni bakasyon man siya sa Pilipinas. So for now, Ma'am Eva is not in Dubai. Okay, sige. Ringinita Vidal, shout out. Nanay Erlinda Aliho og Tatay Danilo. Maayo nga pagpaminaw. Diha sa may matuog tayasan. Hello also to Bonso ni Annalyn og sa tibuok nga family diya maing pagpaminaw. And of course, ni Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, shout out of sub ni Ma'am Alma Escarpi og ni T.U.B. Villamor. Nga na rin sa may lutay nga nag-abot mi sa public market kagahapo. Hello T.U.B. maing pagpaminaw. And of course, ni Ma'am Susan Deranio. At umangguli silang mga silent listeners. Of course, niya mag-abot mi diha sa kilid-kilid. Hala panguhit, ragit mong Maria Bongangera. Saan magod si Maria Bongangera kung maglakaw sa kalsada, hastang seryosa. Mahadlok na siyang mapandol pag-usap, kinapandol na nagnalukapan na. And of course, ni sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw via radio set sa mga e-bike driver, habal-habal driver di ay. Shout out ka din yun di hamay pagpaminaw nilang ipin, pipin ba na oh? Ni Joseph, kisa pa itong uban, Rimar Digat, ang uban pa mga habal-habal driver di has, itong mga pedicab driver, bus driver, public on private utility vehicles, shout out mga drivers, atong gigrit ang mga vehikulo niya, ang driver di nato i-grit, ang mga syakay. Sa itong mga staff or nagtrabaho sa mga offices, mga pa-private and public sector, sa mga nagkaday ang mga ahensya sa gobyerno, madepartamento man diya, uban pa. Og shoutout po tang Engineer Glenn Isbala Sabas. Get well soon, sir. Head diha sa may Department of, Municipal Assessor's Office. Diha sa may tayasan, shoutout. And of course, diha sa Department of Agriculture Head, Sir Marshall Taob. Sige, may pagpaminaw, mamiba, kaliyaw, gagayan. Sige, sa itong mga suking tigpaminaw diha nga nagpabiling hilom ra sa ilaha nga tagsa-tagsa ka panimbalay, muna'y gitawag natong silent listeners. Nga kung mag-abot as dalan, Maria! Labi na si katubang sa may Boulevard gani sa Rooney, si itong kapunay. Ha? Itong bayi? Ha?
1: Jerry.
0: Yeah, Ma'am Jerry. Hi, thank you so much for singgit-singgit ni last time.

0: Thank you so much for shout out sa in the road beside the e-bike. Alright, mga ka-star. For na maminaw sa nag-importanting paiminom dom gikan sa dragon fruit. Stay tuned.
1: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10, 56.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
7: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
8: Welcome Visayas og Mindanao.
7: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig paminaw sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa mga pula in of course mayong adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab mga listeners sa ato Visayas og Mindanao. Ano yan na sa inyong higala ubos sa kahanginan mga sokin tigpaminaw? Higala sa kahanginan nga mamuhatag o insakto nga mga benepisyo alang usab sa ato usab nga mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato. Mga sokin na itong tigpaminaw, sa babibayan ninyo ang ato usab nga programa ang pagpakabana sa may panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Napamatud-an na sa mga kadaghanan nga mga kaisunan to nga nakasulay na sa ato usab nga mga produkto. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw, importante nga ato usab hatagan o pagtagad ang atong kagalingong panglawas. Doon na tayo daily supplementation alang usab sa ikaayo na ito sa panglawas. Mga kanihigala, mga suki na ito nga nagasunod karoon ay sa itong programa, nanay, tatay, palo nagplastada, aron kitang tanan makabaton sa maayong nga panglawas. Atong isgutan mga suki na tikwan in of course ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga napaka-epektibo mga suki na tikwan inaw. Atong hatagang pagtagad ang atong kagalingon, labinigod sa mahinay nga circulation sa ato usab nga dugo, mao kana nga ato usab atagan ng ato usab nga kaugalingong panglawas, anti-inflammatory, anti-inflammation. Kinisya ato ang ma-applicar sa atong kagalingon. Maka na ang importante sa matag usa kana to, ani usab nga to ang lamiang kape, ang kape nga naggikan usab sa mga natural nga mga sangkap nini nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ana kanindot ani mga sokin ti paminaw kay walang palpitasyon kapag ikaw mo inom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Nindot kayo ang resulta mga sokin ti kunil binigid sa mga negosyante, mga estudyante na ato usab nga gustong mo inom sa ato usab nga produkto ka Dragon Mel. Ana nga ang ato usab nga produkto walang side effect, no? Walang overdose. Wala na igala ang pinakanindot. Abag usab nato ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang mga benepisyo mga sokin ti paminaw. Hard ang simula, max ang saya pag ikaw nakatumar o nakainom sa ato usab nga lamiang kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mao na igala ang nakanindot nini nga kape kay wala gyoy kapoy, no, ang imuhang lawas labi na sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chewbacca ay magkalimot ini for varicose veins, rheumatism, arthritis, mga buhok sa mga kabataan, buhok sa mga hamtong na medyo daghan kayo mga kaspa, di ba? Oh, nanay kuto, nanay lusa mga sokin tigpaminaw, dako kikatabang ang ato sa mga Dragon Massage Oil with Chewbacca. Nanay tatay, palo nagplastada. Matagabi gamit mo Dragon Massage Oil kung gusto sa mga pamasay kang disenyo na ini, pang whole body massage niya, mapagpilian niyo ang kahamot na ini, mga sokin tigpaminaw, sa ilang-ilang lavender og, kinisampagita, di ba? Katuusap mga kisuro na ito, napublima usap sa ilahang skin, ka-dragon male, ha? Doon na may mga minor skin disease, di ba? Mga katol-katol, mga sugat ayaw gumaling, kanisya mga pinakanindot kayo sa atong klase sabon, nga maong Dr. Punji Sopo, na ilang katapat mga sokin tigpaminaw, inyong tiil, inyong hanga ilok, medyo baho, kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Ang gusto po mong muhamis, kaabag usab ang Skin Glow Power Whitening Soap. Ang ato sa nga Skin Glow Power Whitening Soap, mas lindot po kayo sa inyong aping. Intiro kalawasan, maputi yun po mo mga higala. Mauna ang pinakalindot na sa ato produkto. Ha, mong kalimot na nga mapalit ninyo sa nagadimutiko pormasya doon lamang sa inyo hang mga lugar. Ang ato usab nga produkto, mga sokin tikwin na, the whole plant or the kininiang mga ingredients na ini, mga sokin na itong tikwin na. Okay kayo, doon ay 10 reasons to all kinds of the ingredients sa ato usab nga produkto mga sokin tig paminaw nga may muhatag ka na to og energy level antioxidant mga sokin tig paminaw protect your liver a natural one inhaler promotes normal sugar mga sokin tig paminaw ana nga dako kay katabang higala ay makalimot basta kamo makatumar sa atong produkto from GSK Healthcare Food Supplement Training. Ang importante ang atong lawas maprotektahan pinagi sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Star, sikat.
11: Maria Bunangera on.

0: giliran.
1: Inday by TJ Monterdey. Sakto ba? Maganda bang mga musicians at palibot? Anyways, Inday. Inday, it's a female. And Dodong is a male. Mostly like, most likely, maunay mga old version ang tawagan sa mga call sign sa unang panahon. Dong, Day, di ba nice ka ayo? Pero Inday, una lagi eh. Mostly yun sa kanta, ang pinakamin na good ani is it's all about love. Kabay, gugma-gugma. Pero na po yung mga worship songs. Depends upon magunan siya. Mostly magad sa itong genre po dere. O naapod mo yung mga song request nga na rapod sa itong playlist. Maplay, ginat na ako. Aura mismo. Pero wala sa itong playlist. E pero di rapod na ako i-play yung song for the moment na wala pa maputang sa playlist. Okay? Alright, kinimong kanta, gidalit ka na to sa Nalensha's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Nagpangitag ika sa kalime tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nalensha's Cake Shop, naanay mo tang diya sa May Bulonga Ita Street, tapad sa Blue Baker. Og kining Nalensha's Cake Shop, nag-offer kini sila og para wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensha's Cake Shop. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number. Dara na sa posting na ako ang ginabutang and sa Facebook account. Pwede yun ka ayon ninyo makonek si Ma'am Jinalyn Elamni. Jinalyn Villar Morados Elamni sa Facebook account. Nalensha's Cake Shop. Unsa pa yung gulat diha. Bisita na ang Nalensha's Cake Shop. Naapo na sila bouquet flowers diha mga kastar. Okay, sige. Is it ang inyong orasan nga naa sa wall kay basic advance na or kadang late? Ang Philippine standard time nato karon alas 11:08. Ala, sige, i-reduce dayon. Alas 11:08 ang atong oras sa Pilipinas. Gidalit ka nato kining maong takna ni Ma'am Eva Kiada Orina of Cagayan de Oro. Naon siya Cagayan de Oro. Take entrance just kidagan po tang benepisyo nga makuha natin ani mga kastar. Oo. All you have to do is to connect to Ma'am Eva Orina sa iyang Facebook account, Eva Space Q Space Orina. Kaya andan po na siyang mo reserve sa inyo ha mga concerns. Sa onpod nga mga kanang ikaw bisan busy ka yung ganahan kag part-time. Ready ra gina siya nga motunol og mga tips on saon nga magka extra income ka mga gastar. Yup, anyways. Ato ding itimbaya si Kapitana Ayan Terana dere sa May Kabulutan. Kabuan siya yung mga Tosino girls og Tuho girls. Juicy Kwi Abra diha sa May Kangkaando Kabulutan og siyang nanay Tibok family. Eh. Shout out pata ni Ma'am Chin og Sir Deacon na Febuka is ni Handish Icon, Dai Chini Cash Out og diha sa May Labis Agribet Supply. Diha sa May Curie Pharmacy. Mga nga pagpaminaw. Sige, shout out pata sa mga Hinoop family diha sa May Magtuhaw. Kaupang D-Boy. Timer na, Sir Soy, Mama Gaspareta. May pagpaminaw ninyo di hatan. Shout out. Okay, sa patong, nanguhit ako. Ay, Ma'am Island, gana-gana. Kumos naman ikaw. Kanang ni Delicate Pig, ito siya last time, very good. Kauban siya nga baby. Personal yung ito na Ma'am Ibang yung premium nga. Radio set. Ay! Kinsa na pod ka ha ang sunod nga mahatagan og radio ni Ma'am Eva. Nang deserve pod ang mahatagan gyud kang wagi radio gyud ba. Pohon, basin ikaw na pod ang sunod nga. Oh, kung ikaw suking tigpaminaw gyud sa Star Radio Tayasan, avid fans ka. Basin ikaw ang may chance na pod nga makadawat og radio set gyud kani Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. Wala, balik na po na siya Dubai pohon. Sige kay ang vacation month of July. Oh, yeah, pang ginasulit ang iyang pagbakasyon diri sa Pilipinas. Thank you, Ma'am Eva, sa imong pagharag upang panahon diri sa Tayasan. Oh, sige, mga ka-star. I'll be right back. Kung naa si Sir Leonard, makadrama on the spot ta, masumpayan tong episode sa miage. Oh, pero wala. Ako lang tingali ang magdrama-drama. O maghimo lang kung usa ka eksena o disclaimer lang ni, wala po tayong pinapatamaan na tao, kundi ni eksena lang ang mangkini sa drama on the spot on air segment, okay? Sige, for now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom doon. I'll be right back after this.
0: Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500. GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kita balagos
4: sa. O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay litri bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
4: So sa ba feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yan, murang iluminor ba o makatumar. Kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-istet at tumarani.
4: So wala pa na siya niinom anak. Kung saan yung gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
4: So ang sabi yung maka-istoyan ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Bewan yun ni ang kuan. May isip. Litri bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Litri bayo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Litri Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhina sa Litri Bayo o GTX 500.
2: GTX 500 mabilis sa mga butika. Litri Bayo mabibilis sa mga butika.
6: Amin ang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron drops.
7: Nabilin bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang ako kwan sa Vitron drops nang anak manggod ko og triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog man ko nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong matay na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong tingog kung kisa toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay. Gamitin niya sa Vitron drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
6: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay, kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay?
9: Dugay-dugay na yun, pagsukuan ani.
8: Pagsugod yun?
9: Sugod, oo.
8: Kung ano ni gamit mga Amigos Coffee nay, yun sa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po, niya karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah, okay. Sa una day nay?
9: 180, 200.
8: Muna'y blood pressure ni mo?
9: Oo, bisag inong pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi?
9: Wala, Jud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay yung.
9: Barangay yung.
8: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na ay?
9: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Salamat mga idol.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mga ako mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi. Halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko diyo tayo lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yun na naka-epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
10: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
13: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Agi.
16: Naunsa ka din, ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
16: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
15: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
15: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
16: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
15: Mauba? Unsa man na?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
15: Dagana din ingredients ani, no?
16: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
16: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
15: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
15: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ako si Merinda Rebellion sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Cervicare. Anong tulo ka product ni Ram Allen, mauna yung nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan muna yung naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay inom man si Dr. John nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Muna ang gisigil ako inom ko noon, hantod ka ron, hantod lang akong lawas, mula na kanunan na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
18: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Caracas Star, oras sa Pilipinas, 22 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Oy mga ka-star na nandito sa Drama on the Spot on air segment, wala man si Sir Leonard, I think murag busy siya siyang vlogger. So musingit ko og usa ka Drama on the Spot on air segment. Usa kini kay Iksina. Once wala ko i-tandem sa drama, so dili na ko masumpayan ang episode, okay? So karon ang ako ang Drama on the Spot on air segment, it's all about si Lola Iska na po niyo si Maria magkuyog. Okay, kuyog, magini sila permit.

Alright mga ka-star, kining drama on the spot on air segment na giuluhanig. Feels like the first touch. We're still getting ulan. Ano man yung ulan di eh. Sige, action! Still holding on. Maria! Naon sa man yung silula iska o na... Tulog pa kaayo ko. Maria! Ay! Kapoy pa kaayo lang, uy! Kapoy, kaayo! Nga na ko mumata. Sandi, nakamata naman ko, pero... Nga na ko mupungguhat. Ay, Maria! Kusog-kusog mang dalagdog o gilat. Bitawa, lami kayo na ringi ka. Pungdili, pungguhat. Tating tugnawas, gawas, uy. Ama pas mo gitaan ng kalaki ha. Wala tayong malong agdere. Nagdala na taon meaning sa kubag. Ama iso lang lagot mo dito. Si Lola Iska maluoy be po ko Lola Iska. Ay nako. Lap, pwede dito na kabilin sa payag. Ako lang ang mga lot dito lagot mo. Okay na apo. Lick on paning tuhod ko. Sige, good. Ikaw. Kagahi, bapod aning ibton, uy. Kagahi, good. Dako-dako mag-irini. Mudeng lisod ibuton. Kiring kalumpang mga lima katuig na mag-uni nga wala na mo makali. Maong dako taas niya murag wala may kagagbukon baga-baga na ning panit ani. Oh naon siya mang kadya Maria gani harag ko galuok-luok ani la pero wa pa jud akong gisubay-subay asa ning tumoy ani pero di pa gid na ako maabot kay nao usa na ni kadupa unsa. Ah, sige, sige. Ah, tabangan ti kag koy-koy di ha. Ay, naot din mangutag bugas la. Sige na lamang kung naay mo baylo aning bugas. Okay ra di gani akong babaylo aning bugas la. Sa tikas na tong silingan ba? Ay, okay raman. Anad naman tag balangoy labo-labo mapod ne.

sa katapusan. Makalingkawas na gidmi sa kalisod. Si Lola dad una na ako siya sa syudad. Sa akong pagpaningpalad sa syudad, gibuligan sa kapalaran. Nakabaton kong amo nga buutan. Libre ko tanan. Akong sildo agi kuha. Wala kini nakawang. Gidepisito na ako. Oga, nakabaton ako kaugaling ng balay og lote. Basta na agi day kay concentration para sa imo maing kaugmaon. Makapundar gid ay ka. Kay kung dunay mga hangyos akong mga amiga nga makiglakwat siya, makiglakaw. Kaya mimang kong gabaliban. Para sa akong kaugalingon o sa akong lola. Maningkamot ko. Nga kung pananglit man makabaton kong kaugaling pamilya. Dili na ako magalisod. Usok makaing ulan eh. Wara ba ko kadala o payong? O ana jud nabasa na kining akong suot. Maklaro na kining bayhon sa akong lawas. Magkuha akong mga dahon diri sa saging. Para akong mapandong diri sa akong ulo. Kilom-kilom na.

Nasi, dalaga, payong. Ibuklas niya. Kamao siya musulat pero dili daw sila siya kamao musulti.

0: Sigurado ka nga di ko mahadlok niya. Masig unsaon ka ako niya. Ako nalang kuhaon tingali ang payong, pero nabasa naman ko useless gihapon ang payong. Iyang gipayungan ang whiteboard. Naasya gisilat. Can I hold you and let's go together under the umbrella? I know where you go. Kabalo siya kung asa ko.
1: Yun na pa, kinsa man ang nagpadulong dire. Duha sila, gapayong. The holding hands. Yun na, tempo kurap-kurap maning akong mata. Time pag yun, akong yun kunong klarohon, may gapitok-pitok mo lamang akong kalimutaw. Si Maria kin eh. Time pa makuyawan man ta inigbalik, Jess. Iniha pra ba ning akong kakurat? La! Kaysa man ang kuyog ni Ma! Nipahiyom siya. Huwag na siya.

na sila at kining tawhana na dire. Ako nalang tingali siyang siniyasa niya. O makasabot baka siya. Nga, mulingkod siya diri. Sa among nga patawan. Anaa, filingkod o nipahiyom siya. Na siya mga libro nga dala. Punog mga sulat. Yang itunol diri nako. Ubuot niyang ipabasa diri nako. Usa man ikinikadayari. May tungod siyang kinabuhi. Sabi akong basahon.

0: I love a footprints in the sun. I go anywhere. And somehow I meet people. It was 20 years ago. Until I go in the island of Babylon. Gadam ko baka ako kataas man sa mga panid-anyo eh. Samtang gabasa ko, nagsulat siya og laing panin. Ako siyang ingnon nga musulat po ko tingali nga ang kumbasahan ang iyang sinulat. Iyang gitunol di rin ako ang pakila. Paspas ka isang nagsulat. Okay. Mauni ang sinulat. Until I found you. I don't know why is it my heart beating so much fast when I saw you under the rain. When I saw you under the banana leaves. I always bring this umbrella for you. I supposed to not to give you. But I think I found you. Mga ka-star mo, doon nga ito ang drama on the spot on your segment. I hope nalingaw mo diha. I hope kikilig mo gamay. I hope nga tanang emotion mo na anaroon. Anyways, mga ka-star, that's the scene of our drama on the spot on your segment. Tungod sa online, naaagyoy umbrella si Maria. Pero usa lamang kato siya sa ka-eksena sa usa ka drama. I don't know. Wala ito na itapos sa konti po kinabuhan. Anyways, mga ka-star. Oh, kamudiha. Pag-astasan na mo. Labi nagbaulanan mo. Tumar mo ga-astasan. Kaya ang astasan, doon ay mga benepisyo nga makuha na ito ani mga ka-star. Improves blood circulation. Makatabang siya. Doon ay high blood pressure. Improves cognitive function. Makatabang siya mga estudyante sa, nga hinay sa klase. Improves fertility in men. Makatabang usab sa mga lalaki nga minus oximilya. Lowers blood sugar. Makatabang sa mga tao nga doon ay mga diabetes. Improves muscular performance. Makatabang sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Lowers blood sugar. And of course, anti-cancer effects. Anti-aging effects. Magpabiling batan-on. Inani ka kusgan ang astasan natural peers anton. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Ayongon, mapalit sa butika Gail o Glorina Drugstore. And of course, diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinada. Alright, stand by para sa last portion sa programang Morning Pasada. Minos at tagpipila ka mga painom daw.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Paong sa astasan, wag tang ang balatian.
3: Ang
7: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard muscles. Extreme na.
11: Mahina ba ang hard muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Ako si Nerica Tisay, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa nanon product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
15: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
17: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
18: Maria Bunangera on air.
19: Maria Bunangera on air.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Chris Bapa, good morning. Ay, hi, Ma'am Helen. Kumusta ang Shakoy? There is si Joy. Ibasan lang ga hello with watching waving ni... ga wave ang hand. Ma'am Iba, Orina. Good day to all, special to you, DJ Mariamping, and God bless everyone. God bless you too. I miss you, Ma'am Iba. Thank you so much for dropping by here in the station, of course, Tayasan. Murag nag-motorcade ang mga person. Shout out sa Team Opa! Oy! Alwa na, Jud Byron Ibay. Sala rin na ni si Mama Byron Ibay na giyod. Si Mama Iba. Ito ba? Opa, Korean words of love. Opa, Team. Sige, sige. Maghimo tag team dire. Opa, Team Opa! Founder ani si Mama Iba. Ano na, member ano si Byron Ibay, si Byron, si Roy, Ma'am Helen. Pansay sa nidamay na nato diri. Tungkol man gid ni itong dito sa Kabulakan ni Ma'am Nia. Ma'am, salamat kaayo, Ma'am, sa tugkaran diri ni manager nga pertigid ka, Purya Buyag, yun eh. Madanihon nga mga Kabulakan. Mga Kabulakan, dili kumuan siya itong mga pananaw. Kung makakita ka sa mga lamyo nga mga pitals, makaingon yung kay nga. Unta, sama siya sa kabula. Nga ang kaanyag o katahuman, diligid ikabaylo sa lapyahan. Diin mo ipagadagmalan sa mga balod sa kapalaran. Pito, oy, banatag shoutout mga ka-star. Oy, si Chan Chan! Matat pang Chan Chan, Diria. DJ Maria, mauni akong giatangan ang drama on the spot on air segment ni mo. Kay si Tatay si Toy, muduol dayon sa radio sa bungbong. Itapion sa iyang hawak ang usang kamot o ang usa ato sa bungbong.
2: Mauba?
1: Kay maminaw lagi niyon mo yung Lola Iska o ni mo Maria. Unta ko no, makakita na, makakita na si Tatay si Toy ni Lola Iska. Lola Iska, si Tatay Sito, ganun makikita ni mo. Saon man ni Ron? Ang imuahang hunsoy, naapa ba? Antik na ba ang mga hunsoy? Ay, nauso pa bang hunsoy, Ron? Kailan mo hunsoy? Hunsoy? Kailan pa mag-hunsoy? Na, mauna din mag-budlot-budlot din ng simod o huyup-huyup. Pinamdam ko sa kong apuan, di matandog yan ko. I'm sorry. Anong iso nga ka-star? Mauna yung mga native nga kuan sa unang panahon. Bitaw, no? Sige. Kumusta man mo? Nabisbisa na ba ang tanan? Uy, paniod to na mo, ha? Kay oras sa Pilipinas. 6 minuto sa dili pa bakalas 12 sa kaotohon. Dili magpabaya kay ang oras. Mauna itimaan nga waman tagalagas o wapot tagilagas. Ang atuwa na gudiha nga imintinar na to ang oras sa to ang gingbuluhaton na para sa nga ma-update ta. Kaya nga tong lawas, gikinahanglag refill. Ginag-refill. Kung mangihi ta, kinahanglang tang mainom. Kung mukaon ta, kinahanglang po na siyang ang kuan-ikuan. Mira na kakain na ngayon nga on the way. Ngayon, ang... Amin mo, ang tuwag kong lawas is composed of 3 ways, solid, liquid, and gaseous waste. Muna nga, kinalan dita magpugong-pugong o ihi during kaihion, kay makakos po na siya arthritis. Ihi is more on your need na to ipagawas. Modiposito na sa itong mga joints, like diha dapit sa may lumbar nerves. Pagdating na po dito sa itong mga kasukasuan, itong mga joint. Maunang may tendency nga mupormag stike ang atuang fluid. Kaya ang atuang fluid na adiha nga para ma-stretch o ma-bend ang atuang tuhod or something ang mga joint nga na adiha upper or lower. So once you sticky na diha bukagot ang atuang tuhod, kaya nagas-gas man itong gitawag na itong cartilage, kanang tabon ganit sa atuang joint lutahan. Okay? So muna ang ampingan na ito atong lawas, kaya itong lawas usara. Sige. Muna nga, mauna, palangga man tamo muna, hatakan po tamog mga tips on saan pag-care sa kaugalingon. Ako po ya, usap po ko sa Buloyagon usay, lami magod usay ng ginamos po, survival food man ginasiya. Oh, kita na po'y bahala mo rin.

0: feel ana, di ba? Kauban ra gunag, sige po tagpangitag healthy nga pagkaon na pas mo ta ulcer gyapon ang labas. Oh, nya na sa lamisa ng pananglit pagkaon nga kinalang i-refer sa imong lawas kita na mindset na nato. Di ba? Kay nga naman na naman nato gihatnak naman sa to ang kawalingon ang angay na tong buhaton. Di ba? Ano rin na, total, ipagawas naman na siya through wasting. Isingot naman po na ipagawas kay ang limpyong kinahanglanan sa tong lawas, i-hold man po na dito sa tong lawas. So, maubitong giyatagantag ka ng eksitanan sa tong mga waste. Tungod kay need na iway, ipagalabas ang waste. Gaseous waste. Sa unsan ang gaseous waste? So, meaning, maunay gitawag og like, for example, English lang na ako, ha? Farting. Oo. Went of chains. Pugi na ninyo, makakos na siya ang optic ulcerative colon. Colon cancer, pwede. Permanente na nimong buhaton nga magpugong-pugong ka ng fart. Excuse ragod kung naa ka sa kadaghanan. Do yun much better, malipay ang kahoy. Doon na gitawag ang symbiotic relationship when about human o kahoy. Kay pagkaon bayapon sa kahoy ang kanang carbon dioxide nga atong ginapalabas sa atong lawas. Munang malipay na kay mubuga po nag-oxygen ang kahoy para sa ato. Okay? Very good. Mag-exam taog mapuhon. Sige mga kastar, sinusulit ko lang ang mga minuto bita mga kastar before kumuen sa kong program. As long as naapotay mapuupog, sige na lang tagpasiaw po din rin, naapotay ma-share po sa inyo ang mga lakbet na pwede na itong ma-apply sa ito ang tagsa-tagsa ka mga individual. Kay mostly like karong panahon mga kastar, dili na totally 100% healthy ang atong lawas tungod kay dili na po totally 100% ang mga pagkaon nga atong gipangkaon. We are not living in the jungle like we eat like a guava fresh, mango fresh and everything eh. Oh, diba? Oh, kay season-season mapun mo nga ang pagkaon. Sige, niya karon most likely preservatives na niya lasas ng dila. Old, di yapon tama blush at diba, mura kag di mabusog. Gamay kag pagkaon sa lamisa pero happy kang nagakaon. Makapanugab yung kag lami. Ano ramang guna, dapat happy rata. Para malipay pong Ginoo. Masay kita ramang guna, magbog nagkaguol. Happy, happy, be happy. Be happy. Nagiging ang problema dili dugangan, ang problema hatagag solusyon. Oh, panangit na atay silingan man sa kapabrihon nga wala po'y kupas. Inaanan na maguna niya, makimasa, kanindot gid sa pamati. Anyways, sa ito nga mga viewers, salamat kayo sa akong mga major sponsors and of course sa akong mga minor sponsor, personal sponsors. Daghan kayo nga salamat kay dili makompleto ang akong pag-on-air diri kung wala shed ka mo sa management diri sa Star Radio Tayas. And of course, and sa gihapon, kinilang si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo ingon, bisa na loka pa kamain. Barug og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan ni Chew the rest of your lunch. Maing pagpaniyoto, bye-bye. Amping og ampo, I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga yes.

0: akin tigpaminaw nga kini siya usa ni siya makatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka dragon male no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinaka importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
0: Yes.
1: Sa dragon fruit herbal capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaan abot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok.
2: Paglawas, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Noong sa mga sibuyaks na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy, akong atuon.
4: Naunsa na may akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa-usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini

0: pag-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang gihatag sa kaitasan na angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoyking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakamalang?

kadabi sa Wonder Herbal Oil. Oh. Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapong ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag yapong kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Natong atong mga kaigsunan di ba nga, kuan, kanini ang... Na ay sana na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantad og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na ato ning hatagang pagtagad ha kining balak sa tudling sa mga garay. Gisubay ko ang lagkaw kani atong gipuy-an. Adiin na pasagda na sa taas ng mga katuigan. Nagusbat og nahugno ang bantayog sa iyang tigbayon. Kamisama dining kasing-kasing na puno sa mga paghando. Unsa may hinungdan kining lagkaw imumang gitalikdan. Gipasagdan mo mang mahugno kini og mapukan. Uban sa matamistang mga gipanumpaan nga ang mga saad tag mga panumpa binugkos sa kalangitan. Sa mga lama sa imo mga lakang akong bisundan. Sa pamasin nga ikaw akong mapalgan. Mapanalibot ko na lang ang tanang suok ning kalibutan ang lama sa imong mga tunog daw sa way katapusan.

0: Paalang to kanino yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Wag na wag mong sasabi. Under her balawel haplas ka walay ka parehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kanagang kasuon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas ka walay ka parehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tinabi agyud bura kag gipayaw oi. Bura kag bayos langit. Kaya nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Kuya Gerald Bulagan sa Kalamban, Samis, Sintal.
2: Sir, unsa may imuhang gibati di ay nga nigamit mang kag Wonder Herbal Oil?
1: Maganda yung sakit-sakit sa kong lawas. Una, ang kamaon, kanunarad kong naghigga ba, sakit kayo ang liyo, may stiffneck, kaya nakumbutan na mawala. Dahil magsakit mo doon akong ipon, magwa ko sa gapas, akong ibutan sa gapas ang Wonder Oil, akong ibutan sa ipon o sa lagos. Walay 5 minutes, mawala. Kaya nagkaanan sa haplas na akong gamit, uyan ko sa Wonder Herbal Oil.
0: Nana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo try gyud pod para nga makahibaw gyud kag nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita. Kagi ang Animal Vita, si?
3: Yes, sir. Sa wala ko nagamit sa Animal Vita, kinag-anay man ko, primerong anak sa akong anay, pito, sunod, eight, sarunda yun, yung anak, dosi.
0: Uy, nagkadaghan.
3: O, labuyag ni ang baksin, sir, nagkireda yun sa usilingan, magulang sa kuang bana, hindi ka buok iyang anak.
0: Animal Vita, kaya po gamit ato?
3: Yes, sir.
0: Kanindot kaya natin siya. Salamat, Ketsi. O, oh, ingna ang uban siya, magamit ito Animal Vita.
3: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay dahil ka na pagabaslan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Perting nindot. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin o banaba, magkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus. So, ingunana, kanindot ang Wonder Banaba Plus. Pirmi nagapaminaw sa imuang programa, paki-shoutout sa akong bana, Umar Khalid, kag akong anak, Cyrus Khalid. Salamat sa pagbasa. Regards lang ko kay Filipe Uyam. Salamat, kuya. Shoutout sa akong asawa nga buutan og gwapa Rinlin Ringo kaubang duha ka anak. Bantay sa tindahan niya sa Tituan sa Buanga City. Si Alexander sumali ni diri sa Bye Bye Dipulog City. Treat na ko ang mga kauban ako diri sa si Laba Buhok o si Intong Amor. May request kong song kahit mali ang puso. Nga po, Ati Jane. Di mo ni si Ati Jane. Ricardo mo ni. Naminaw minis mabuhay sa nosi si Rita Sulatan di ay ni. Let ko lang, pamilyang man sa bar, family mang kanagan, pamilyang kulago, pamilyang saliling, pamilyang angkusi, na great pretty Gia man sa bar. Angkusi na sityo Lagpan, Barangay Bintangan. Si Ginny Tayuni from Barangay Tugbungon, Surigao. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang one day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata, ani ma-develop ang brain.
4: Pangalan og address?
5: Ridon Sayandong sa Sakop Salantapan, Siwanggay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit. dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
5: Sa pagkabuka akong napalit.
4: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
5: Oh, dili. Karon, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
5: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron drops. Ba? Vitron syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron syrup.
4: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron syrup?
3: Ay, giubo man kung maayo ko yan, ya. Marabi sa gulay kayo hon ba?
4: Giubo ang imong apo?
3: Oo.
4: O niya, imong ipagamitan aning Vitron syrup?
3: Oo.
4: Wala.

0: patulogon, mura na po minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kini niyang mumata dayon, no? Nya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaong, tuwag hinoktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati pa ita bigina. Mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron tablet.
1: Daday Briones. Talakulabang agunoy dapat dito. Hindi magkayo ko yan. Ino man, ipalitan man po kusin ka na po kapag umangko na. Yan, ganun. Pwedeng biton yung po ko kay yung senior, kani senior na labi si Tisinta niya. Okay man kayo ya. Mayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
1: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yun na kasan ako ni Sabon sa Moro. Kay, kanan, hindi ko katubuloy ako iinom. Kung maana din nung hindi ko katubuloy, hindi ko sa inom. Ako lang yung, kung hindi ko katubuloy, inom ko anak.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Nauyon na sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga lang po yung ako ang ito anya. Kanang, mayo ko, kadali ka kang baka, inom ko magkanang, umakumang sa kaitang malimot.
2: Mm-hmm. Lim, lim.

0: Tanon kay ka, pero nakapag-take nimo sa Vitron tablet, nawa, naulian.
1: Maulian din dyan.
2: Kung magigsoon, Kuya Jigo Malabago, siyang asawa, Stephanie Orsal, Gina Malabago, Bibi Malabago, Abay Malabago, sa among bunso, Sian Malabago, tanan nagapaminaw nga kaparehas na mong apelyido. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Shout out from Dato Paglas, Maguindanao del Sur at kay Bro Abi Sulaiman. Manimbaya kus malaybalay lani Damasco family, Lumista family, Sawinhay family. Nanimbaya Ilin Ampuhon, Almahan request kung kumusta ka aking mahal. Shout out kang ex shout out sa akong ex Kuya Cards nga gwapa gyapon ang tudgaron from Bukidnon. Karay ko akong mamag papa nga si Lorena Yaki, Julito Yaki ug sa among mga igsuon nga si Rizan Yaki, Ryan Yaki, Jubilin Bulak, Eric Yaki, Lidman Yaki, kung anak nga si Prince Carl Iji Unahon, kung bana nga si Roger Atlawan, Juliet Diaini from Abiyawan, Manolo. Katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema, ano eh? No? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na sorry ha kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ta na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Huander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Huander Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na, kanang ato ang produkto nga Himuin, nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huander Hemo-Aid, pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na, pero kanang mga, di pa kay grabbing Almoranas ba? Gamitin na og Huander Hemo-Aid. Ha? O na'y makatabang anak. Niya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akaguy. Mag-inom juga ang Huander Cardio Care. Pag-inom og Huander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huander Cardio Care. Di ba? Magunagod. Una'y pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. Oh. Giingnan po ka, hindi nagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba? Mo na yung mga kwan. Inang ka ayaw nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Mo nang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyperacidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis o kapi. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa mong Huander Herbal Coffee kay di ka kulbaan, ngano man? Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Huander Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity, ngano man? Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huander Herbal Coffee, katupang ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung Huander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huander C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo huna-hunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkarayon nga lawas na ipuhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na akay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang ginahanglan, mugamit gitag Huander C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula para sa mga dagko.

Risi ang edad pataas, huwander sipla sa kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong, nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na og Wonder C Plus nga sirap. Maunay sikreto, anak. Great ko dia sa Milad Pulangko, ang igsuon Rosal Dangkalan, ang akong agaw. Nonoy Impil, greetings from Buy Impil, Minaog, Dipolog City. Garay ko lang papa si Mo og mama Dita sa Purok Bagong Buhay, Kabalantian, Mantikaw, Musta Mo. Always amping ha from Dudong Obiligan. Salamat Kuya Carlos. Gigreet dito si Kuya Sally og Ate Fatima. Na anak ko ay sa Ismail at ang asawa nakikinig sa iyo. Greetings from Ruhana of Sinai. Shout out ko sa akong papa og mama diha sa Upper Sungayan. Shout out gikan siyang anak si Maggie Mandamat sa Makatakta. Shout out sa Oklia Su family diya sa Bakuwag. Garay akong ating si Gaga Benitez o Tiyo Duming Benitez sa Puloyagan. Salamat, nagpa-shout out Ilsa Bitakura. Ito rin hatagag pagtaganing entry. Oh. Entry sa balak nga pinada ni JP Basalan, taga Sitio Ilak, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao. Dagan nagitang listeners Maguindanao, no? Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Hoy! Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Dakog Panganduyan siguro, no? Atong hatagag kinabuhi. Batang Kabus sa gamayng Puloyan. Nagdako nga puno sa Panganduyan. Bisag kalisod mo ay kasagaran, wala gayon mibiya sa iyang katuyuan. Matag buntag mulakaw sa dalan, aron makaangkon og kahibaw. Bisag init sa adlaw og lapok, padayon gihapon alang sa kaugmaw. Sa gabi magtuon og magmatinumanon, bisag kapoy na ang lawas og daghang ginahunaon. Nagampo sa Ginoo nga mahigugmaon aron mudangat sa iyang mga pangandoy. Daghang pagsuway iyang nagian, daghang kasakit iyang nasinatian. Panwa siya magpadaog sa kalisdanan kay paglao moy iyang sandiganan. Miabot ang adlaw sa kalampusan, kabot iyang dugayng gitinguha. Padayon ang kugi og paningkamot, makausab gayod sa kaugmaon. Usa kamo nga adunay handumanan, padayon lang sa maayong paningkamot. Ang damgo mahimong katumanan, adunay pagtuo o adunay paglahutay. Ika ni JP Basalan, Sitio Ilak, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao, Batang Kabus, apan Dakog Panganduy. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

maayong adlong Martes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi.

sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumtuman.

July 14, 2026. Lagi sumatang po na usap ang itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang itong letter sender, usap ka nagngalan o Nida. Well, listen by Nida, alas ay mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by Nida, alang sa musuwat. Dinisyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

0: tinida ate. O sa kainahan, sabog tong kong anak nga lalaki. Palangga ko kaayong akong anak at R. Sanglit na ginusara lamang siya. Gipaning kamutan namo sa iyahang amahan nga mapeskwela siya aron sa pag-abot sa panahon nga magkaugalingon na siya, dili kini magkalisod. Apan sa dihami graduar na kini sa high school, nagsakit ang akong bana ate. Gani napugos na ang akong anak nga makuha og 2-year course. Apan salamat na lang nga bisan duha ka tuig ang iyang nahuman, iya kini nagamit ate. Sa laktod nakatrabaho ang akong anak og nakatigom kini. Kipakaingon ko ba? Og ang tinigom sa akong anak iya kini gamiton aron maeskwela og 4 ka tuig nga kurso. Apan nakalita na lamang kami sa iyang amahan sa diyang nananghit siya kanako. Mupalit siya gluna sa yuta aron mapatukod og balay. Wa kami nakatingog sa iyang amahan sa diyang misumpay ang among anak. Magminyo na kuno siya. Nakurat mi kay 21 anyos pa lamang siya ate. Ni ate Higayuna. Ug among nasayran nga 18 anyos pa ang babae. Ug mabdos na kini ate. Mahinungdan, nagidali-dali kini sa ginikanan sa babae nga magminyo sila. Ate, kinahanglan gid kunong barugan sa akong anak ang nahitabo. Kay lagi mabdos na ang maong babae. Habi mo ate, bisan kanusa, wa gid mi nakabati nga dunay hinigugma ang among anak. Mahinungdan nga nakurat gid mi nga mamalay na di ay. O kay lagi nahigugma man ang akong anak, wa na mi mahimo sa iyang amahan. Sa laktod gikasal sila sa Huwes. Tila rame sugilanon. Human sa ilang kasal, didto sila midiretso sa ilahang gipatukod gabalay. Okay rapod ka na ako ate kay dili raman kaayo layo ang among gipuy-an sa balay sa kong anak. Okay lagi, dili pa kami suod sa iyang asawa, mahinungdan ate, nga naning kamot ko, nga ako'y mapaduol, ngadto kaniya. Apan, matingala na lamang ko ati R, kay magsigi raman siyag panirado sa ilang balay. Gani ko makalakaw na ang akong anak sa trabaho, ako siyang bisitahon, kay lagi manglimpyo man siya sa ilang gawas, mudali din siyag saka sa ilang taas. Kamurabag, di siya ganahan ako. Natingala ko nga to kaniya. Apan matod sa akong anak, ulawon lang gid ko no ang iyang asawa. Giingnan ko siya nga gusto kong magkasuod mi. Kay lagi anak na usab ang akong pagtanaw nga to kaniya. Apan nun saon man nga siya man ang maglikay. Unsaon na mapagkasuod kung inguniini ang among sitwasyon. Ati R, nabuntis gani siya nga wagi na kapapernatal. Usahay ko mamalingki, digagi niya sa balay, igo lang mo yango. Diretso ra po dayon. Dili man lang gani mo hapit o mangumusta. Or pag-amin na lang baka namo ngayon mga ugangan. Hangtod gani abot sa punto nga nanganak ng akong binalay. Miadto ko sa ospital aron sa pagbantay niya. Gani kusultihan kong akong anak nga kagrabi ba taon sa iyang asawa. Manganak na lang apan halos dili gihapon mo tingog. Apan mas smile man siya kanako ate. Matod sa kong anak, ingon ana lang gid ko no iyang asawa. Pila ra may sugilanon ang labay pa mga adlaw, bulan og nahimong tuig ate. Paspas ang mga adlaw. Abi mo, napadako nila ang ilang anak sa maayo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga kampante na kayo ko. Kaya na kay nila nga magbaton og sarili nilang pamilya. Pwede na nilang dungagan ang ilang anak kay naatima nila pag-ayo ang ilang unang anak ate. Sa laktod na ko'y kabalak-an kay nakita ko man nga mabuhi sa kong anak ang ihang pamilya. Paano ako magdahom ate? Muabot sa punto nga na-disgrasya ang akong anak. Nabanggaan og SUV. 2007. Dead on arrival ang akong anak sa tambalanan. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nakalitan ko sa maong panghitabo. Mura kog mabu ang ate sa pagkawala sa akong anak. Gani ko makita ko ang akong apo, gaksun ko kini. Tawa kini kalainan sa iyang amahan. Mura silag pinagbiyak na bunga ate. Abi mo ati R. Sa pagpanaw sa akong anak. Ang akong apo na lang ako halugon. Kaya di ko ginmapugna ng akong kaugalingon, makahila ko. Gihangyo ko akong minalay. Na kung pwede, ibilin sa niya kanako ang akong apo. May nalang makuha-kuhaan ang grabing kasakit o kaguol ng akong gibati sa pagkawala sa akong anak. Apan may balibad ang ako binalay, ate. Huwag ko'y mahimo gawa sa pagrespeto sa iyang desisyon. Apan huwag ko magdahom, ate. Wapagani abdig sa katuig nga namatay ang akong anak. Aduna na'y laing lalaki nga mag-adtuan sa ilang panimalay, ate. Abi mo, wa ko kabugong nangutana ko kinsa ang maong lalaki. Mitubag siyang iya ko nung maliligaw. Muna ko kita kluban sa langit at higayuna. Giingnan ko siya nga kung pwede, dili siya magdali-dali. Hinoon i-focus niya ang iyang panahon ngadto sa bata. Pag-abot ko sa balay, ate, huwag ko gitkapog niya akong kaugalingon naghilaka ko. Gisultihan kong akong bana nga doon na nang ulitaw sa among binalay. Unsa una lang kong iyang sugton, magunsa na lang ang among apo. Apan mitubag ang akong bana, huwag may mahimo, kay balo na ang among binalay. Huwag kami katungod sa pagpugog ni ini. Apan ating akong concern ang akong yung apo. O guwagid ko masayop, ate. Miipo na nga to kaniya ang maong lalaki. Ang labing pait, usahay na itrabaho o sa hiwa. Gani o sa kagayon ni ana, nakita kong akong apo nga naghilak. Kaluoy kayo tanawon, ate, sa iyang mga tingog nga naghilak. Huwag ko masayod kung sa iyang sala nga nung gibunalan siya. Huwag ko nakapugong akong gisinggitan, ako binalay. Nadili dapatan ang bata, istoryahan lang kung unsay sayop ni ini. Apan iya kong itubag nga dili ko na maayo mo laban ko kay mas spoiled ko na ang bata. Apan ambot ba pikason gud akong kasing-kasing kung makadungog kong nagahilak o bunalan ng akong apo, ate. Ilabi na nga magpanawag sa akong pangalan nga Lola. Magpalaban siya kanako. Miabot kin sa kong nauna nga kung pwede palang kidnapon kong akong apo o manglayas mi. Kanang dili na nila makita, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga mas una ko nga mawala ning kalibutan na kung maunik kanunay ang ako makita. Ang ilang pasakitan ang akong apo. Ambot ba, ate? Di bang putuyon? Kanunay po na akong maaktuhan. Nasuguon nila akong apo og bugat kay nga tubig. Mag-alsa galon. Mga trabaho nga para sa dagkong tao. Dini nagsugod nga galayas-layas ang akong apo, ate. Kasagara dili na kini mapauli. Dili ko makatulog maghuna-huna kay sa laing balay siya matulog. Gusto na...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayo maka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano.

0: Bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Ripson Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabase, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ka ni Monida sa pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor li ate or din bisa kinsa ang nasa imong sitwasyon. Kaya kay ni mo buhio na imong apo o niya mulaya sinuon mo ato ng salaing balay kay dili malipay sa iyang gipuy-an. Labi na nga iyang mama doon na nailain. So usay buhaton, kuhaon ba ni Nida ang iyang apo? Nga musupak pa ng inahan? Or pasagda na lang niya nga magdugo iyang dughans kasakit pa silan pagkawa gihustisya ini. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw ate Arlene Cap Junos na nato mga suking take paminaw.
0: And of course, nga to URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurte ka adlaw DJ Nova and ate Arlene.
0: Dili ni love story karon kamahin sa relasyon sa apuhan o apo.
1: Yes.
0: Okay. Kung ikaw si Nida, nga to letter sender, makita ni mo nga imo ang apo na maltrato. Imagine nga, bata pa pa, saho na ginalon nga tubig. O sa may gamit ato iyahang ka-live-in, huwag mo na yung istudyaha. O niya, pasakitan mo, nilaya sa bata. Kuhaon ba ni mo, DJ Novs?
1: As ako ang aside, ma'am, no, kay legally, di, wala mong siya katungod. If yung kuhaon, posible pa siya nga siya'y makasuhan or kana bang siya na ino'y mapadulong sa ipit. So kung ako si Nida, dili na lang ako kuhaon ang bata. But dilibot pa sabot nga di na kuhaon. I mean, tagaan ni mo huwag ka ng, tabangan diya po ni mong bata ba? Like, imuhang, pwede ni mo ipalaglaag lang sa imo, ipa...
0: Ang problema, ano manggod, kay higpit kang inahan.
1: Yun lang.
0: Dili ipalaag, dili ipa... Ang bata, mura bag... Siya magbuot, ayag konsentiduhan eh, kay ma-spoil. Pero, dili na na pag... Pag-disiplina yung gihimo, pag daog-daog na
1: Moni,
0: na sa bata.
1: Moni kasakit sa mga apuhan yun, ma'am nga. Kaya namurag, wala sila yung mahimo ba, kundi magtanaw lang sa ilahang mga kuan, mga... Daghan maguni mga yan nga sitwasyon ba? Daghan mga yan nga sitwasyon nga. Ang apuhan, wag yung mahimo. Magkuan na yun, maglantaw lang yun sa ilahang mga apuhan. Ay, sila, amin sila mga apo kay... Lagi, wag masay katungod, no? Labi na ganang...
0: Depende siguro sa sitwasyon kay... Kinimagod, nakita magod niya nga na maltrato. Nakita magod niya nga nilayas na ganay yung apo niya. Can afford man siya nga siya mo atiman. I mean, garbo na gidis inahan sa bata. Do, sakto man ka nga kanabang... Kanamang wag siya katungod kay inahan
1: mangyud
0: legally wa siya katungod kay inahan mangyud ang maka-decide
1: ang custody kay dana nagi na siya sa inahan so wag gyud siya mahimo igoro gyud siya sa kuan ba pagtan-aw siya ang apo niya pero masiguro iyang iya na lang ang yuon kay kung iya magkuwaon sa pugos kay maipit gyud siya pero kung iyang istoryahon di na may ng inahan anang bataan nga kung mahimo diya na lang sa iyaha kaysa naman maglayas-layas no pero dili sa paagi nga iyahang iyag yung kwaon nga iya ipugos kay sa karon dili man ginamusugot ang inahan maski saan pa niya nga ipugos nga sa iyaha ang bata kay tungod nakita niya ang sitwasyon sa bata nga galayas-layas kay posible man pud good ma'am nga basin sa ginikanan kay kanang disiplina ang iyang gibuhat or
0: sa baka niya na to siya disiplina pagdaog-daog
1: yes.
0: Na to
1: oh nay na nasobraan ra siguro ba. So, muna siya, para na kung murag dili, kaya murag, siya mong gawin maipit, maglisod siya, depensaan.
0: Musulod siya problema.
1: O, musulod siya problema kung iya ipugos, nakuwaon niya ang bata. Pero na lang yun, o naipermiso sa ginikanan. Pero sa kaingani nga sitwasyon, nga walay, kung hindi igin mo sagot ang ginikanan.
0: Imagine lang gani ha, kato pagkamatay sa iyang anak, gusto niyang hulaman sa iyang apo, may nalang mawala-wala. Eh, kasi huwag ang ipahulam.
1: Dili, yun. Mo, so, why power?
0: Ay, siyang taras.
1: Loy kayo, why power yun ang kuan, apuhan?
0: So,
1: meaning, mo, sad reality. Sad, sad.
2: Kung mga babae din nga magsigilaglukong sa kwarto, mga nga na. Boys, dili tayo nga na, di ay.
0: Ang mga babae kasigilaglukong sa kwarto, di maayo kay Gila at Gideya.
2: Dili pa tayo matuigan.
0: Sa ito pa kami ni Nova, kay mga laagan man, may sigimig-dimig. O, buotan
2: nyo.
1: Mugi na.
2: Kanang mga babae, di ay nga kanang magsigilagtago sa kwarto. Dili pa tayo matuigan, di ay nga mamatay. Pulihan na tayo ta.
1: Lagi something ning kuan ingani ang iyahang binalayi pud ma'am no kay di ba kung ikaw ang mo kuan sa usa ka pamilya magisama man gid ka dili ka pwede magkulong-kulong la ka sa kwarto
0: di ba pag abot nimo man amoy pagkaon diyan ako dalaho di ba ina dapat close mo
1: yes nga makisama gid ka dili kay magkulong ka kwarto og nga namang galing di dili na ta magminyo dili lang ta makiipon or ganang makimisulod sa pamilya di ba
0: kay ang akong in-law sa una, maragin ako ginikanan akong pagtratar ay, di, huwag ka
1: lagi dapat. no? Pero daghan bi ga problema gyud realidad man gini sa mga minyo karon ba nga di gyud sila magkauyon sa kuan.
0: Yes, no?
1: Sa
0: pero naa gyud ang diferensya sa iyang kuan, ang
1: diferensya sa binalayay,
0: oh. Iya pa lang pagdala sa ugangan daan gyud kay siya managad wrong na gyud na siya.
1: Yes, sa pagsugod pa lang red flag na siya.
0: Muna usahay beto, did you not look ko nga okay lang baki alam ang ginikanas uyab sa lang anak. Ayaw ko ana, di ko gusto ana.
2: Sakto pa, sakto gito si Makoy ate.
0: Nga?
2: Nagibulagan yun niya katong uyab niya nga sigirag tago sa kwarto.
1: Oh, digin maayo. Digin maayo masira nga. Nga.
2: Kaya kung mamatay na siya, isa, wakay oh. Tuwing, pulihan na gina siya.
1: Kuya, sa ningin nga, yung bata pa masagot, ganan dili pa, kuan ba, munang mut lang.
2: Anyway, kini mga babae, yung lagi.
0: No, babae
2: kaya, kami na mga, kaba, ang tunay na lalaki, manggod, kung minyo na kabala, gumatay na, di na gini ni mapulihan.
1: Mga
2: tunay na lalaki.
1: Imposible.
0: Kadaghan. Imposible.
2: Dili tutunay nga lalaki ate.
0: Ang uban magpiesta pa kay dauli tawag balik.
1: Asayo pa gyud kay wa pay tuig. Ang kamuni kuya nga mga kinaya wa pay tuig na nanay kapuli.
2: Mao gani magpiesta kay uli tawo. Nagbalik pa ko uli tawo nga mo binyo naman kabalik na pod.
1: Yan lang.
2: Alay sa mga babae pare ani ha. Sindir sinida yang umagad. Di gid mo masaligan ang mga babae. Binalay boys. Di gini masaligan ni mga bahay boys.
1: Hala.
2: Sa mga ka, wala pa'y tuig, pulihan na na ito.
1: Muna, paniguro yun mo nga di mo mamatay guna.
2: Looy, looy, pag yun na itong anak boys.
0: Balikamot mo di mo mamatay guna.
1: Oh, balikamot mo di mo mamatay guna. Kay
2: malpatuhon mo na itong anak na ito. Pasagubon, paalasahon o balde. Paalasahon o bugas.
1: Musa ni, kuan, dapat yun, pahimangno, saka na bitang mga nabalo nga magminyo usap nga, isigaw ninyo nga, inyo maminyoan, palanggaon ninyo anak. Kuna ni ati manon bu mga is nga isipon nila ila kay lisod kayo loy ang bata no nya mo lagi ang apuhan moy magsuffer kay yarong matanawan nya ingana yung apo
2: minyo ko ingana na lang istorya dai ni
0: magpabili na lang ka kulit nga tao
2: magpabili na lang gid nga limpyo akong sinumar
1: dili na tatsahan
0: but lang sige ang kay Dejinova matod pa niya din na lang ikaw na niya kuwaw. So ikaw isip ikaw ang nasa sitwasyon ni Nida so sa ibang
2: kuwaw na koy looy kayo na akong apo niya
0: niya kay mapriso man ka
1: bahala na ka.
2: Sometimes we gapon. Need to bend the law
0: okay diri na ta diri
1: na ta sa ka ng bend the law daghan na po
0: daghan na kita bend the law
2: kuwaw ako nga yun ang katong lalaki na paghimo mo ginyo do total, gisulot naman gini mo na akong binalae. Katong i-convince ako katong lalaki. Ka. Ayaw po ninyo patanawan.
0: Pero dili-dili pwede mangisog ka as lola, as lolo. Dili ka pwede mangisog nga, sige, mag-hitabo sa kung kapong bantay ka lang yun. Dili mo pwede inanawan?
2: Dili, talagang pwede. Imuna ko talagang, oy, dala kong barangay Tano, dala kong DSWD, dala kong BHW, dala kong...
1: Dili man lang, unless ko nasa ebidensya siguro, pwede niya nang makuha. Pero kung siya ebidensya...
2: Tipo barangay akong dadlo,
1: na, dili man ginan niya makuha.
0: Pero Kap, inganani...
2: Pala na ako na nga po.
0: Pero inganani siya, Kap. Ang bata, di ba, kung magbulag ang ginikanan, ang bata above 7 years old, siya na ipa-decide.
1: Makapili.
0: So, makapili. What if ko ang bata pasulti yun? Hindi, kung mapuyo sa ila, kailan ko ginaog-daog, pwede rin na, pwede na. Di ba? I mean, sa balaod na to sa Pilipinas, kung mabalo ang imuhang anak or ang imuhang binalay, dili limon makuha ang apo.
1: Yes.
0: Unless dunay bugat nga rason nga gimaltrato na nabutang
1: abandon
0: sa
1: na gineglect ang bata.
0: Abandon na ang bata kala pwede. Pwede nimo nang ipaglaban pero kung wala mo na gidingon okay, nga wag kay mahimo. Pero kini magud nga sitwasyon nilayas na gani ang bata kay mura bag gimaltrato siya. So dili din na pwede nga ang bata pasuryahon. I mean
2: balag legal, balag illegal na diya. Kay wala kabalo mo gining ugangan gi nga wala koy katungod kay
1: Lolo, yan sa ngalan niya lain og batasan ang binalayi ka pwede na musukot.
2: Wow, gina ko na.
1: Maipit lagi gid ka kay usa man nimo na pagback nga kanang kuan. Kung pera na lang ka ebidensya na kay picture na kay video nga nagimaltrato gid ang bata,
2: mag-lupin, no? Lupin.
1: Kay kani bitaw mga ginikanan nga abusive or kana mga kuan. Mm. Let's say ang bata ni ingon nga dili ko diya kay ila kong ginadagdag, ila kong ginakuan niya. Mm. Ang mga ginikanan ila depensa ana kay disiplina man kay nagpabadlo mo nang nabunalan mo nang naingani kay mo ana man ila ilang depensa.
0: Definitely may kana istorya ang mama mo ana siya nga.
1: Oh, malusot.
0: Ako man ang gidisiplina ko ana pa way labot ana.
1: Oh, di ba? Ana man ginang rason. So kung wala kay ebidensya nga solid, dili ginani mo makuha.
2: Di ko ang ginapugyod.
1: Mapriso man nilong ka. Mas loy mong imong. Mas loy mong apo kung mapriso ka.
2: Ako na po paloy-loy na yung kapitan, kap. Di ko ako rumang gutong bata, kap. Ingani-ingani, kap. Maloy mo na si kapitan, good.
1: Mas loy mong hang apo sa tinod lang kung wala ka diha nga. At least man lang kung naara ka diha, makita ka sa palibot, imong apo, pwede na mo dagan imo.
2: Dili man na kidnapping, kay naara man sa...
0: Pero ang yan apo ba, ang yan apo, ganun dili na lang man siya mato siyang lolog-lola. Kaya mahadlok po siya, tuwan siyang mama.
1: Ito okay, siya sa sila.
0: Ito siya yung friend kay dili matultulan.
1: Oh, mo sa narason.
2: Bunalan man pod. Kining mga actually nagsugod man gud ni sa babae nga way di na wala ko salig sa mga babae karon
0: dai. Damay na po mga babae ini.
1: Damay na.
2: Nawaka.
0: Damay na sa mga babae.
2: Nakakita lag laki nga lain. Ang bata gibaltrato na. Ah, manin yung mga konsensya, girls.
1: Grabe, oy. Loy, bitaw kayo. Actually, Loy, kay mga bata nga nasa yung nga sitwasyon. Yes. Kaya, wata ka ba lumam nga, napod psychologically na effect sa bata ba? Pagkakanito, nanay bago ang iyang mama, niya nga, napag yung tratara sa iya. So, muna hindi siya ganahan. Muna siya out of place sa iyang kaguliyong pamuyo.
2: Oh, that's why garibildi ang bata. Kapitan, may ipangyo. Kapitan sa barangay, kagawad sa barangay, lupon sa barangay.
0: Ikaw ka, napaka, during sa imong times as kapitan, nabay mga cases ngayon ani nga nag-ilog sa lola o apo?
2: Oo na.
0: Daghana?
2: Usahay, dili ni mo ipatuman ang saktong balaod kundi imong kasing-kasing.
0: Maulagi usahay. That's why. Uh-huh. So, abi ni mo, ako bitaw, did you know? Saludo gigo sa mga solo parent kay paglaban nilang anak.
1: Yes.
0: Nga bahalag magkinaon sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Unahon ako, ako personally ha, single mother for 14 years, 15 years. Dugay na kay Consul Bro. Wa ko gahuna og nagminyo nga no. Akong anak ang akong priority. Karon nakita na ko nga mga successful sila. Kalampusan ako na. So,
1: yes.
0: I hope did you know sad sa bagay lahi man kay lahi man yang story. Swertihon man imba.
1: So dapat na ko swertihon na man kay Ginoo ko perti na ko malasa sa una.
0: So, mo na nga kada bang makaingon ko nga kanang believe ko sa mga single parents.
1: True.
0: Believe ko sa mga single mother nga o nga single father nga napadako nila ilang mga anak nga.
1: True.
0: Grabe ang gugma, grabe ang pag-atiman kay ngano kali mga sasama sa apo sa binalayan ni Nida. No. Tigri may pamarisan. Nagminyo siya yung anak yang gi sacrifice.
1: Wrong, wrong, wrong, wrong, anak wrong, mo gyud na.
0: Very wrong.
1: Tinood.
0: Well, anyway, usi ang buhato ni Nida. Kuhaon ba niya yung anak apo or pasagda na lang kay aron di siya makasupak sa balaod. Stand by, balik ka man lamang sa Pika Slowak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati doon ko ng usahay, ang akong bibi mo, kaka doon, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa edad nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanosad, agayo ko din sa Pulok Dong, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidmon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Element Oil para iwas panakit.

0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
1: About po sa cervical care, may dismenoryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, mo na akong gitake for one way, kaloy sa Ginoo. Pagpotro na akong gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripson Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Tapos syempre ato sa ating bayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi Ate Arlene, salamat kaayo tungod sa inyong programa. Nagkadugay ang among panag-uban sa akong mama kay Magkuyog Bigtanaw Matag Adlaw from Jessa Villamor of Osamio City.
4: Pagdit ko sa akong mga kauban diri kung magsugod na inyong live, murag automatic ang muhuno o sa ang among chismisan aron mamina ug moapilapil po og tambag from Emily Bautista watching from Coronadal City.
3: Watching from Nabunturan, kada na ay makapatandog na akong istorya, murag mahinumduman pod na ako ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Padala na yan from Raul Dino.
4: Hello Ate Arlene, makalingaw gyud kay usahay ang mga istorya sa inyong programa, murag eksaktong nahitabo sa kuha from Pedro Balanza of Kabadbaran City.
3: Hi to Gina Alpabetti Tumon, watching from Sugod, Southern Leyte.
4: Shout out to Anita Namok from Tagum City.
3: Good afternoon, watching from Digo City. Nindot kayo kay naagid ko'y mapunit ng leksyon bisan unsa pang topic ang inyong hisgutan from Maribel Rosales.
4: Hi to Lorna Matabalan Tabiliran from Zamboanga del Norte.
3: May hapon at TR, watching from Cagayan de Oro. Murag adunay kulang sa akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong programa. Magdi akong kauban firme samta mga P og Nuts Coffee. From Teodoro Gubaton.
4: Good afternoon, Ate Arlene, watching live here in Davao City. Ganahan ko kay daghan kong makita ang lain-laing panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa inyong mga tambag from Janice Mi Flores.
3: Shout out sa tanang mga OFW na ako diri sa Saudi Arabia karon ug bisan lahi ang oras diri. Mangita gid kog higayon aron makatan-aw sa inyong replay sa YouTube from Rebecca Soles.
4: Hi Ate Arlene, kumusta? Makapahinumdom inyong mga topic nga walay perpektong tao o pamilya, apan importante ang pagsinabtanay from Manuel Habagat.
3: Ang ako mama o akong asawa usahay maglumba og kinsa ang una makatuplok sa inyong live sa YouTube from Ariel Zamora, watching live from Alabel Sarangani.
4: Hello Ate R, ganahan kay ko kay usahay ang simpleng tambag mahimong dako kayong tabang sa usa ka tawo.
3: Abi ko dako kay issue.
4: From Estela Saberon gikan sa Clarín, Misamis Occidental.
3: Nina May Bugos Lasconia, watching from Bayugan City.
4: Pa-shoutout po watching from Malaybalay City ang ako mama o papa. Dunay lain-laing opinion sa mga istorya. Mao nga malingaw ko sa ilang diskusyon human sa programa from Vincent Ibanez.
3: Ayan. Okay, Diginovs, imong final nga advice para kay Lola Nida.
4: Again, Nida, no, isip usa ka apuhan, wa gid kay mahimo legally para sa imong apo nga gusto nimo ang mapadulong sa imuha, no. Murag taas kay nga proseso. Ang process gid legally ani kung nagid kay ebidensya nga nagpamatuod nga nagi neglect or nay abuse nga kahitabo sa imong apo. So kung imo na mapamatud-an, kana siguro imo mapadulong sa imong imuhang apo. Pero this time, no, sa karon nga panahon nga murag taman ra istorya, taman ra ka nga makita nga murag luoy imong apo, wa kay mahimo di nimo mapugos nga mapadulong sa imo ha kay ending ana ikaw ang mahimong daotan. Murag ikaw ang mahimong daotan sa pananaw sa ubang tao kay imong giilog ang anak nga maski no saon di bali-bali ang kalibutan, wa gi katungod ang apuhan unless mga matay iyang ginikana, no. Pero napamangud ang iyang mama, so wa gid kay mahimo diha. Ang para nako ang tabang nimong mahatag sa imong apo kundi ang kana lang yung kuanbangan despite sa iyahabitang kalain sa iyang mama. Murag ikaw isip lola, no, dapat imo ipahibalo sa imong apuhan nga naara ka diha. Di kinahanglan nimo siya istoryahon nga naara ka diha kung di na siya ganahan dadto sa iyang mama or kanang if dili siya ganahan mo uli sa iyang mama, naara ka diha, willing musagup niya. Pero sa paagi nga ingunta nga imo ipugos, di gina siya pwede, no. Kanang hulatang panahon siguro nga imo ang apo nagyud ang mohangyo baka sa iyang mama or kung ikaw baka basin imo pang maistorya gi mohang binalaying mohang iyo kang sa imo na lang ang imong apo, pero sa, kung sa pinugos nga paagi mas kinosaan yun ato dili gid pwede. Kaya ang ending ana, if imo ipugos, let's see, makasuhan na noon kang kidnapping or unsa baka ang masaka sa imoha, kabalo na ta sa kinaiya sa imong binalaying nga murag digid mo okay. So kung ikaw ang makasuhan, mapriso ka, samot nga luoy ang imohang apo nga wa na siya laing daganan. So ikaw na lang yang maasahan, no, kay wala naman niyang papa, so sure ikaw na lang yun ang iyang lantawon po nga naa diha nga mugiya po sa iya, ha. So ayaw ipugos ni da kay aron na at least naa pa siya apuhan nga mugiya sa iya, ha, mahatag siya pagpalangga nga wa niya gaka feel sa iyang inahan ba. So mo na no di kita kanimong apo nga galayas layas murag normal yun na siya nga kuan nga kinaiya sa bata labi nag murag na feel niya nga murag di siya welcome sa panimalay, no. Muning mugin yung lesson learned yun sa mga magminyo bitaw usab, no. Ayaw yun din taon niyo kalimti ang inyong anak tungod kay namoy bagong pamilya. Luoy kay mga bata nga dili nila deserve na nga murag ma murag bang padaplin ba ma inyong maniglek ang ilang feelings tungod kay na namoy bagong inyong atensyon na sa inyong bagong gibuo nga pamilya. So again, lesson learned is sa tanan nga mga nagminyo usab, no. Lantawa ang inyong anak sa una, lantawa ang iyahang seguridad, ang iyahang bitawang welfare ba. Ayaw mo ayaw ninyo sila kalimti tungod kay naana mo yung laing pamilya. So mura na siya nida, mura gina yung mabuhat para nako, mura gina yung the best way nga makatabang kasi mong apo nga dili ni mo ipugos ang dili ni mo katungod. Sa kanunay gina yung DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
3: Okay, Kap Jun Jun di Asis.
5: Yes, dawat-dawat na lang kita sa kamaturan, boys. Nga
3: dili ko sinindan daw si ama boys gi.
5: Di unaw na ko ang mga kalalaki na anak.
4: Paniguro gin mo.
5: Usa ni ka kanang pagtulon-an ba? Imagine kadang pagkapatay wala pa natuigan. Ipulihan niya gipasaka pagit sa balay.
3: Oh. Ang balay pag tinukod sa anak.
5: Tinukod sa lalaki. Anak ni Nida. Perting loyo niya ang anak karon ginamaltrato pag yun. Muna nga boys, kung ako ninyo, dawat-dawat sa kamotoran niya, alkansi kita sa mga kababayinan di ay. Luoy kay ta emotionally tortured.
4: Uy, grabe siya. Oh.
3: Kaya kadadlo kasaban.
5: Physically tortured.
3: Ah, binuang na kinapa.
5: Trabaho ta sa adlaw, trabaho ta sa atong ginatrabahoan. Pagkagabi, kita pagin patrabahoon.
4: Ah, grabe yun ay.
5: Mangumpra.
3: Dapat kumras gabi eh.
5: Ya, mo bitaw na nga kini nga kini nga kasinatian nagpapatuod.
3: Looya din si mga baba, lalaki, no?
4: Grabe ka, looy.
5: Grabe ka. Kung mamatay pag yun, wala pag kasiguruhan ang anak.
3: Motobag din man yun, maistoryahe.
5: Looy kayo. Anyway, Nida, ang imong gibati, na-feel gina ko na, no? Imagine, kanang bawat luha na magawa sa ibong apo, sa mata sa imong apo, mura gid dugsak ni imong dughan.
4: Yes. Es kay ana big dog yun na. Ang apuhan grabe big yun na mo palangga sa apo.
5: Makita nimo nga ang iyang trabaho, kadang dili sa iyang kapasidad ba.
3: Pero honestly, ha, ang love bitaw sa apo, dubli pa sa anak. Ano ka na?
4: Ay, iyo man nila, ma'am, nga, mumugon ng time nga, mura-mura kang nibalik sa panahon nga, gagmay pa po ni mong anak ba nga. Kung sa'yo mong wala na himo sa ilaha, sa apo ni mo mabuhos.
3: That's why nga, kanang na-mention ni Cap nga matagluwa sa imong apo, kuy grabe gyud na ka sakit hunahon-naon ba imong apo naghilak kay ipasakitan og layo.
5: Yeah. Anyway, para nako nida kanang dili man bungol ang atong balaod. Tinuod to kung susiyo na to wala kay katungod nga pagkuha, pero ang akong ika-advise lang gyud nimo, dada ang imong apo sa proper authority. Dadasa sa DSWD, ipasaysay na imong apo sa iyang kaagi. Kabalo kung ang social welfare na ay mga
3: pamaagi
5: ana kung unsao nila nga ang bata, mas safety, mas secure ang kaugmaon sa bata. Sila na ipa-address ana nga problema kay sila may mas wito ana kung kabulusot.
3: Yes.
5: Para dili maalanganin ng imong apo. Sa gihapon, sa kini si Kuya Kap moingon, dili ko gwapo, dili pagkupangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas.
0: Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS score.

0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Dagang salamat ka ni mo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Nida. Sa imo pabadangat, imo swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Para gibati ginako imong gibati gyud no nga kalisod sa sitwasyon. Gusto nimong kuhaon ang imong apo apan dili nimo kayang kuhaon kay nay inahan na wa gyud pay pagbati para sa iyang anak. Well again ako like kasultingan na kanimo. Pangitag paagi nga ma-report sa DSWD nga susama sa na-mention ni Cap June that adito para nga basin og dunay pamaagi nga makuha nimo ang imong apo. For now, samtang wala siya, ayaw kada bang wala asa imong pananaw, kumulayas siya, pwede ni mo siya ito apakikitaan. Ipa-feel sa iya ha. Tingali, sa pagkaroon lang na, pero pagka doon na yung action nga mahimo para sa iyang inahan, possible makuha nimo ang bata. So, ayaw papakawala sa paglaom. Malay na to. Nga, kung imo ma-prove giyod nga gimaltrato ang imo ang apo, mahatag ka na nga nasa imo sa sakto nga paagi.

0: Estende karon taon-taon, alas sa to Health Education Program ni Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Nans og yu e di pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi e, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ne, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Precious Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812.

0: ATR irregular administration usahay dugay kaayo maabot usahay sige-sige. Kala bitong dunay mga babae dok nga kung mag-menstruate sila kusog kayo. Yan na po yung sahay nga di mo abot. Yung ana, irregular administration. Doon na po yung wa nag-irilag-regla for 6 months, 8 months, nga dili buntis. No? So, muna yung mga sagad nga mga balatian sa mga babae nga dili dapat i-ignore. O niya, doon na po yung mga babae nga sobra kasakit ang regla. Nga mura pagka na mura mga naknas kasakit. So, kada siya doon na yung mga problema sa ilang kunang pelvic pain, di ba, Doc? O niya, kada pong maabot na gani ilang heavy days, abnormal ang bleeding, ang bleeding dok. Mura ka nang kanabang mura na po sila nang anak sa kakusog. So daghang mga sakit sa mga kababayen-an nga kanabang dili gid dapat i-ignore and do na pa dok. Kanabit ang sakit kuno during sex. Pain during sex. Isa sa mga complaints sa mga kababayen-an. Ug ang signs sa hormonal imbalance like daghang bugas-bugas ang nawong, dure acne, sobrang buhok sa nawong, lawas, weight gain or kanang especially kunang dunay discharge sa nipple, bantayanan din na kayo ha. And kanabatong dunay na usa sa mga bantayanan do, kanabatong mga babae nga dun history na sa STI. Oo, bantayanan po na siya, Doc. And kalang permanente nga makuhaan. Doon natin texters na may agay mga adlaw, katulo na siya nakuhaan. Ang duha, nahulog, ang ikatulo, na kuhaan na. Murag ectopic ka pregnancy na. So kana mga simptomas sa babae nga dili gida angay ma-ignore ba. Nya ka nang dili gid regular ovulation, kasagaran makita sa regular period. Ang problem gid sa kanang babae, mo gid siya kana bitang dili regular ang ovulation nila. So gid magkaanak, Doc. Kini nga mga problema, kung imong tan-aw, dili ni angay ignore. Kinang pero ma-cure, matabangan ni siya, mapakdang ni siya, no? By taking cervic care 2 capsules a day lang. That's
1: yes, that's din, no? So nakita ang mga nato karon na mga panahon na parang gimo na siya og normal sa halos sa kadaghanan sa mga kababaihan. Nabisan katong mga ginatawag nato na mga dysmenorrhea, murag moingon sila, okay ra na siya, normal kay si maugan ini, okay ra mangyapo to siya. Pero take note mga kanans, dili nato ika-deny base sa datos mga kanans, no? Nagataas ang mga kaso na hinungdan sa pagkasakit or pagkamatay sa mga kababaihan related sa ilahang reproductive system, sa ilahang matres, sa ilang ovary o sa ilahang breast mga kanans. Ang pinaka-worst mga kanans, late na nila ma-detect na anaana dahil sila yung natawag nato na mga cancer. Cancer sa matres, mauna itong mga cervical cancer, kumbaga mga kanans ba? Or magkaroon po ba sila ng cancer sa ilahang breast? From the beginning mga kanans, nag-start kinisiya sa simple lamang na hormonal imbalance. So kung ikaw, dili regular, dili monthly, ang imuhang pagdugo, then every time na dugon ka, na mga apul-apul, na mga itom-itom na dugo na manggawas. So sinyalis na kinisiya mga kanans na ay mga changes sa hormone sa sulod sa imong matres. Kung dili ni mo siya i-address mga kanans, pwede siya makadevelop sa ginatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, mga mayuma, cervical problem, paghubag sa matres, or mga cervical cancer ba, or mga bukol ba sa breast.
0: Okay.
1: So, mauto mga kanans, no, para malikayan sa mga inani na mga sitwasyon, take 2 Cervicare brand herba capsule. 2 capsule, matagabi ilang. Kay para lang maibalik na to sa nindot o maayo ang imuang panglawas.
0: Yes.
1: Kay lisod na kayo mga kanans na ulahi na kamu inom. Muna ubad bito mga kanans, nagaingon dayon sila, Dok, dugay nami, naminyo, wala pagyapon kami, wala pagyapon ko na buntis. So, isa na siya sa mga hinungdan.
0: Dok, sa Pilipinas, ang commonly cited estimate na doon ay problema sa kana bang cervical cancer. Niabot og 7,897 new cervical cancer cases per year.
1: Per year, ha?
0: 7,897. And about 4,052 deaths. 4,052 deaths per year, Doc. This means roughly 22 Filipino women are diagnosed daily And about 11 to 12 women die daily from cervical cancer. Imagine
2: that.
0: Roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, kada adlaw, 22. And about 11 to 12 women every day ang mamatay gumikan sa cervical cancer.
1: So mo na mga kanans no na silent lang siya sa ato ang community. Pero grabe yung struggle sa mga kababaihan. Kaya take note mga kanans no, yung mga simple lagi ka na nasa sa mga simple na mga problem. Lalo na mga kanans kung during intercourse na agani ka ma-feel na pain din na yung mga blood na dugo bitaw na mugawas. Of course normal lagi na siya kung first time sa babae. Pero kung dili gani siya first time mga kanans, so kanans it's not a good sign mga kanans. Then every time na naka intercourse din mo sakit na siya mga kanans ka na bantayanan siya. Paano ba dok ma detect yung para malikayan yung mga cervical cancer? Magpa-pap smear mga kanans. Lalo na kung sexually active ka, dapat every year magpa-pap smear ka. Then lalo na kung imuhapod na lifestyle, medyo nagkakaroon ka ng mga multiple partner. Diba? So kung nagkakaroon ka ng multiple partner mga kanans, taas yung tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng STD mga kanans or sexually transmitted disease. Yes. Then kung yes sa imuha, sigurado ka na isa lang ang imuang partner, pero kung imuang partner is dili ka sigurado mga kanans, so naagyapon na siya yung mga tendency mga kanans. Nagikan sa imuang partner, pwede niya matransfer sa imuha mga kanans. No?
0: Dok, doon na ba yung mga kuano, di ba? Doon na yung mga vaccine para aning cervical cancer like HPV? Kanang main, ang HPV, ang main cause of cervical cancer. Ang vaccine is best given before sexual activity ka na wapakasugod o ganabang napasa mga 9 to 14 years old ang batang babae. Pwede na siya tagaan og HPV HPV vaccine para nga dili siya magkaroon og kanang cervical cancer. So recommended po na siya, Doc. And again, sa na-mention niyo mga kaganyan na okay na magpa-pap smear or HPV test. Kay bisag mga vaccinated women still need screening gap or pap smear. Kay maulagi para git nga ma-detect siya, no?
1: Ang early detection mas mga okay. Kanans, no? Mas taas yung chance na maulian ang babae o mas taas ang chance po yung survival kaysa late na ma-detect. Kaya talaga ano, yung cervical cancer mga kanans, kung wala ka nagpa-pap smear, pag magkaroon na sa ng mga symptoms, taas ang possibility stage 3 or stage 4 na ang imuang nabatsyagan mga kanans. So muna siya early detection mas nindot siya. Then isa po ng mga kanans no, dapat limpyo nindot ang imuang menstruation, ang imuang cycle, ang imuang pagdugo.
0: Yes, release
1: within the normal gid siya mga kanans.
0: Yes.
1: Ang imuang pagdugo walay mga foul smell, limpyo gyud ang dugo para masigurado mga kanans no, take Cervicare. Pilara man ang duha kapsula sa Cervicare. Kung kana raman siya makahatag o garantiya sa imuha na mubalik o kaayo imong panglawas and then maproteksyonan sa mga problema sa matres, sa ovary, or sa mga tawag na breast cancer mga kanans. So take 2 capsules of Cervicare brand herba capsule. At the same time mga kanans, yung Cervicare, anti-aging yan.
0: Yes.
1: Kaya, di ba makabantay mo, once na mag-start mag-menopause ang babae,
0: itadidara na siya. But makontinue gani at meaning nibalik yung mga hormones. Yes. Lindot yung mga hormones.
1: Kaya once na mag-start mag-menopause ang babae mga kanans, no? Diba, maunag na taon na to na nagkakaroon ng aging process. Paspas na nitiguang ang panglawas sa babae. Kaya tungod sa pag-down sa iyahang estrogen hormones. Muna siya ang iyang mga internal organ. Halimbawa, no? Dili lang na siya nakafocus lang nga sa imuang matres o sa imuang breast. Pati imuang kasing-kasing, ang imuang baga diya, ang imuhang liver, ang imuhang kidney diya. Once mag-start na yung aging, mag-deteriorate na siya tanan-tanan na organ sa imong lawas. Pati ang imong skin, pati ang imuhang mga ugat. Mo na makabantay ka imong skin, dili na flawless. Mo na makabantay ka, grabe na yung mga wrinkles na manggawas. Pero naiuban mga kanans, bisa ingon ni mo, senior citizen, nag-60 na, 70, pero nindot pag-ihapon ang ilang skin.
0: Kala ba may ngala ka? 50 sa day ka, o diba?
1: So, kana siya mga kanans, no? Kay tungod na naatiman nila ang ilahang panglawas, pinaagi sa, of course, healthy lifestyle, din na sila ginainom to prevent na dili mag-down ang estrogen hormones. Kay kumu-down, paspas ang pagtiguang. Pero kung ma-minimize, ma-control ang pag-down, dili paspas ang pagtiguang sa imuang skin, sa imuang physical. So, muna, anti-aging ang Cervicare. 2 capsule matagabi, makita ni mo yung difference. Mas lagsik, mas dili ka, dali ka po yun mga kanans.
0: Okay. kabutang din niya. Labi na sa mga batanon karon nga sayo kay ni involve ng sex. Nga wa pa gani nang aminyo, uyab-uyab pa lang. Di kaya gina multiple partners.
1: Yes,
0: di kaya gina kay dako na siya og chance nga magkaroon ka ng cervical problem.
1: Yes. Din mga with regards ani no, di ba? Ngano naga-involve ang mga minor di edad sa mga early na intercourse mga kanans. Isa mga kanans no, lack of guidance. Okay? Dili wala sila na guide insakto sa panahon nag-start ang ilahang puberty.
0: Yes.
1: Then ang isa po mga kanans, yung mga information na na-receive nila lalo na sa social media badiha na dili wala bitaw na explain sa ilaha kung unsa yung insakto o dili insakto o unsa ang dapat buhaton o dili angay buhaton o unsa po ang mga website na appropriate sa ilaha o dili appropriate sa ilaha. So nagali ko na yung materialin murag na ay nagpropose na murag sa inyohang mga colleagues yata na gusto nila na iban yung social media sa mga bata.
0: Of course.
1: Kaya murag na ayata to kung sa gawasan na mga 16 yata murag diri is 13 ang ilaha ang gusto.
0: I'll check. Check na ko, Doc.
1: So, which is nice yung mga kanans. Eh, pinaagi po daan ano, sa pag-create na balaod, makakontrol yung involvement sa mga minor de edad sa pag-engage sa mga malalaswa na mga sa social media, mga kanans. Kaya di amang good matrigger. So, kung malimit kasi yung mga kanans, dako
0: mas
1: kayo
0: better
1: na ikatabang mga kanans.
0: And dili, magkapila-pila na mag-yusi-yusi, sigarilyo-sigarilyo, labi ng babae. Okay, huwag mo kabaw nga, dako di ka siya cause. Dako ng hinungdan and labaw sa tanan sakto nga tulog dapat matulog yun sakto dili magbilar-bilar kaya mga batanon karon dok dugay kay mga tulog kay maulagi na bilar sa computer na bilar sa cellphone wa sila kabalong gidaot nila lang kaugaling ginihinay nila patay lang kaugalingon. So mga ginikanan kamagid ang pinaka una nga mubadlong sa iyong anak kay kamo ang makamonitor nila. So kaysa mag abot ang panahon nga magmahay na lang mamo kini sila mga simptomas or mga rason mga hinungdan nga no magkaroon og sakit ang usa ka tawo. So as long as ma-proteksyonan, as long as mabantayan, as long as kadabang madipinsahan og mapugngan, mali kayan ang mga balatian.
1: Yes, at early, no? Mao na mga kanans, no? Early detection is mas nindot, mas maayo. So,
0: okay.
1: Kung mga kanans, mas maayo na nakagitay mga preparasyon mga kanans. Kung balikon yung mga kanans, no? Para sa mga kababaihan, nag-start ng ilahang puberty. Kano sa ba nag-start yung puberty sa mga kababaihan? Pag-start nila na pagdugo. So, sa mga ginikanan, i-observe ninyo ang inyong mga anak. Kung okay ba, maayo ba ang ilahang pagdugo? Wala ba yung mga symptoms? Wala ba yung mga kakulian, mga unusual during sa ilang menstruation. Kung anaa, kung na yung mga apulapol, na yung mga itom-itom, nagkakaroon ng dysmenorrhea, so pasabot, nagkakaroon ng hormonal imbalance. So painas da yun sila o Cervicare Bun Herba Capsule. Sa mga bago pa lang, pwede makainom Cervicare 1 Capsule matag gabi siya. Pero kung nag-edad na siya, mga 16 and up mga kanans, 2 Capsule mas nindot, matag gabi mga kanans.
0: Igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So, mokini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon, ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na
2: mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
2: anti-aging.
0: Mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang ato Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
2: Yes, Atarlene o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng Cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na din sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Kung maupot yun ay akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gadiyahang sambol-sambol o aksan na yun ang panglang tao o efektibo gadiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw ka ninjong tanan. Magkurima og welcome na sab, diri sa tuang. Pagpunag-uban sa programang Balong Dagoy. Kumusta og? Manginaot lang tanganamos kada si Kapiskay sa panlawas. Adlaw karong Martes. July 14, 2026. Mga kurimaw. Ang atong digmo di may gala. Huwag kay pulos kung wako. Huwag po kay pulos kung wala ikaw. Ha, wala ako'y pulos kung wala ka.

programa completo magamahon. Oga pabuta sab day ang atong giandam ang karadlawa may galang ha? Nasa jod ba ka mo? O, nasa jod ba mo? Mga gurimaw. Magsugod na ta, dito ang pagpataguban.

Okay, dire ta magala sa mga tubag. Nang ilong na og baba mag-unsa ko og wa mag unsa wala ko from Sam Balamban. Aga nang ako tubag ana managuyab na ilan ang mga panumpa mag-unsa ka og wala ko mag-usa ko kung wala ka from Sam nang Balamban. Ayan. Aga di abyod. Lang akong tubag kay utok og una-una sa kayang tao ay una-una, walay pulos tata ng Malabugas. Kumusta mga taga? Malabugas. Ayan. Oga tubag lang. Nako anang imuang tigmo. Ayan. Akong tubag anak kay kanon og

Yun lang, Lina sa Santa Catalina. Anong gatiks mong kagkuhan, Lina? Ah, mga blank Lina ng Santa Catalina. Ha? 826. O, imong last, di ba? Long tubag ang nating mo kay Polar Long kay di siya magamit. Kung wa ang pikas o pikas. Judy Ann Imiani from Nagbalay Negros Oriental. Nagbala J. Kumusta mga taga Nagbala J? Akong tubag balong kay Astula sa Pari Delicia Kamisa og wala na si El Lambangan Abotong Computer. Wap aga po. Long tubag kay Panyo na Il ng Lumbangan. Kumusta mga taga Lumbangan? Dayon ang tubag digmo long kay Plansa or Otawan. Asa kinaraan nga baga sa uling ang Sud Wing Sulabar ng Bohol. Kumusta niya Wing? Asa Bohol Wing Sulabar. Dayon tubag digmo kay Buhok na og Sudlay. Ni Dubakos ng Buanoy. Og ang tubag bola og ring sa basketball court Lotgardo de la Victoria taga Sikatuna Street Cebu City Barangay Dayas. Wa ay pagapo.

0: Bag. Ang tubag, anos ka ng agiana sa hugaw. Goodie sa buhol. Piyoto. Wa, pag-iapon mga kurimaw. Kumusta man mo? Og, now tubag kay vlogger from Emily ng Karkar. Kumusta mga taga? Karkar. Tubag anang digmo ang tugon na og hantakan. Nido bakos ng buanoy kompyuto. Wap aga po. Now akong tubag nagduwag volleyball Arsenio Padayaw from Bagay Minglanilia. Kumusta mga taga Bagay Minglanilia? Kuya Balaw, tubag digmo kay Til og Gamot. Awa pag-iapon. Dito may gala sa tong unang pasiaw. Gikan daw kang uming may galas buhol. Kini si Tikla nanawag may gala sa Balong Septic Tank Services. Atong paminahon.
1: Hello, Balong Septic Tank Services, unsa may ato?
0: Kamutong ka panuyob og septic tank, sir?
1: Kami, ma'am.
0: Dugay-dugay na putbuhan na sig panuyob sa septic tank, sir.
1: Mga lima na katuig, ma'am.
0: Ulo, no?
1: Unya? Unsa unya, ma'am?
0: Unsa may lami, ana? Tiid akong lami, sir. Dayong butas, dilipon. Walang magawa. Ha? Walang magawa. Matoy pa si Augie kan daw kang uming sa buhol. Kumusta mang buhol, Meng?
2: Mingaw.
0: Ang suba, Meng. Agad, dito may galas, ha? Lain pang mga tubag balong, ako tubag, sting mo kanya duwag ping-pong. Arsenio Padayaw from Bagay Minglanilia. Dayon, ang akong tubag doon, atig mo lusong og alho, nido bakos, buanoy kompyuto. Wap agabon. Tubag ka ng imutig mo, kadungga na og cotton buds, nido bakos ng buanoy. Balong tubag, dig mo, kwarta na og pitaga, nido bakos gapon, buanoy. Ang sign ko nung kwartahan, naka og di na mapilo, bitaw yung pitaga. Di na masira. O, mo ko na yung sign ng kwartahan, naka. Pero gisudlag, sinsilyo, adigin mabal.

Huna-huna og utok sa tao. Kay ang tao ay huna-huna, walay ayo. Tata ng malabugas sa YouTube. Wa pagyod mga salingan. Awa pagyapoy nagka asag dog dwaga. Dito may galas line pang pasiaw. Ikan daw kang agari may galas sa Dumagiti. Dito sa klase ni Ma'am Tikla. Ang klas, kinsa man ay four ways dari sa inyo ha. Ma'am. Okay, Henry, o sa man inyo ha. Fortuner, ma'am. Okay. Ma'am, kanoto, o sa inyo ha. Hilux, ma'am. Okay. Ma'am. Balong. Four ways, ma'am? Oo. Dapat inyo ha. Naa, ma'am, pero ang duha kaligid sa tubangan kay Gagmay. O sa mga four wheels. Kuan, wheelchair sa akong lulo. Upat, may agya pong nagligid, ma'am. Gagmay lang ang duha sa tubangan. Dabi lang, unsa may plate number anang wheelchair sa mong lulo.

Consomme. Okay. Ang tubag, anak long. Grass cutter. Computer. Grass cutter. Onse Ilocano sa kanang pangputol og sagbot. Grass cutter. kanang sakyan sa ibabaw nga na ay patapiraw sa iyang na ulo na pen. Alakoptor. kanang mag-vlog ka, unyan ay mag-subscribe. Ito lang, subscriber. Ilocano sa Carsones, Wrangler. Biscuit, soda cracker. Ayaw! Right as Ilocano.

Bo Anoy. Ayan. Og di abiyod. Agong tubagtig mo lang kay. Mayong kinaya og batasan kidaghan kag mga higala. Maduol ni mo nero ng Cebu. Kumusta? Beoto. Og agong tubag. Long sa imo ang tigmo. Kay. Ano ni? Tawag si Nina lang. Okay na ko si Nina lang. Okay, ikaduang ligaw-lingaw, may gala sa tuang papataguban siya te. Number 7. Og pabot na may gala ang osa para makompleto mga kurimaw. Sige lang balik-balik ang 9 og 5, no? Dubli higay na ninyo. 995 og 955. O siyaro. Basta hindi ayo. Na dubli man punta, pilara kalubag. Di ba? Oh, pilara na kalubag. Oh. Og balong. Ang akong tumas. Anang tigmo nimo kay Kabaw og Daro. Computer. Wap agya po. Og akong ang tubag balong. Anang imuhang tigmo.

Sprocket o Galila, Melchor Sabol, o pagyapon ba? O pagyapon na ka? Asak dog tubag. Ang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay ligid og sakyanan. Gikan daw akang Felix Buhoy. Kumusta mga taga Buhoy? Og ako ang tubag. Balong kay tanod og sinulid. Gikan daw kang Ondoy Sikihon. Kumusta mga taga Sikihon? Og akong tubag balong. Anang tigmo nimo? Mananggiti og sugong.

ang tubag anak ay mata. Wap agya po. Computer. Aga akong tubag lang sa imong tigmo. Ayan. Siso. Ay di pwedeng usara. Ayan. Wa ay pagyapon mga kuriman. Wa ay pagyapon. Dirita may galas lain pang pasiaw.

0: Pala si Kihor, kinis balong nga nagpalpal may gala. Nasupon siyang Tatay Henry. Hoy, gawin sa kanya.
1: Ay, mayo na lang ni Tay.
0: Kasi may lang ni?
1: May na lang ni kaysa kuan.
0: Kusa, mag-drug.
1: Ka-okay naman lang ani. Wa may na preso ani.
0: Tuntog. Wa ko rin na preso ani.
1: Kaayo naman lang ani. Wa may na preso ani.
0: Okay, padayon, tapos ligan. Darita sa tuang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga insect or insekto ang pwede matrain aron makadetect sa sakit nga cancer? Matod pa may galas gimong pagtuon. Ang insect may gala nga pwede matrain aron makadetect sa sakit nga cancer, mao kuno may gala ang bees or mga

0: Here's si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginati ko ng usahay, ang akong lipi mo, saka, yun po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hibag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prayat na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adriano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman. Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong

0: kaguban. Mau. Aga balong. Agong tubag anak kay. Bala og pusil. Computer. Dirita may galas lain pang pasiyaw. Ikan daw kang Rose may galas buhol.
1: May hin.
0: Oh.
1: Kuyawas kung damgo gabi, iba yan.
0: Kusa man.
1: Grabe daw ako inom og birbay, bungga ko nung kayo.
0: Unya.
1: Pagmatan ako ba?
0: Kusa man.
1: Hurot mang suod sa rinula ni Lula. Buwa-buwa pag wala kong baba.
0: Lahi man itong gibirahan din ni Mulong. Ihi, Lula. Pero yan na itong grabe na akong kaon ko niyong kutong kindi gabi iba yan. Kanya, pag matan ako ba akong ulan, kinahurot-hurot na ang kinini ang gapas.

ay pagapon. Alain pa ito ang atong nasayod baka mo. Ang buyog na may gala, pwede siya i-train. O nga, maka... maka-detect siya o ka... Inibitong... pag-iingon kanina, cancer. O, kanyang sakit ni cancer may gala. Pero dili ni mo siya i-train, murag dili po siya maka-detect.

Sakin og sakin ang computer. Wa ay pag-apon. Og akong tubaglong. Sa imo ang tigmo. Kay. Sali. Okay, ang tubag na ko anang imo ang tigmo. Kay. Sakyanan o gasolina.

ito yung ngayon. Bay, kanang bangos, bay, ba? Prituhon na, mupisik, maganda. Oh. Na ako yung technique, bay. Para di siya mupisik. Oh, kuya, wag ko din mo. Oh. Kanang bangos, bay, prituhon din mo na mamisik, yun na siya. Pero na ako yung technique nga, huwag ako yung magluto, ligid siya mupisik. O sa oman din mo? Sa baho na ko. Siyaro, unun-unun. Siyaro, mapisik ka mantika. Nga no, at dumagitas mamisik. Nga naamay di mamisik.

0: James ng 296 Honkera Street, Cebu atong tistingan. Ayan. Hindi na huwag atubag, bay.
1: Hello.
0: Hello. Si James na eh.
1: Yes.
0: 296 Wangkera Street, Cebu City. Tubag ka sa tutig mo, James.
1: Yes. Salamat.
0: Salamat. Upagani kang daw ka. Indahog ka, James.
1: Salamat kayo, salamat.
0: Wala mong naking ko ng tingaw ni Mulder, James. Okay, sige, paabot na pa dyan, James, ha?
1: Okay, thank you.
0: Wala maging ko. Punso man to. Dala, sige. Tubang, kanda yun? O pagani kay hindi ko, may gala? Ha? Kandado o yawi? Okay, huwag mawala, may galang yawi. Huwag naging ay pulos, bay. O, ilisa na gini mo na. Diba? Pero, ang kandado po'y mawa, huwag na po.

0: Nelson Tumagon. Inabay kay para ugma na to. Ha? Ugma, sugo na po ito may galag minimum bet. Katapos ang ibili number one. Kompleto na. Wata oras, salamat kayo. Ugma na sa buhon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
2: DJX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
3: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pud ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako nga daw ti. Hindi gid tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako ay Roselyn Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong na yung mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule capsule, cervix care o UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
2: Thank you.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
17: Hard Mama.
16: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
17: Mag-hard mama. Extreme na.
18: Happy birthday!
19: Uy! Thank you! Unsa man eh?
18: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
19: Unsa day ni baby abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
18: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
19: Tambal nga sabon?
18: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatoy tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab-an ang daghan kang kinalutan?
19: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
18: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
19: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Dragon Fruit Plus.
20: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga, sige na ko aning inom, bayan na kayo kong lawas, galang, din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo, gana kayo ba sa kuan, kaya mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
16: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
21: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:45.
3: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
4: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
4: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
5: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasa.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 3:55.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
7: yes,
6: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc, Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo pa-reduce sa body fats, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
6: ah,
7: okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-atak na kung kamo.

0: ato nga maglipay-lipay, no? Kini na gyud para kaninyo ang kape nga mohatag og kalig-ong kusog alang sa matag usa kaninyo.
1: Yes, mga ka dragon fruit ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
0: Yes.
1: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm, Indonesian ug, yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning, yes, mention ni Doc Alan, mm-hmm, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
0: Yes.
1: Ug based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
0: Yes.
1: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, ug body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, ug hatag Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din, ha Doc?
0: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na, Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
0: yes,
1: naaray edad gamay. Okay. So, mm-hmm, finally mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Yes.
1: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Noon sa maning atong panahon karon, dili na masabtan ning atong klima ro?
4: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbul man ka.
3: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
3: Ha? Ang sama na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
4: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
5: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio.
9: Good afternoon, our Philippine Standard Time is now 3 minutes down 4 in the afternoon.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: Manindot ng music!
11: It's hapon-tastic!

0: It is now 9 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Anyway, maayong hapon sa tanan. Have a good Tuesday afternoon. It's July 14, 2026. Kapit na punta mo katunga sa bulan sa Hulyo, mga ka-star. And gonna play na to nga song entitled I'll Be There For You. Punta o naapay ingon ana karon. Yeah, what if og maingon na lang bahala siya oy. Hindi siya kawala. Ay, sakit naman oy. Ay nako. Basta i-relate lagi sa gugma ni inani. By Bon Jovi. Kumusta nga tong kahaponon karon? Sige, welcome sa tanan ha. This is Hapontastic Program. Inubanan sa inyong DJ. Cute nga putot ni Wong, but for sure dam agin mo ko inyong tutukan. Pwede pa na siyang malikayan. Of course, yours truly.
1: Yummy Emmy.
0: Yummy Emmy. Yung makauban hangtod alas 6 sa kagabi on. Yeah, sa gustong mo padangat sa ilang hugot lines and pickup lines. Ala, hugot lines and pickup lines. Muna itong gina-cater this afternoon, guys. So, don't you forget to drop lang, no? Sa ato ang Facebook Live, kay Galive Mang Koron, i-check lang na diha ML Labs, guys. Ako's personal account na ko nga Galive. And of course, kung mupadangat pud mo via text line nato, pwede ra pud kaayo. 0969-484-5454. And then sa Globe nato, 0956-664-7734. And once again, until 6 in the evening ta, mag-uban-uban, ani nga programa ha, ay gid mo kalimot sa pag-tune in. O sa mga nag-tune in karon via radio, thank you so much, everybody. And sa mga nag-tune in via online stream, www.starradiotayasan.webly.com. So sa kaklik ni Anna Loud and Clear, balag bisag asa man ka sa Pinas or bisan asa man ka sa gawas, maka-tune in yung basta gamit ang atong online stream. Loud and clear na, guys, ha? And of course, dagan kitang pamaagi para maka-tune in, no? So, sa tupod nga Facebook Live, kayo naman po tayong mga kahigal laan. Natuwa sa Legion Dapit nga makalantaw man lang aning atong live. At least, ang ilang mga minahal sa kinabuhi, ilang mag-greet via sa ato ang live. So, please do kuan lang. Visit sa ako ang Facebook account. That is ML Loves. So it is now 12 minutes down 4 o'clock in the afternoon. At this time check, ginatod ka na to sa Ayo Sabon Beauty Soap. Bagong sabon nga pang pagwapa skin, friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, o makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen og mga nutrients nga mo imong paputi og mopahamis sa imong kutis naturally. So mapalit na ninyo ang Ayo Sabon Beauty Soap. Pero sa Tayasan, syempre mapalit kini sa Cure Pharmacy og Ix Pharmacy. O dito po sa may Ayungon, mapalit usab sa Butika Gale og Lorraine Drugstore. So, pa imong gipahabot di ha. Sa gustong muhamis ang imong kutis, mag-ayo sa Bon Beauty Soap ka na. Nalig yung isoft kay para ma-soft gid ang imong skin. Diba? Of course, mga ka-star, atupod nga ipainangod kinimong oras sa Eperes Benzel Motorcycle. Kung kamo nangitaw sa kanang motorsiklo di ha. Ala, sige, visit lang mo sa Eperes Benzel Motorcycle. Kay available gina kanila ang mga motorsiklo nga inyong ginapangita. Sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki or Howji baka ha. So adto lang mo dito. At a very affordable price, dipun mo magmahay sa presyo kay goods ra gid kaayo. atorag yung mga kuot-kuot na bulsa. No? Di po na kapuno sa bulsa kanang presyo sa second-hand nga motorsiklo to sa Eperis Benzel Motorcycle. Tungod kay barato lang kini. Kanya, of course, kung ikaw makasakay na sa motorsiklo nga imong gipalit na second-hand, mura ra po brand new. So, ang sapay mong ipaabot diha. Hala, visit lang. Sanay mo tangan sa Eperis Benzel Motorcycle. Diya sa may National Highway, Barangay Mamba, Idhi, Malalo. Unya na po sila yung mga motor spare parts ha. Mapabrand nyo man na siya sa kanan ang imong ginapangita. Boss Epera and Madam Gina Garupil ang gatagiya gumala sa Eperis Benzel Motorcycle. Thank you so much, Boss Epera and Madam Gina. Ano sa patupod nga ipanangod ka ni mong oras? Of course, sa Amigos Capsule, 15 in 1 Skinic Herbal Capsule, mga kasal. And don't you forget to catch Boss Angel sa makanunayan sa iyang block time, 36 to 6:30 in the evening, right after sa kuwang programa mo sunod ay na si Boss Angel. And of course, dili lang kay unsay sagol sa mga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag-usab ka na og daghan nga pa-premyo. Isa pa'y mag-ipaabot diha, ha? Continue lang yun mo sa pagpaminaw sa Star Radio. Antal, mahuman ang ako ang programa. Musunod ayon na siya. Boss Angel Shazon. Thank you so much. And salamat na ay Boss Angel sa pa-t-shirt ni Boss Angel. Nice kaayo dyan. Daghang na ibog ato, Boss Angel. Mangayo on ta. Isuot na ako yesterday. Ay, nindot na niya. Ano siya? Nindot lagi na. Yummy M's. Amigos. Oh, basta amigos. Nindot ka ay nagmga kuan mga panghatag nga t-shirt. Ah, hi, dito ni Norhana Magendra. Miss you more. Basta namang kadiha palangging. How are you na? Isa na yung chikas kinabuhi karon. Wala ba kayo i-shout out eh, mong mga schoolmate, classmate, and whatsoever. Mga new friends ni mo diha. Pwede ragit ka ini mo nang i-mention na imong mga new friends. Kaya ito po nang i-shout out. So at least man lang kung naamo din hang dapita, naarasad ko din mo shout out ninyo. Klase? Ay, I guess, kuan na di ay. Gawas, oh, murag half day raman tingali ni sila. Basta part na ganis Mindanao. All the way from Mindanao, Norhana Magendra. Salamat kayo sa pag-watch ni Maday. Love you and I miss you. Ano itong oras? 17 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunan. Balik lang ta later. Right after this break, so stay tuned. Lingin mo dali lang sa Star Radio.
2: Ako si Pili Kabog Nason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Magali si Rodrigo Limpapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Kita, Balagusta.
7: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay D3Bio o kanang kung saan ba isa, o DTX 500.
7: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminaw, ba, kung makatumar, bitang si Kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-istit at tumarani.
7: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan diyang gibati, ma'am?
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan na ni.
7: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuog yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
9: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Wheel. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung bago eh. At ang puso mong tangkal. Gusto siya ko itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala. Gede. Hindi siya maka... Hindi mahalas sa yung kamot. Ganyan kabagan niya o kamot. Kalihok naman siya. Tipo gid ang haplas ng Wonder Wheel.
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Dragon Fruit Gold! Kipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
5: energy. Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: to Star Radio. Shiva essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
5: Ayu Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
10: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Isa'y pangani mo, Nay?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Matuong.
12: Pila edad din mo?
13: Sa 28.
12: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Nausam na imong bana, Ma'am Lucy.
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di ako nasa kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
12: kuang. Naunsa mo yung til?
13: Nahubag siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Kami yung inuho, abot tiri. Huwas sa abot tiri sa kuang.
12: Punuan sa paha.
13: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko pe. Siya na yun. Asura yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod karon.
12: Ya karon. Okay na yung bata.
13: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dilipad.
12: Kailan na idadad to?
13: Kuan. 79.
12: So sa mga naminaw karon ron mamon sa'yo ka istorya ni mo.
13: Okay. Umugamit sila ini. Kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya.
12: Amigos ko pe ray gino.
2: Sadaka salamat mga idol.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental PHCCI atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Testimonya sa Wonder Banda Plus.
17: Adunay maayo in recurso. Kalakaran usami site. Dugang na akong nagamit ani mangi akong napilian nga Wonder Banda Plus. Kaduon sa Dios siya kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong pusoon, kinasakit akong kilid. Naayo man gyud ko ani nga produkto.
5: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
18: Rerehe na sa Kristan. Kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi. Kapoy ka ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa puteno. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Maminaw, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag batiyo na yun akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance.

0: on air.
1: Sige, tumbalik ka nga to ang programa karon hapon tastic. Dari lamang sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta ka Star, sikat na sikat gita. Before anything else, hello to our viewers this afternoon. Sama ni Sir John Mark. Salamat kayo, idol. And of course, ni April. And Jillian. Miss Jillian, hello, salamat. And to Sir Francis Edward Obang, salamat kayo. And of course, maayong hapon DJ. That was coming from Jen Mark. And to April, sabi lo DJ, pa-shoutout, maayong hapon DJ. Maayong hapon sad. Kumustang inyong kahaponon karon. And to Norhana Magendra, laag talaag, hello. Laag again. Murag puyo mantaron sa balay, ani. And sige, salamat kayo sa akong mga idol nga ni watch karon sa toong mga nagkadaiyang social media platform nga itong gigamit sa pag-live. Thank you everybody and I love you all. Buena, sige. If you have anlang naman itong mga hugot lines and pickup lines, don't you forget to kuan lang ha, drop lang. And sa itong official text line o sub, open lang na text line and call line, pwede. Pwede tawagan, pwede textan. 0969-484-5454 mo na ito ang smart number. And then sa Globe or TM subscriber sub. 0956-664-7734. And adayo, excuse me, boss. That's message. And John Mark, kung may mga kasikas ron DJ. Ako gani dapat mangutana kung si kasikas ni mo di karon John Mark kay murag kain man. Ayahay ramang kay John Mark karong hapon na. Ay day ko ni Sir General Lungay Reduble. Naminaw sila karon di sumay kagawasan gihulngan. Maayong hapon sa tanan, especially ni Sir General. General Leia. Sir General, dagan king salamat. God bless. And ay, pwede. Ala, magpa-wanted textmate man daw niya. Nag-message na ako karon sa ako as official text line na mo. Dari. Wanted textmate daw siya. Pero hindi naman nilapag yung ano. Yung ano niya, yung number niya. John Mark, niid sa panahon DJ. Uli ko kay Perti Kalaay way mangumusta. Hala, ay. Ano naman ang walay nang umusta ni mo, Jen Mark? Murag, diha ramanta nala ay galit. And, Merinda, salamat ka. Marinda, di ay. Mariden. Oo, salamat. Sa pag-watch sa ako ang live karong hapuna. Anyway, sa itong oras, it is now 54 minutes down 4. Play sa tag-song, guys, ha? And we will be right back. Kay napapunta yung mga commercials nga angay natong i-play. So, taon-taon pa ginang itong pagbalik. But for now, we're playing Ansa Taha, play sa tag REM. Entitled The One I Love. Stay tuned, magyapon tayo. Dari lang magyapon sa Star Radio FM.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

time is now 9 minutes down 5 in the afternoon, and you're still listening into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kabasa na ka-star, sikat na sikat yada. Anyway, sa itong oras, ito na ipinangod sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi nga may D3. Ano ba na sabi sa DTX Coffee Mix with ang Balilibsia Seeds and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. Thank you so much sa CEO sa Klinika di Alternativo Products. Walayin ko di si Doc Ramil. Oy, salamat, Doki. Ano sa bato po nang ipinangod kini mga oras sa Rende Store? Kinsa po doon ganun nga magka-extra income? Huwag ganun magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. Huwag kung ikaw tagay malalod sa Gargoyles Building lang. Sa mga tagala Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ito yung machine La Libertad. And sa mga taga-Gihulngan, second floor Mega Market, Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo for those nga magpa-register. And of course, mo po na itagiyag dumala sa Rende Store. Diba ka, pwede po mong mukontak una sa ilang numero, sir, 919-412-2652 again, 0919-412-2652. At tapad nga ipanungod, ginimong oras sa St. Judel Funeral Home. Tagang salamat sa pag-sponsor. Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Manitag iagadumala sa St. Judel Funeral Home. Of course, napunan na mutang diya sa may Dakal Kalagalag Ayungon. Hello day ko ni Shiny. Salamat. Emmanuel Danlagon and Osab ni Meldy Labadea. Salamat kayo, Ceci. Sa pag-watch. And to Sir Raymar, thank you kaayo ng bonggang-bongga. And to Miss Barb, ni happy dito siya watch kaganina sa ako ang TikTok live, guys. But, kuhan na, igo rato siyang nangapi. Then right after sa pagpangapi, back to work na sa si Miss Barb. Usap po siya sa DJ sa San Carlos City. And of course, one of my ano po na idol na siya. Idol si Miss Barb. Hi, J. James. Salamat. Sige, 12 minutos naman makalabing alas 5 na sa kapunon. Di natamag langay sa atupod nga sunod nga i-play by the Glock 9 niya mga ka-star entitled Dag Upuan. Stay tuned lang yapon ta. There is a Star Radio. Kinilag yapon si Yummy Emmy para sa programa Hapon Tastic.

0: si Lionel Lagordo. Nga akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
6: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
7: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
8: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
7: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang hitupa. Ila naman pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
8: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
7: Oo, kakod yung kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kaya si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, mangulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang endless- Angeles Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
2: Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
3: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
4: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva.
9: Shiva.
7: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
10: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
12: Mga pena ta!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
14: William Anfone.
15: Okay.
14: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
15: Yes.
14: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
15: Yes.
14: Mayo, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
5: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Saan ko mangihi? Kina ako kidney stone. Malaki ko, ang piyokin ko kukuhon sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
18: Nadalas ya. Pag kumani mo sa Wonder Banaba Plus.
17: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan ako pagpangihi.
16: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
19: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Ula.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanunay nga nagalagad, walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na nabuhos sa pag-inigong. Dagan salamat, God bless. Dagan salamat sa tanan ng mga suking di paminaw karon nga nagpaminaw via radio. Bye-bye guys, I love you all.

0: be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Kuhayin na ninyo ni Amigos Coffee.
5: Listeners, karong buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko niya, hospital ko og almost mga 4 years niya. Gitagaan ako taning sa doktor, Sir Louis, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko og suffer ni Sir Louis, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon, Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wadyo ko mo to, pero tungod kay di man ko magpataka, ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati, Sir Louis, og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time, Sir Louis, nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man, Sir Louis, eh kanang mura man ko kanang mura ko gi ang akong mga unod, murag nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa ID. Sige lang yung kong inom og kanang Amigos until nga kanang na-use na ko, Sir Louis, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon. Inom na ko og kanang Amigos, maulian ko, Sir Louis, kanang panington ko nga makalikog lupog, o niya, iglupog na ko, Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga timplada na daan ang Amigos Coffee. O niya, inom na ko, maulian ko, Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginoos ko ang makaayod ay nina ko, Sir Louis. O niya, muprolong pa nga kong pagpagkabuhi ning kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa tong station. O niya, sa tanang naminaw karon, nang hinaot ko nga, dili ni siya fabricated, kung dili based ni sa kong experience sa kong galingon tungod kay I am very totally held as of today. Kanang kuwang naragamay nga mamatay ko, pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko, salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon, panuway na mo o suway.
6: Insya, kana, klaro na?
7: Oo, okay na, kuya.

0: Yes, agahapon Sir Libong, na live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kailang gita ni mo, makita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
1: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad nga ang primero mang yun. So okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinood yun na siya. O niya aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa akong TL dito sa Soto, wa makumusugot moto nga ning firma ko waiver ning gawas jud ko. O yan, hospital man ko diri sa Biralyo, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan gihapon na akong TL tungod abab dan ni aron ma safety ko. Pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pati dapay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayot sa bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayot, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makakugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga way kanang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga maotay sinugdanan niya pag inom din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak, ang tanan akong unod, o niya wako kasabot, nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil. Nga mulihok lang siya o siyara, murag ikaw ka ng isda nga inyong matamakan, o niya mukisi-kisi ang imong tiil. Mutay akong gibati permiro, o yan nakuyawan ko tungod kay aside, niinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Mutong wag yung kuminom og mga coffee na herbal, pero nisuway ko aning Amigos tungod kay pwede magod kumamati sa Ben FM whole day. O yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nag-promote silang mga coffee sad. Pero, diri ko may suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rin yun ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad. Sa tubig ang giod nga nakita na ang bukog, nga baho kaayo. Nag-anam-anam na siya ang pilot. O niya, kanang hangtod nga ang katong mura o kanabit ang binhod. Niya, panuslukon o dagom ang akong mga unod. Nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kumainom o Amigos Coffee Kuya Indial 3 times a day man. Morning, o sa akong snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, magkaanam-anam siya o ayo. Pero tinibitang atakihon at nag-agi dyan ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paningkon ko o kalit o niya makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon o niya, wag dyan ko magpapugong o inom o Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad. O niya, ang kaning pikastiel po na ako nga napay samad tili ayo na sad. True ako ning credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuwa karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. O niya, ning

0: Ali ko guwapa nga mura ko si Katriona Gray.
1: Tungod sa amin Sir Lidibong Kuyawa ana oi ni balik day kag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Arigot coffee.
0: Tinuod na siya.
1: Yeah, tinuod sa to Sir Lidibong nga upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na nagsugod ko og ka-admit 2019. Unya ang ako ang paggawas dito sa Sutolas. Balik-balik ko sa hospital sa Miralio na sa Bidilien. Makatestify ang atong mga doktor na in fact si Kuya Kim Kabatanya mo may nag-schedule gali sa pagpukol sa kong PL pero wa madayon tungod kay na na-interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamatan ka ayaw ko Kuya Angel kay ang ako gidadasa o nakalamitang magdako o kanang murang mura o putaw nga maglakaw ko nga tuluka buok ang haligi until nga nawa na itong putaw nga tuluka haligi sungkod na lang hangtod nga niwa na nako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon pero listo na nga ako proseso tungod kay permiro ko na makalakaw lang sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom kong Amigos Coffee niya exercise makalakaw na ko ang tulukalakang tumba hangtod makalakaw na ko ang pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na isungkod.
1: Wow, grabe ako ya Lidibong. So wala kay daing giinom Sir Lidibong ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
0: Yung inom ko og naadyo ko itagitas actually sa ding metformin. Naadyo ko metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Misa lagi, mo ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, di pa na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa PL. O guaranteed ka sa PL ko doon ako, telepilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong giinubig ang Amigos Coffee.
1: Wow.
0: So, ulot na siya. Kanya, wa na sa giol ang pikasigil na ko. Wa na sa ko mabaho ng murang bahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, na hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidibong?
0: Tinukod na siya kay, dirimanggo sa balay ako ra usta. O niya, kanang, kung every time mo makukaibaw kung unsang oras ako at takihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako na gid usta during night time, wag siyang gani sa adlawan. Ako na gid, mire sa balay Kuya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, yung butang harap ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
1: Okay. So, naayaroon akong mga kauban ng Sir Lidibong sa inyo, ha?
0: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth.
1: Okay. Okay, so nagkakayang salamat Sir Lidibong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog jud sa interview nga live ni Sir Angel ni Sir Lidibong. So unsay panawagan ni mo Sir Lidibong sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station sa ato ang BNFM mga suki na to kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka auhag nila Sir Lidibong? Dako jud ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, pinuod na siya Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako i-garantiya ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if a paper for 22 years. Sa tanan natong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na kalisod tungod sa ko ang complicated na sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang talit. O niya, sakit sa kasintasi nga, di ko ka ginhawa. O niya, ako diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, cure all me siya. Nagpasagot na kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement or manisya pambal yun. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients meaning Amigos Coffee na makaayon di ay sakit na wakay sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, itahang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayo ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ako na din na

0: experience mga kaisunan na sa una mukhal na ako mag istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara igaon ako, matungod sa aming coffee na akong isuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayo po.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any scientific tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang amigos copy mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos inyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana mga kaisunan, kanan at mga listeners, kaayuhan o karoon
1: Wow. Kaya salamat Sir Libong, wag may kunatan.
2: Yes, nagandang salamat Libong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Libong with interview sa ni Sir Louis Rias no nga nagpamatuod pod mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos Kinik Herbal Comics. So unsa pay gibabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon nakay gipaminaw sa imong panglawas? Okay na amigos Kinik Herbal Comics by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langgaapan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas nara diri sa atong amigos Kinik Herbal Comix. Ang kape nga adunay vitamin C, ang kape nga mohatag og kadasig og kaabtik sa atong panglawas, tatak amigos Kinik Herbal Comix. Ay naglangalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palita o amigos Kinik Herbal Comics.

0: Po bless yan
1: sa talipon. Kita yung pangalan to, ma'am?
0: Nelly Goliudo Bumato.
1: Tagadiha, dito to, ma'am. Tagadiha, dito.
0: Oh, dito siya ko. Nato ko mong resident dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
1: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am? Kamusta mali mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba pa natong ipaminaw, ma'am?
0: Kung nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katawa ko talaga, amigo.
0: Kasi ilang magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
0: Oo, nawa.
1: Ano ba yung nawa, ma'am? Ang tiil or ang binhod?
0: Binhod, hindi ka nang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, man.
1: Okay, sa pag-inom lang, imo, bilang pagkakaadlaw na ginom mo kami ng coffee, ma'am?
0: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, ano na siya yung mga sikto sa yung mukhang guwanap sa yung mga paglawan?
0: Oo, oh, nana. Yan, nanumal po datong ihi dito, sir.
1: Ah, okay nga naman.
0: Pag-ihi?
1: O sa rin yung pagpangihi, sa una, ma'am?
0: Tapos, sige, bako rin yung gabi, katu times to three times kumangihi. Karoon, kaduha na lang.
1: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am, sumsum ka, mangihi ka na gabi.
0: Oo. Mas hindi lang kung hapit mo hinamog tubig, siya po'y bakod.
1: Ma-disturbo kay mong noya. Sa inyong nagkakamigos kopi, na-control ang imo pag ihi-ihi ka na gabi.
0: Oo, na-control na. Oo. Mamurag na-normal na ba?
1: Na-normal na siya. Pila ganyang edad na to, Ma'am Nelly?
0: 58
1: years old, okay. Anya, ma'am, basta pa'y lang na itong ika-share sa amigos kopi. Ako balita, ano, ma'am, sindira, ma'am, ha-implant, ma'am.
0: Oh, kani ako tibirahid na dyan. Ako din si giging na suway lang dyan, anil. Weng kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting tambal kay kwan, kanang dyan labad, si giglapad siya. Narang-arang mang ko, no?
1: Narang-arang.
0: Sir, pasultihon, sir.
1: Ah, sige, ma'am. Palihon ko nung hatag niya, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kaupan niya. Hello?
2: Hello, sir?
1: Ah, yes.
2: Good morning.
1: Ito'y pangalan to, ma'am.
2: Si Ruina Manatad, sir.
1: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol?
2: Oo, sa Magsaysay, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Pilang edad na to, ma'am Ruina?
2: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kung sige, paminaw ni mo sa mong panglawas, ma'am? Natawa pa ka nag-amigos coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, agani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
1: Mayra
2: sa pag-on ya. Da, pag-abot na yung umi Amigos Coffee, agipakon kong ate.
1: Ipainom ka, ma'am.
2: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
2: Oo, oh, da. Kalis kino, natinga ko primero kay... Ang ini, baka ni Yellow.
1: Yellow, so nag-detox to si mga awas, ma'am, okay?
2: Oo, ma'am.
1: Ah, sige, ikay sa light time, ma'am. Sige, go.
2: Kanang, bitahad lo, dudawa na, gawa ka tugon, kanang murag pili kong kapoy ba?
1: Okay. Ang blood pressure, ma'am, kamusta man?
2: Oh, mauna, sir. Ningot po dito ang BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
2: Na, mabot mo 200, sir, over 118.
1: 200 over 118. Ano ba naman siya naglaban yung ulo?
2: Oo, labad kayong ulo, sir. Anang, basta lain, magsuka-suka ako. Kanunay ko ka-absent, dire?
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
2: 160, sir. Over 90 na la.
1: Wow! Congratulations, ha?
2: Oo, kalis gino.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dili kayo siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang panglawan. Alang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, tunggan kanila. Kaya exclusive na magini sa telepon kay Nanya sa inyo, ha, live sa ka karon, ma'am, sa... Ahak FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikasulti ni mo sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan ka ron?
2: Ahak ako lang ikasulti sa ino nga mugamit sa sila sa Amigos Coffee kay makaayo doon sa lawas.
1: Okay, no? So, nakatabang yun, ma'am, sa tanang ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan. Oh. Ay, daghan kay salamat Ma'am Rowena niya. Kalihok ko ni Ma'am Nelly, mga.
2: Oh.
1: Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
2: Hello.
1: Ay, yes, daghan kay
2: Good morning.
1: Ha, so, mga ilaw ko ni Ma'am Kwan, wala'y ikasulti ni Ma'am sa kinatibukan na nina oran sa Radyo Bandira, ang FM. Wala'y ikasulti ni Ma'am sa Amigos Coffee.
2: Ipon ko nila nga gamit jud sila sa Amigos Coffee. Nga dasag ko diri baligya sir by cartons na ning ato ah.
1: Ay, nagapalamat. So, karon mama na kanindot, kay nakatabang pa sa imong panglawas, nahimo pa nimong negosyo ang Amigos Coffee.
2: Oo, oh, oo. Oh.
3: Yes, nagandang salamat sa mga testimonya. Sige sa ni sila, okay, ha? Sa mga naminaw diya silang tagsa-tagsa ka Radyo Idol Abayray. No, diya sa Tayasan, diya sa Negros Oriental. Sa tanan na lang naminaw ha, unsa pay gipaabot niyo mga palangga? Amigos Coffee na tabay.

0: Medyo nabungol-bungol na ta. Aray na po ta sa ito ang Amigos Capsule, mga palangga, ha?
1: Hello, sir! Hello, kuya! Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
2: Si Ramir Baligwata, kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
2: Yes, Kuya, no. Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na termino sa Amigos Capsule sama aning pagkatulog. Nindot na kaya akong pagkatulog o kanang sabong kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka remove sa atong hugaw. So gaan atong agaan din akong lawas kanang
1: kaya para kuya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag.
2: Oo, maglisod kog kalibang usahay gabi na usay magbaan. Pero so, nga nagsige na ko sa capsule, nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag uto hapon.
1: Lawas. Buntag uto hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Lagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang na kay acidic. Kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang basta ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no? Kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panugab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya yung pamati.
1: So, muna so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Muna imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutana daw si Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bugga?
2: Agoy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Injil. So, nindot kayo, Kuya Injil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
2: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
2: Wala, kuya. Ay! Kanang mabuntag, tinuod yun na. Mangungit, oy. Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila,
2: makaalang sa,
1: makaprobe yun at itong Amigos Capsule niya.
2: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan niya nabot ang ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganyang mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Linugyot siya gamiton, kuya, ang ganang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, o maghayag na, kuya, 40 year. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang ganang mga pagnanay problema gamay sa ilang katao. Una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahang nabuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Okay, pila edad na to?
2: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay.
2: Pero taga-asa din sa Japan, kuya.
1: Taga-asa din ta, Kuya Rams?
2: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagagay, salamat Kuya Rams!

0: Lorong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una lang ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. MyPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. MyPC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
2: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal.

0: Dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Dragon Fruit Plus. Natambangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
3: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
5: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyayat ko sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
6: Okay.
5: O de yun, lamay po ang katulog.
6: Taron?
5: Katungo pagkatilaw.
6: Pagkatilaw
5: sila. Kanang kapsul o
4: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: pasulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako ni si Carmelo Takanis Mangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o uid o minanis oil o nasan coffee.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La size 58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenix De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag.
2: Tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga bulinga. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Testimonya sa Wonder is Walid.
4: Si Wilson Tamura, chief tangan sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko kayo sa tabi. Ingan mo po. Si Sunray, there's clean ka. And dili ko mo titik-titik ng kan, wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung sulayan, may itiyan. Sulayan lang ito ang Miss Colin kaya. Miss Magib ko, may kasi natin ang Miss Wonder is Colin kung mali mo. Dami yun ang mga pamante.
3: Wonder is Colin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: May buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo lang.
7: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o Corn Coffee. Kay ang Nance Liniment Oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawas sa Nance Corn Coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nilang sa radyo.
8: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
6: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
5: Nagkakay, protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katagawas. Di ko pangit.
6: Sadya na kami ka sa... Sadya na kainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
5: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
0: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo. Hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usab ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyo mga simiaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga Clinica products sama sa Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee. Oy nakakapi na ba? Oh, kay kung wala pa mga pena ta. Oh, ay glangay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito nga mga products. Higala at tua, pangitaa. Available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, lihok kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kaya itong tagaan ng bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ang balatian. Tagaan ta ng pagtagad. Lihok kong send sa to mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nag-tune in karon by Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ni nga ito ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor and of course Negros Oriental. Sa tanan no, mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka Clinica D3 Bio, oh, kanaha sa mga may edad aron lingon ang bukog, layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag Clinica D3 Bio. Kasigutan na ito kadali mga higala. Kaya itong kapoy kaing lawas, dali kita maluya, wala tayong puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pag matanimus buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na sa 10 to 15% sa tibuo kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kayo. Sumala sa mga study, mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang taog movement. O sa puna, kulang tas pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon ta sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food. Laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. No, ha? Aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala. Na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede na tong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna yung sikreto. No. Inom kadaghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O kanang ato mga ginakaundira ron at timana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O muna'y usa sa mga rason ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayong malipong, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Dipliot anam niya sa nakainom na ko sa kape, dito i-coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw d'yo kagainom? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'y mong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nagainom ka?
2: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, tuntag sa'yo, kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, copy me.
3: Copy me, sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to kung ibati-ibati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Di bagalintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. O, naka-Ditribayo na, kadaadlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na ito kadali mga higala. Kaling pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha, sa mga nagkaedad na, lili mo mahasol. Aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo, manggudok, maglisod. Maglisod, yung kong inom o kapsuldok. Gamit o kuan, Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo, ni mo nang mausap. Chewable mana, kay liquid soft gel mana. Taon sa tatay. Ako tutun lang dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Yun yung Ditribayo, dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan, pwede. Sabaw, ipuga rin ninyo ng Ditribayo. Mainom rin na niya sa tubig, ipuga rin Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba. Kundi ginya kaya nga tundlon. Okay, lagi ang tutunlan. Sabi na ginong mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan ang nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaling Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Kinahanglag tubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Wala nang mata, isang... mupuga. Ako usapon yun ako, ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Problema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kalang inyong bata nga, dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay ubon nga bata. Kalang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawas sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana, ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinaw na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naas sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Ingana kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infection. May antibodies na siya nagaprotekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, ginahimo na sa tong atay into ketones. So man ang ketones? Ang ketones, mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa ato ang lawas. Gawas sa asukal. Gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga cellula, sa muscles nato, nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa itong mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Magka-smile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Salamat kayo, mas maayo mga higalang usbon gyud ang diet sa mga nagsakit, from meat diet to vegetables and fruit diet. Kanang rice bitaw, kanang rice, kung na kay balati andron, you must hate rice. dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maayo. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Kaysa rice mga higala. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures, anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, muli motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili may causes ani. Kundili ang type 1 diabetes usani sa ka autoimmune condition. Gani na ito low ka mga rason nganong magka type 1 diabetes. Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Diri na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamo yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindaganong pagdagaling ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Akong nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyan. Marang wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisik. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang mag-ibot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisik nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500! Pali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTX Bio, DTX, o Mighty Say, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o Mighty C o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
4: Public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline, ga

0: angal galain base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Kinahanglan yung dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. O, naaha sa pinakadoon. O, ang Mighty C, pwede niya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic. Problema sa iron deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Na antay mighty C kada adlaw dapat. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakan. Buntag o gabi eh. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No? Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsalig ta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higal na magsigiri gyapon tagdudoy, di ba? May edad na magsigiri gyapon dudoy, sige gyapon ginom gatas. Yeah, may edad na dapat na agin sa pagkaon. Actually, naidagan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay kita sa mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Dapat maglikay taana, no? Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog na ito ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. So, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. No. D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga, mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag og hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nga atong oras, napod mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by Facebook. Asa man abot itong pagsimbiya karon. Ang atong mga product, usbo na ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamiis siya po. Pero ang iyahang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumapon, the same nga oras. The same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa nga pun, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maing Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
1: Name of fatty liver, mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mumordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver.
3: Itong

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uke Dragon Mel Galios.
3: Mga pinatang!
4: Yes, Visayas!
3: Ug Mindanao! Nakapangapi na ba ang tanan?
4: Yes, for sure mga ka-Dragon Fruit Doc Alan no, nakapangapi na dyan ang atong mga suking tigpaminaw. Doc, while nagpaminaw sa atong programa, mm-hmm. lami kaayo mga pingapi din ha, Doc, no? Sa yes. atong pinakakusgan nga kape, Doc, wala na ilain pa ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant. Mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong isgutan ron, Doc Alan, no, akong ihatag si Mong Higayon.
3: Yes, welcome. Oga, mayong adlaw sa diha ka Dragon Mel, mayong adlaw sa atong mga listeners, Visayas, Oga, Mindanao. Ano na sabi niyo hang ubos o higala, iksoon sa kanginan. Abanin ninyo diha sa inyo hang masoking sibihanan sa matagtak na sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga napamatud-an na mga sokin tigpaminaw sa nakasulay sa ato usab nga produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga sama niini pananglitan mga sokin tigpaminaw and of course sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga sokin tigpaminaw nga napaka-nindot nga klasis kape. Walang palpitation mga sokin tigpaminaw. Oy, ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga kahumot no o ayaw kalimot usab sa ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng nga maayo usab kini sa imuhang performance no labi na kay Mister no sa paglabing-labing ni Mrs. na mao nay gala nindot usab og maayo ang kumbatin ini alang usab sa performance pag-inom sa Herdmark Stream Coffee for Men. Nindot ang simula mga soking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mga ka na ang pinaka-nindot kay nga klasis kape mga soking tigpaminaw. Ay magkalimot usab sa ato usab nga Dragon na Massachusetts with Chubaki ha. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. No, mga tatay nanay na to, kung gusto nga magpamasahe matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki kang disenyo ni pang whole body massage mga sokin tigpaminaw. Okay ang pinakarindot kayo nga classes ha plus ha. Mga pamaol unsa man uban diha mga inyohang natagamtaman, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki matagabi eh. Okay na usab ang ato usab nga produkto maka, mga sokin tigpaminaw nga dako kayo ikatabang usab labi na sa mga kaigsuna na to nga aduna po'y problemas pamanit. Nagka minor skin disease po mga sokin tigpaminaw. Gamit mo ang Dr. Punji Soap, abag usab ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kung gusto mong maputi, hamis ang resulta. Like Cutis Artista mga sokin tigpaminaw. Maabaga na sa pinagi sa paggamit sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw usab. Sa mga ingredients sa ato usab nga produkto, sa duha na ito kakapsula nga mawang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na nini ang ingredients nga mao ang aswaganda. Now ang aswaganda mga higala ay nailhan sa tibuok kalibutan o nga usa kini nga importanteng herbal nga dito usab sa nasud India nga mga natural healing o kini usab nga nasayran sa kadaghanan nga natural o nga maayo nga ingredients ini nga mao di ay kini siya mga sokin tigpaminaw nga nausab sa ato ang 12 kinds of herbs nga nasagol sa ato usab nga produkto ha? Power kayo nga formula mga higala. Ang ingredients sama usab sa ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha, di ba? Nga 700 mg mga sokin tigpaminaw sa ato nga produkto. Ay mo kalimot niya na abag usab sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule plus capsule mga sokin tigpaminaw 700 o 650. Pwede nyo na ipagsabay natong doon ay mga problema. Wala may problema. Take mo sa 1 capsule 3 times a day or 2 times a day. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mao ka na pinakanindot kayo kung doon na may problema sa panglawas kayang matabangan pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule sigurado imong lawas ligunon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, pitsa 14 na mga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Lainasab ng hugna sa ito ang tulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, alang siya ng mga pagtimbaya diya. Hala, comment-comment lang sa itong comment section sa ito ang personal account ang Ronnie Librado. Pwede mo mga magka-text o magkatawag mga bay sa ito ang duha kalinya sa cellphone mga bay. Pwedeng cellphone, pwedeng telepono. No? Basta kayo mo sulod lang ng 11 ka mga numero. Sige mga bay, di po ito mga bay nga managbog isda ha. Ato ba kayo galandi ang mga higaling ng mga lalaki? Gitawag na ito na mga bay. Sige ha? May gabi niya. Pwede mong magka-text or magka-tawag ka na to sa Smart 09-694-84-5454 o sa Globe 09-566-6647-734 ang tanan ng mga pagtibaya niya mga bay atong hatagan o pagtagan. Okay, karong gabi una. Lainasab nga sugilanon ang atong hatagan o pagtagan. Sugilanon kini ni Marimar. Kung diin, kini nga mao nga sugilanon mga bay. Maghatag kiniga pagtulunan sa itong makaigso na diya nga kanabang mulakaw ta unya mura baga duha-duha ta unya doon ay mga pamalabag tumahimo ay lang nagyud lapos o lakaw mga bay ninangkutan niya bay kay matug Dumagiti may mo ko nga mulakaw ko makuha ba na akong lakaw ko sa kaadlaw ng Dumagiti bay umagalay termino mo basta kayo matug lay lugar mulakaw lay po kayo may kanga aris ako bay kay mo panaw na ko ba. Ngayon ka nga, mula ka, o kayo ka nga, arin ako ba, kay ka na mo biyahe mo ka nga, paanaw na ko. Laib mo nagkahulugan, anak mga ba. Sige ha, atangi kay nindot kayo ng sugilanon ni Marimar. Nga itong hatagan o pagtagad, nining kagabhiyon sa itong atulamanon, ang mga lama sa sa kabahawon naman. Alay nang, abi kay nagkagahapon, nabahaw naman noon. Ebes na kagahapon, mga lama na minun sa kabahawon. Sige mga bay ha, sa tanan-tanan ito magkaigsunan ka ron. Hala, katong wala pagkapatimaw di ang ulo nga sinaw. Hala, ipatimaw na. Parang ito magkaigsunan, inyong mga silingan di nga silang nga mga pangalan, inong kitimbaya, silang tanan malingaw. Kaya nga naman yung takna ni kagabion silang tanan na minaw. O niya, may dang gabi niya ni Ma'am Len Tugdang. Adiha sa Mansehe Bindoy, kansang pagkaminaw way undang-undang. Diha po sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe, bisag tungang gabi ikanunay mga pe. Og ni Ma'am Christita Abdul Monte, ato ang silingang ate. Ma'am Christi, kumusta nga ito ang beauty? Okay, diha po sa kambay sa mga Jukinto pamili. Pinanguluhan diya nila ni Tio Jesus Jukinto, ni Tia Elvi Jukinto, ni Bay Bobards, Bay Michael, Dong Alpe, ni Bay Jerel, ni Ma'am Michelle, ni Ma'am Jarlene, o ni Madam Maria Bungangir. Yang kaluha si Ma'am Ilpe, napay igagaw nga si Pra-Pra. Sa mga Tanaid, o di Bagyo pamili, Duran pamili, may gabi diya nila ni Day Ivy Tanaid, kaba ni Ma'am Angelina Tanaid Bagyo Duran. Okay, ito may gala diya sa Magduhaw, si Bay Hanley Samyon. Isa rin sa mga higala diya ni Bay Pepe, itong higala ng habal-habal driver, diya sa Palaslan, niya sweet lover. Muna ginibot ang mga bay nga basta kay driver, sweet lover. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan. Ano kini nga manindot nga musika. Alang kaninyo mahigala, ikanta ni Victor Wood nga naguluhan The Great Pretender.
1: Mga lama

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa...
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga.

0: Dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa utiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy barurong, tsinta, purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinabuhi.
5: Kamusa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko. Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Atong oras mga bay, 24 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog bayang panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og Aix Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Sige mga bay, may gabidas itong nga kumari. Adiya sa poblasyon ron. Ha? Sa poblasyon ka mare og nakasata mo mare. Si Marie Rose Marquez. Okay, itong kumari nga hamis kay kutis. Nga ang kahamis daw sama sa kamatis. May gabi na ni mo, Marie Rose Marquez. Okay, o ni Bay Minyong po diha. May gabi na ni mo, Bay Minyong. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga namin o karon, may gabi eh, mga bay. Okay, pasensya ha. Nasipi ang tag-live dito, mas tarin yun ka-live. Ready ay, Ronnie Librado niya. Ha? Sige, ako na itong gidilit. Aron nga, di mo masala ang mga amigo. Tingala ko nga pa, may bitim ba ya? Sige. Sige kay atong mahigala, nag-atang manatudya, nag-atang naghulat. Sige mga bay ha, sa itong mga suking tigpaminawan, paminawag yun di sugilanon, di ba, makakuha mo pagtulunan. Sa itong mga kaigsuan na itong nga matutuhon, kadilik ka itong mga walhon. Kada bang nga dalik kayo matuo ba, mga pagtuo sa katigulangan, pan, hatudron na lagi hapon na, kay, kuan man, kada itong ipanunod man ito sa mga katigulangan, ang kanang mga pagtuuto. Niya, tinawag yun ni mga bay, nagipadalaman niya, kinamaw nga hitabo mga bay, kabahin niyang anak uksya na hitabo sa kasakyanan. Sige na, doon ay pagtimbaya, be. Ato sa nga hatang pagtimbaya sa dipatambuasang sugilanon, mga bay. Doon ay pagtimbaya si Ray Lagine. Maayong gabi, eh. Bye! Pass out, out. Okay, may gabi niya ni Bay Ray Lagine nga naminaw karon ni tag na nininga kagabihon. Samtang na po niya naminaw po si Idol Jano. Jano Doraemon, okay. Atong higalang vlogger unya usapon ni kaartista si Bay Jano Gibbs Doraemon. Bay Jano! May gabi, Bay Jano. Kawan po ni Bay Neil Jan Alejo nga mibisita, misuro yung sa Star Radio Tayasan ganiha. Kapapicture-picture pa ito mga higala nga mga idol nga mga vlogger diya sa Barangay Bago. Pangumusta ta diha nga nila ni Ma'am Nilen Karinal o ni Handos 38 Subuyak Slabiu Karinal Idol! May gabi na ni mo Idol o isa ni Idol Janu Doraemon o ni Bay Neil, Neil Jan Alejo may gabi. Sige, sa tanan-tanan, wapang magkatimbaya diha, timbaya na mo kay ino nga mga pagtimbaya diha ato ginabasahon mga higala. Basta kay mula bay lang mo sino mga greetings, ako gyud ang hatagan o pagtagan. Si Byron ni Bay, kaninyo, dili gyud mo balibad ha? Sige niya, nga dita maglangay. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Marimar, uban sa ato ang tulumanon.
4: Mga lama sa kagahapon.
3: Dear
4: by Ronnie Bay.
3: Ang hilak sa akong anak, nga nahimong kaluwasan, kana mong duha human kami gipagana og sa among gisakyan. Maayong gabi Byron Ibay og sa tanan nga mga suking tigpaminaw nining imong ilado na kaayong tulumanon sa 98.3 FM Star Radio Tayasan nga mao ang
4: mga lamang sa kagahapon.
3: Ako di ay si Marimar, taga Badyan, Cebu. Gusto lang unta nako ipaambit ang usa ka kaagi nga hangtod karon. Dili gihapon nako makalimtan bisan pila nakatuig ang milabay. Usa ka to kadlaw nga nagsakay mi sa ako ang gamay nga anak ug bus. Sa pagsugod pa lang sa among nga biyahe, sige na gyud siyag hilak. Bisan usaon ako og alalay ug pag-amuma, dili gyud siya muhunong. Tungod sa iyang kusog nga paghilak, adunay pipila ka mga pasahero nga nireklamo kay saba na kuno kaayo. Wala madugay, giduol mi sa konduktor og sa maayong pamaagi. Giingnan nga kinahanglan na lang, una mi nga mukanaw og aron, dili na mahasul ang uban pa nga pasahero. Masakit man sa ako ang pagbati, wala na lang mi makiglalis. Ikugos na ko ang akong anak, og mi kanaog na lang mi sa bus nga among gisakyan. Mga 15 minutos ang milabay, nakasakay mi og laing bus. Katingalahan kaayo, kasadihang naana mi sa bagong gisakyan, kalit lang mihunong og hilak ang akong anak, og mihilom siya. Apan wala pa kaayo dugay ang mga pagbiyahe, mga kapin o sa kakilometro pa lang ang among nahilabyan, nakurat kami sa among nakita. Ang unang bus nga among gisakyan, og diin gipakanaog mi, nalimbuwad na sa dalan. Nagkatag ang mga pasayro, adunay nagbuyod sa yuta, adunay naghilak, ug ang uban gitabang sa mga maayong Samaritan. Nahilom ko sa akong lingkuranan og nakaingon, gyud ko sa akong kaugalingon, salamat Ginoo. Kung wala mi gipakanaog niya itong unang bus, posible nga apil usab kami sa mga naangol o mas grabe pa ang among madangatan. Pag-abot na mo sa mga padulngan, among nadungog sa radyo o nabasa sa usa ka Facebook, nga daghan ang naangol o dunay usab nga namatay sa maong diskrasya. Hangtod karon, diligyod na ko makalimtan ka na. Ngahitabo, sa akong pagtuo, gigiyahan gyud kami sa Ginoo, pinagisanghel nga magbalantay sa akong anak. Tingali ang iyang paghilak, mao'y paagi. Aron dili kami makapadayon sa mong biyahe o maluwas sa dakong katalagman. Mao nga gusto nako ipaambit kini, isip usa ka pahinumdum sa tanan. Usahay, kung adunay dili kasagaran nga may tabo sa itong biyahe o adunay mga pamalabag nga dili na ito masabtan. Ayusab nga mag-ampo, maghuna-huna, pag-ayo, o dili magdali. Dili man ato masayran ang ato ang kinabuhi, o dili ato masayran usab ang plano sa Ginoo. Apan usahay ng ato ang giisip nga kalisud o kasambok, maudi ay ang mahimong hinugdan sa atong kaluwasan. Daghang salamat, kanimo Byron Ibay, o hinaot nga magsilbi kini, nga kini akong kaagi, nga inspirasyon o pahinumdom sa tanan, nga ang Ginoo kanunay nagbantay sa mga nagsalig kaniya o nagsalig kaniya. Byron Ibay, sa dali pa na ako hingpit nga tapuson sa pag-asoy nga akong kagahapon, palihog na lang ko og tugtog sa awit nga naguluhan, Thank You Lord.

0: ODI si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning astasan. Naulian ko, iniihi nako wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang astasan kay naa di alibyo. Paong sa astasan, wag tang-ang balatian.
1: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, uban sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng

0: Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news and the hottest music we're ever.
1: Kilabay sa alas 8, mga bay, kini mo nga takna. Gihatod ka na to sa mas ipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendelik kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede giyod ka mo nga makatumar. O ayaw hulata nga imong lawas mabigay, panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcacisu di Mascorbid, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mopatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Aniya na, gipilaila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad, dunay mga pagtimbaya sa itong makaigsunan karon nga nakikuban sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Ang naglantaw si Bay Willie Torres. Bay Willie, may gabi diya. Dayo kaoba diya si Day DC Torres. Samtang ni Bay G. Marlene Arnais Makiling. May gabi diya ni mo G. Marlene. Kung G. Marlene Arnais Makiling, madang gabi ni mo idol. Insab ni Ma'am Ninette Indonelia Tinebruso, B.E. Bay. Okay, magbida ni mo Ma'am Ninette o kumusta di si Bay Gilo Tinebruso, Tinebruso. Samtang itong idol po, nga vlogger o radio personality, nga usan na ron ka siman, si Boss Ido De Bero. May gabi na ni mo boss diya sa imunhebutangan ron, asa magkaroon sa Thailand or sa Europe boss. Okay, samtang si Dai Shirley Martinez. Mayong gabi. Magabi na ni mo, Dai. Sabi ni Sir Mark Concepcion is a scientista. Good evening, sir, and more power. Okay, tumabtikon nga happy sa Comelec Tayasan. Nga mao si election officer, Sir Mark Concepcion is a scientista. Samtang

0: Bye atong hatagan pagtagan ikan ni Gisa Gutib Cuevas Romano maing gabi e bye pa shout out samtang ni Jano Durimon Adol pa shout out okay Dol gi-shout out Adol sab ni Real Lagene maayong gabi e bye pa shout out samtang ni Marie Rose Marquez BE pare okay may gabi na di mo Marie o may pagwinaw karon ining attack na nining kagabion. Sige ka mga bay, dito maglangay. Laing musika alang kaninyo mga kandus mga bay uban sa itong tulumanon mga lama sa kagahapon. Ikanta gini sa BST and Company, ikaw ang aking mahal.
1: Mga lamas.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ug karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pag

0: mababa sa ato ang cortisol level. Enhance a physical performance mga sokin tigpaminaw usanan niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag improve no sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw. Matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar. Antibacterial, no? Anti malaria. Usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, ah, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigoy ang naa sa Hardmax Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
1: Yes, Dom.
0: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ah,
1: kaya wala
0: gyud. Baka na mga sokin, tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga sokin, tiko pinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tiko pinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
1: Yes.
0: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa...
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
2: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na Doc. O no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
2: yes.
1: Naaray edad gamay. Okay. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Yes.
1: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 7 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga naglain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio taya sa nilang programa. Matagalasay sangtod sa alas 6:30. Ang takna sa gabi,

0: Tuntod sa Badao ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, buti ka Santo Niño sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Soro e Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabay o Xinjod Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Buti Kamarga, Silcantara Buti Kamarga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dubanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bayan, tungo truhon sa pagbasa at ang mga higala karong naglantaw na minaw sa itong talamanon. Anadya si Sangay Rone Tutor. May gabi ibay ni Mari Rose Marquez, bi pare ni Idol Jano Doraemon. Dol pa shout out ni Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso, bi ibay ni Election Officer Mark Concepcion is a Scientista. Good evening sir and more power. Ni Day Shirley Martinez, may gabi ni Ray Lagini, may gabi ibay pa shout out ni Ma'am Gisa Gutib Cuevas Romano. Maayong gabi ibay pa shout out. Samtang dunay lang pagtimbaya dere atong hatagan pagtagad mga bay. Okay. Yeka ni Ma'am Alma Scarpe, good evening. Bay unani mo ni Ma'am Iba DJ Maria Bungangira, Lula Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pagbasa. Ni Dainisi, ni Holyu Jumar Libet, Amar Sultan, Jana Cyril Carl, Jan Carlo, o sa tanan lang nga naminaw, yeka ni Alma Scarpe, request kong song, Don't Ever Go, salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am, salamat. O may kabina ni Ma'am Alma Scarpe, nga naminaw karon ni tag na nining kagabhion mga bay, nga samtang gabi nangaping. Okay, live musika alang kini mga bahay. Naguluhan kini Let the Love Begin. Ikanta nila ni Jano Gibbs ug ni Kyla. Mga

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matuong.
6: Pila edad ni mo?
7: 78.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
7: Oo.
6: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya, ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, gala ka pa siya. Pag uli na mo, parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
6: no, sa mga yantil.
7: Nang hubag jud maayo.
6: Hubag tanan
7: gigas. Kami inyo hu abot diri, hu asta sa abot diri sa kuan.
6: Punuan sa paha.
7: Dapat ay Mr. Radyo nga naa day kalang amigos ko pe siya ni Incha asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
6: ya karon okay na yung bata
7: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
6: ka di dadadto
7: kuan 79
6: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
7: okay gamit sila ini keng tambala kay maudyo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
6: amigos ko pe ray gino salamat mga idol.
8: Ako po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
9: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Nerve Pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa, malag, madili mo kapuyon, kana lag.
10: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: paghahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 33 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaya chesteds and sugar, sugar cane extract powder, DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: By Ronnie Bay. Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon ini nga takna ini nga kagabhion mga bay. Tumasaw na dun mga pagtimbaya gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening by Ronnie Bay. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko. Greet na pod ko. Una ni mo ni DJ Maria Bungangira, Lola Iska nga natulog na og sa ko nga bana. Julio Jumar Libet, Jana Cyril Carl Amar Sultan, Giancarlo, og sa tanan na lang naminaw. Request kong song, Don't Forget to Remember. Gikan ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, at ang Ma'am Alma ha, ay mga gipangang kanta nga Don't Forget to Remember. Sige, let's have nga pagtimbaya ang atong hatag na pagtagad mga bay nini nga tag na nini nga kagabhion. Aniya, atong basahon, ang pagtimbaya ni Ma'am Lynn Tugdang. Matupatun ni Ma'am Lynn Tugdang. Good evening, bye, Ronnie bye. Shout out bye, una ni mo, og ni Ma'am Maria Bungangira sa ako nga bana o sa kabuok nga akong palangga og maayong pagpaminaw ni Rogelin Sadung Mike Lanas taga Karkar Cebu. Okay, request kong song palihog ang title Inday Palangga Tika. Okay Ma'am Lynn ha, ato nga unang patukaron ang ipangin ni Ma'am Alma Escarpe ang Don't Forget to Remember. Dahil paghaman sa mga ads, imuhan na musunod ma'am ha, ang imuhang palangga tika. Sige, dito maglangay, ang nagipang yung kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan nga Don't Forget to Remember.
1: Mga lama sa

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat hid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
8: sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
11: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: O si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare. Na ulian jud ko og nga hapsay akong kaminaw labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: mga lemah sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Palangga tika. Gipangang kanta ni Ma'am Lintugdang. Matuto ni Ma'am Lintugdang. Good evening, by Ronnie Bai. Shout out by Unanimo og ni Ma'am Maria Bongira sa ako nga bana o sa kabuok nga akong palangga. Og maayo nga pagpaminaw ni Rogelaine sa Dong Mike Lanas nga taga Kargar, Cebu. Okay? Halik kukog song. Palihog ang title Inday Palangga Tika. Okay, matigip ang ikanta ni Ma'am Lintugdang ang Palangga Tika. Okay, atong oras mga bahay, 52 minutos ang milabay sa alas 9. Mga bahay, kinong mga tagna, yatod ka nato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarindik tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagmasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagul adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dire sa Tayasan, mapalit kini sa Kyori Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38, Buyex Labiog Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay ha, may gabi sa tanan nga naminaw karon sa tuwa nga tilumanon ang mga lama sa kagahapon. Sa nakatsyambalag sa paminaw at ang matagabi ikan sa Adlaw Lunes nga to sa Adlaw Biyernes ang ato nga tilumanon mga lama sa kagahapon ikan sa alas 8 nga to sa alas 10 ang tagna sa kagabion. Kung diin, ang mga tulumanon, magbasa kini sa inuhang mga kaagi, basta inyong ipadala mga higala. Bisan og dili taas, basta kay maghatag kinig pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan, atong ang hatagan o pagtagad o atong alagaran. Okay mga bay ha, unya, kanang tanan, pwede ipagi ninyo sa tuang personal account nga Ronnie Librado. Okay, kuan lang Ronnie Librado. Di alang ipadala mga bay o maghandos sa inyo nga mga kaagi o mga kagahapon kaya ito ng hatagan o pagtagan. O niya ay pwede mo kalimot sa pagpaminaw sa itong katulamanon ang handos balita gikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 ang takna sa Kabuntagon Lunes nga to sa Adlaw Biyernes handos balita o man gihapon sinong alagad by Ronnie Bai Librado. Okay? Atong hatayan o gamay ng mga tinagsip kaya bisagwa siya mangay og tambag si Marimar sa iyang sugilanon mga bay.
0: By Ronnie Bai Paliog Tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Marimar, angay ka magpasalamat sa Ginoo ha nga bisan man tuod ay medyo itong panahon nga naulawan ka kay kanabang nga gipakanaog ka sa sakyanan tungo lagi kay siging ka pamangag imong anak o siging ka hilak imong anak. You know, on, may punan konduktor kay kanabang nga gipasabot labog ka at tungo kay daghan nga mireklamo. Aniya, pila may sugilanon, samta na kanaog mo, nakasakay mo lang sakyanan, laing bus, nihilong po ang bata papangag. Aniya, sa diha nga paglabay ninyo, ang imong nga unang bus ng gisakyan, dito na nalimbuad na kini, kundi inagkatag na katong mga pasahiro, mga bay, nangaangol o doon na po'y namatay. Muna, naadyo na mga panghitabo sa kinabuhi nga ingon anak mga bay, nga doon na ba'y mga pamalabag, parang nga dili pa jug ka, kanang mahilakip or mahisukip or maapil sa maong trahedya. Kamudya, bitaha yun na mga bay maghandos nga sa ito nga paglakaw, una ta mo gikan sa itong panimalay, muli itong tagpipila ka mga pulong alang sa papangalyupo, alang sa pag-ampo sa itong alabaw nga makagahong. Manatong nga yaw ha ka, nga kung ano na may muraw ka na ba nga mulakaw ta murag magduha-duha, ano lang yung lakaw kay mura ba o basig niya sa unahan ba, ano na yung mga naghulat nga dili maayo nga mga panghitabo. Kasama sa nahitabo ni Marimar, ang iyong anak sige og hilak sa ato patong termino sa Maritus Tagabukid pamangag sige gaab si pamangag niya ang panana sige kahilak apan luyo des tanan di ay sa mga paghilak nalikay sila sa maong diskrasya atong giyawa hagat ang mga sugit ibaminawan nga kun mula ka mo mura og ganaba nga bugat sa nimong lawas o niya murag duna bay mura nga dili maayo nga tilimadon ay nalagdayon sa paglakaw. Sige. Mga bay, lang musika alang kaninyo naguluhan og one last song.
0: Mga lama

This is Amapola Broadcasting System.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang iyang Lolo Gula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka. Ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pada. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Eh kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin kayo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kangidad, Pirate. Kakanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Miyerkules, Petsa 15, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa mga birthday nung adlaw, happy happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Ora gid nay pinakada best sa atong birthday, abdi kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kina nga gasa gikan sa atong labawng makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon yun dang.
3: Lami mang yun na siya.
1: Lami ginang na'y mag-birthday kay siguradong makapanog ab-abot sa lubot. Dapat og mukaon mo karang makapanog ab-guda para in short magpasabot nga dindot niyo ang paminaw. Ginalan manog ab-guda. Okay, toras, 45 minuto sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagka dalari gid sa oras, dalira kayong adlaw, dalira ang bulan. Ano na nga, tunga na ta sa bulan sa Hulyo mga sikat, pizza 15 naman. So, nagingon nga, di takabalo nga, wak na mo, end na po ning Hulyo. Agosto na po. Sus, kadali, arang yun. Ano ba, excited na kayo sa December. Ang uban, murag dili excited po. Kaya nga mas laki. December na po, mu-end na po ang 2026. Musulod na po ang 2027. Ako, nataanig edad. Siyempre, kada to ay nga itong edad, ka plus one man. So, ang uban, excited. Ang uban, dili excited. Kaya dili pas laganahan nga muda ko ilang edad. Kaya... Paan ko no? Anang dili pa sa ready. Dili pa sa ready nga mahimong mahimong saman senior citizen. Anay giyon musugotag sa dili. Maugin na atong padulngan. Matigulang gita. Mukunot gina atong mga panit. Og muhuyang ang atong mga tuhod. That's the real life in this beautiful world. Region ay magkabalaka. Importante, malipayon mo kada adlaw. Kontento mo siyong ipang buhat buhat. Region, balag matigulang. Basta kay enjoy region. Enjoy ra every day. Okay, ito rin si Kuita yung 1 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karang buntaga, open na kayo itong call ang text line number. Sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Mau na tungkol ang text line number nga pwede na tawagan, pwede po na textan kay andam gid na nga matag o maayong pagtagay. Kung mahimo, timplan po ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makay, usay pod makadaot o manabi man gani kanarag yung makaayong para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Nagyan ambot nganong putot man ka ayo. Unsaho na tao man sa ting init. Akin sa may di mausalot anong matawag kag ting init. Masulay, tanom og ting init. Mutubo ba na imong tinanom? Diba, patay yun na. Sama rin nato na matawag kag ting init. Mulang salot yun na. In short, putot ba? Putot. Mubo imong height, mubo imong tiil o bukton, pero ang imong kaugmaon taas. Ang imong junior taas. So okay ra gyapon, happy ra gyapon kayo. Happy ra si Mrs. Okay, ito na si 53 minuto sa magkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diyas sa Malalod, na Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diyas sa Ayungon, Bindoy, Manhuyod. O sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong Buntaga, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Ay tak ang natumadag ko ang kaldero na itay, butayag tubig inita, aron makainom og kapi si Dodong og si Inday. Kanang kapi the best kida, kanang buntag, maumong ginitong pangita, ligmata nato sa ses kamuntagon. Unigyon kapi. Kapi is always companion in our life every morning. Ocha barkada sa ilang mana nga nga nga nga nga ilang asawa nga ngita pag ikadua. Okay, this because is lagi tawag sugbo. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, dumanog, grunda. Aligria, badyan, inatilan, malabiyok, sambuan, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din nadapita. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamamangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong mga public market? Para itong matindirag-tindiro sa itong tagsa-tagsa ka mga public market. So, tindirag-tindirag isdaan, mularan, kananan to all vendors. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ilang di sabuta. Kumusta, kumusta sa matong mga drivers? Ilang bana, ilang matong mga pinikab drivers, sabal-habal drivers. Pot-pot drivers, eco-bike drivers. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan? Atong mga mag-uma sa kabukiran? Atong mga mananggiti or coconut pilot? Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. May takang na tumadag ko ang kaliro na itay. Butayag tubig inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best, mangida, maugin na itong pangitan, inigmata na ito. Sa sayo sa kabutango. Kape, kape, kape.
3: Nahurot na si mga asawa.
1: Okay, ito na si 56 minutos na gano'n makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kadali, arigid sa oras. Di na po mandogay mga sikat. 4 minutes lang, alas 5 na po. Region, kaning orasan, balik-balik ra. Kaning adlaw. Kaning bulan. Ang atong kinabuhi ani nagkatigulang, di na gyud ta mobalik pagkabatan-on. Onay nakalahi gyud. So ang atong kinabuhi, it's running to become old.
3: Daku
1: yang problema
3: iyang mga asawa pirti ng dagha.
1: Okay, das barangay Lutay Tiyasan, may buntag ni Bay Kukoy Guardario. Bay Koy, good morning, bay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta tong kabundagon di Abarkor? I know, bay, you're always happy because of your 8 pieces bed bedroll. Nagyon ba, don't forget to bring bitbiron every day. You need to put in your waist and put in your breast. Oh, ibutang ginais mong hawak ba, di yung ibutang po ng uban sa imuang dughad. Kay inig sungkos the plane. Aw, oh, na, usgan regapon sop-sop rag bitbiron. Ingan si Bay Kukoy, Bay Ray, kada si Bay Persinit, kauban mga gudbiana. Asay, maluoy na lang ko, tagaan na lang na ako siya tunga sa bidbiron ra kay. Kan si Pukuk usa kabuk bidbiron ko yatag niya niya. Mahal ba kay ang gatas rod. Ya, siya libre ra, bino alkansi ko. Tagan naman ako si Bay Persinit, Bay kay. Saan kita man kunya gadalag arnola niya. Tulok man yang luha. Ako na lang yung hatagan kay luoy biyata. Manggiloloy on ba polis Bay Kukoy manghatag po dahil siya. Pero ang problema kay tunga na polis bidbiro na ihatag. Parang bitin rapod. Bay Kukoy, iusan na lang guna ba? Ay rag itunga-tunga kay mabitin si Bay Persinet. Mabitin si pag-sop-sop. Tapos pagtutoy sa bidbiro. Yes, parang kay magtotoyasan, may punta nung diboy hinoo. Itong igala ng always kining, always kining mga pekada buntag. O always giyong galanog-lanog, gasipa-sipa ang staridyo din at sayang kamalig. Nung diboy hinoo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siyang asawas ng Mernay noo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: May lang by Francis, may Imad Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og sa mga apoy yung diboy, si Sabi o si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na. Nagingon nga ang pagbangon, importante yun na. So need gid na to nga bunga mo bangon para ang atong kaugmaon mamahaw, maniunto o manihapon. Mamangina siya. Kana atong pagkaon, pamahaw, paniuntog, panihapon. Oo, nay rason nga nung atong kaugmaon na himong magmalampuson. Sulay mo kayo magkaon, anang pamahaw, paniuntog, panihapon. Diba, bugto din yung bitok. Siguro ma-appeal pa mong kabugto. Okay, nasa Sitio, Laguna. May buntag din Chimoy na Binson. Nga sa'yo kinagmata, tonas kusina, katakang na siyang kaldiro. Yan ang butag tubig, giinit, aron makainom og kape si Bay Lixter Binson. Alang yung titi Binson dia, Bay Joey. Aslang Sarah, Akila, o Garvey. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni rin si Jan Lubino. Bay, mayong buntag, Bay Ray. Mayong buntag po na rin si Jan Lubino. Anak mo ni Bay Diloy o Radilo Kalumba. Bay Diloy o Radilo Kalumba. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kaoban ni Jinilin Kalumba. Good morning siyang asawa ni siya, Jinilin Kalumba. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Huwag ni Bay Diloy pa, Bay Ray. Kanaya akong radyo. Unay giingon nga rain or shine gini siya. Mag-init o mag-ulan. Kalanog-lanog, gasipa-sipa na gini akong radyo ni Riz Balay. Kaya akong silingan, makamata laging ahat. Ay ako man yung ipol ang bulyom. Balag, krat-krat, importante nga. Kuan dyan, kusog kayo mong tingog. About speakers, longsor. Ayon na ni ka-fire police by Diloy. O Radilo Kalumbang nga maminaw radyo. Full volume gina siya sa hay. Anang speaker good siya ang radyo. Sa hay, murag mo. Mulagpot kay yamang ipol ang volume. Di kisa may di mulagpot, ana. Ayang speaker, mga 1,000 watts gina yung speaker. Pagkakusuga. Okay, toras, alas 5-2 na ikit sa kabuntag. Kadali, araman sa oras. Ganyan, alas 4 pa itong gimension. Karoon, alas 5 na. Ganyan, ngit-ngit pa. Karoon, hayag na. Kita-kita na kayo ang paa. Paa nga. Saan ni paari? Lago man eh? Or puti? Hindi pa kayo maklaro. Klaro, klarohan na onyang taod-taod. Naikian kaning paa mga sikat dagan magong klase. Naay nga paa tambok. Naay paa nga chabi. Napoy paa nga niwang. Kasama ra po na sa kolor. Naay paa nga lagom. Naay paa nga lagom-lagom ra. Naay paa nga puti-puti. Napoy paa nga grabe gyud ka puti. O dagang klase kolor sa paa. Naay paas manok. Paas baboy. Napoy paasa people. Okay, taras. Alas 5:03 na gid sa kabuntagon. Wa man katawag atong Amerikano rong buntaga. Atong Amerikano rong buntaga, wala man katawag. Para mugawas po ta atong ma-explore atong English. Bagay, nindot ba po rin atong English good nga ma... Kuan pud kay para di tama orang madugangan pud ba madugangan atong kahibalo sa English nga ginagmay mahimo na dinagko ug mapon man dinagko ra ni siya basta maka kuan ta pirme ka encounter tag mga Amerikano expert man sa mga English mingan man Amerikano hi Joe hi Joe kita na sila mga dalaga hi young lady. Kay ang lady Bisaya man ni kalit man og hayang. Unsa may ni kaon sa dalaga nga Pilipina nga pag-ingon sa Amerikano hayang lady. Mimsos ni hayang ang puno og kalit ang lady sa atubangan si Mercado. Di na shock ang Amerikano. What happened? What ay happen Joe? Dasmag dayon balag sakit ni kong sampot. Asmag. Siga mata si Mercado. Oh! Oh no! Ayoko! Oh, na siya dia. Yeah, si RB tata masikat. Asik maninood po mo ah. Masik kita mugma Mercado kahit po mughayang. Joe, hayang ko Joe kay... Dollars ko'y kapalit Joe. Na kay $5 dia, pang kapira. $5 pang kape. Anong $5? Dako-dako na biya na. Pag-ibotang na to sa $1, tag 50 pesos. O na kay 250 pesos, diya ka ng 250, imuray kape. Kapalit, may nagkag-karning baboy. Makasugba na biya ka na. Ay ka ng precious baboy ron, medyo kapiki mang yun. O na yun, katong namuhi ay mga sikat yung mga baboy, labi itong daghan kay mga baboy. Ito'y pinaka-worst run nga sus, pirti pa ita. O nagingon nga ang uban, kapost na gani nga, mahal kuno kayo ang page sa baboy. O niya, ang baboy, perting barato ha. Muna'y nagingon nga, nakaingon lang isa nga, wak na kuno'y klaro rin gobyerno ron. Okay, ni angkat pag mga export ng karne gikan sa gawas. Daga naman ako ng baboy din sa Pilipinas. Muna yung usa orason nga nung ni Barato o ni Os-Os ang presyo sa baboy. Dugangan pag inaning sakit ron nga gitawag o GSF. Muna yung gingon nga samot yun. Ayun yun, ganing pamuhig baboy sa'yo lagi, bidir-bidir o sa'yo makaginan siya kag dako-dako. Napoy panahon nga mapildi. Ana ginan siya masikat. Muna yung dili man sa nang panahon, perfecto ang atong... pamuhi og mga hayupan.
3: Sa timpong ting romansa.
1: So, muna giyon nga. Pan lagi dosa. Alang i kita tas alang gidin siyang pasensya. Aguanta lang usa. Mayo pakan unrag ka usa sa skadla. Akong baterya importante nga buhi ra ang baboy. Mahalag mapasmos ka od. Mahal ba kay ang Pids Road? Pero mahal ang Pids Road niya ang karnis baboy changi murag. Mawra magyapon ang presyo. Ay, singon nga. Ilapon na siya. Naman na slay roll nga gisunod nga mauna nga presyo. Mawra ginawa natin may muhanda. Okay, ito na sa alas 5 city ni Gidsa Kabuntagon. Sa dipatang padayon sa naan, mabina o nakitag mga awit. Standby, standby. I play a song entitled Tulo Kapala Hubog. O request ni Bay Kokoy Guardario o Bay Persinet. Ila ko nang ipainungod sa ilang mga amigo ng mga guwapo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay. Kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Paminawd ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Kinsa ni ma'am?
12: Branching Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
11: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
12: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Let's get it on!
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
13: Hard Mama.
14: Hard Max.

0: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Heart Max. Extreme na.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako experience siya ni Kolog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, o murag, kanuna yung kumakasakit-sakit, ano yung kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mag-i-maintain ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mo'y nakap.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

Okay, padayon ta sa tong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati at nangyatag ura urada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng tot Abril 19, Aris, ayaw, dayon, hukme ang bagong higala. Swerte ni mirong color for eto ogway. Abril 20 ang tot Mayo 20, Taurus, ayaw, palabya ang higayon nga makiguban sa pamilya. Swerte ni mirong color 365 og sky blue. Mayo 21 ang tot Nyo 20, ono, Gemini, panahon na nga maghinulsol. Swerte ni mirong color 294 og God. Onyo 22, Sangtod Hulyo 22, Cancer, mabawasan ang imong maayong intensyon. Swerte ni mirong color 148 og Green. Hulyo 23, Sangtod Agosto 22, Leo. Magsilibrar sa maangkon nga kalampusan. Swerte ni mirong color 596 og Yellow Green. Agosto 23, Sangtod September 23, Virgo. Ati manah ang imong kaugalingon. Swerte ni mirong color 375 og Silver. Maog kadtong katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran gatod grato sa Astasan Herbal Capsule, mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, laon na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan kauban ang Astasan Tin Organic Seaweed. Mas tasog santon, prete, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan ang palit siyang masoking botika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasa, available sa batong Astasan Herbal Capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Garida. Sa ganaan nga magwapa, maputi mamis ang panit gamit na gayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen o manutrients nga maoy mo paputi. O mupahamis si mong kutis naturally. Ayo sabon beauty soap, mapalit siyong masuking butika o tindahan.

0: Okay, oras alas 5:36 na gid sa kabuntagon. Pagkadala rin sa oras. Okay. Maligan, standby, standby sa tamasikat. Amina sa tagpang kabuhayan, syuke.
1: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong sugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mapalis sa butika.
6: Kita balagos
7: ra. Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta? Sa DTX 500.
7: So, sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuan, yung sakit. Yung murag yung muminaw, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumar, ani.
7: So, wala pa na siya naiinom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
7: So, sa may maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
6: Natong wala nakagamit, ani. Nagamit na mo kay para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may isi. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat. Mamarlin, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pero ay baroro, sinta. Purok ba ni Canon Colon Extension? O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang gisay pa nga ni mo nay?
6: Merna promo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pag sugod
6: yon. Sugod oo.
5: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah, okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo nay blood pressure ni mo.
6: Oo, bisaga inom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay laigi.
6: Wala jud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay Jotay raman ang among kuan.
5: Jotay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasa na'y?
6: Matuog.
5: Barangay. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
6: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Salamat mga idol.

Okay, kita mong swertres gatod kratos sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga nangita gerbal nga barato gipektibo na ani na sa atong masuking butika ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka may na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gid kang makatuman. Ayaw latang ang imong lawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus. Usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagaran.

0: ang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutan o gang pagbato o arthritis, rayuma o banpa tuhod ka sa kulangon sa vitamin C sa lungs. Bosa, mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C-Del Kaline Vitamin C. Mabatin aw sa nahanap na yung mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagin ka. Mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito? Herbal pa dyan nga coffee. Ano yan? Nagipaila ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo, kininga mo ayos sa masakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Aduna kini 12 ka mga herbal ingredients. Tambal kini lami. Ano pa rin siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o Sabli Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Mayang buntag doon ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante guna para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. You need to wake up early every morning to continue your work, to continue your eating every day. So, wake up, wake up, wake up. Okay, ito na si 57 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Padayon natas itong kapalaran karong buntaga. I need to continue our destiny this morning. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra, mawala ang imong pagsalig sa mga sa imong partner. Swerte numero color 638 og orange. October 24 hangtod November 22, Scorpio, dili magpadala sa opinion sa uban. Swerte numero color 283 og brown. November 23 hangtod December 22, Sagittarius, mabot ang tawo nga imong ganahan. Swerte numero color 483 og pink. December 22 hangtod Enero, Libra, Capricorn, mabalik ang imong kumpiyansa sa kaugalingon. Swerte numero color 561 og yellow. Enero 20 hangtod February 6, Aquarius, magsugod sa bag-ong plano. Swerte numero color 291 og lavender. February 19 hangtod Marso 20, Pisces, dunay maluoy sa imong sitwasyon. Swerte numero color 358 og maro. Mabot atong kapalaran karong buntag sa mga kabalo nga gibo sa mga nakabalodaan, nakabalodaan gibo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

Kadang mga kapalaran gatan gratis sa Amigos Coffee o Amigos Capsule matambal sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan. O guban pang masakit nga gambing yung kalawasan wala una taran sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee o Amigos Capsule. Des Malbual, Malbual Pharmacy, Ische Ed Pharmacy. Des Badjan Butika, Santo Niño, Ligre, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilbo Pharmacy. O Des Lagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabu Yok, Sentud Pharmacy, Ronda Bilkura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga. Des Dumanog Pharmacy, Sipuro, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Bantolongan, Butika Marga. Des Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipuro Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy, Og Des Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, pinayunta sa itong balitang sports karong puntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Lebron mo patim out sa New York, lagmit mang hugyaw. Si Lebron James, mikatak, Georgi katakda, nga mulugwa dito sa New York. Kaduwaning si Mana sa Fanatic Fest, usa ka panagtapok sa mga sports.

0: Robert Spence di inlagbit mo sulti siya kabayan sa Vlakpay Claro niyang ugba sa NBA. Ang 41 anyos nga NBA all-time second scoring leader nga nagkanayon nga dili siya mobalik sa Los Angeles Lakers apan gusto pang muduwa sa ika-24 niyang season uban sa laing team. Ang ainting si Rich Paul sa sayo Bobby Buttigieg nga daggang NBA clubs ang naka-interest sa iyang kliyente apil ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers nga parehong gihatagan ni LeBron og Corona. Naglangkob sab og listahan or sa listahan ang Philadelphia 76ers o Golden State Warriors. Ang four-time NBA champion, four-time MVP nagplano og live recording sa iyang Mind the Game podcast karong Biyernes sa usa ka panagtigom dito sa Javits Center. Sa Indiana Pacers star guard Tari Saliburton mao ang iyang co-host. Unya sa Sabado sa hapon si James mo record sa iyang talk show nga The Shop sa maong festival. Kon ugaling mo anunsyo si James sa iyang napilian alang sa bag-o niyang team sa maong kaliokan dili na kinibag-o alang sa NBA superstar nga naanad ng manghugyaw pinaagi sa mainit nga video news. Niadtong 2010, usa ka semana human nahimo siyang pre-agent pinaagi sa pagbiya sa Cleveland. Si James pipatinaw sa usa ka live sa ESPN special nga gitawag og The Decision. Din iyang gipadayag nga mopirma siya og kontrata uban sa Miami. Si James nakig-alyansa nilang Chris Bosh og Dwayne Wade sa usa ka super team nga nakadaog og duha ka kampeonato sa NBA og milunsad ni King James ngadto sa impresibong 8 ka sagunson nga walo ka sa gunson nga pagtikang sa NBA Finals. Magganda nga itong balitang sports karong puntaga. Wala pa'y klarong team si James o asa siya mo duwa. Sayahang sunod season. Na-record ni James, di naman eh, pwede naman mag-retire tali tawa na kay daggan naman kwarta. Nag-kwarta ya. Nindot na po siya na ipakita siya ang pag-basketball. Sayang kang walo ka final street niya na. Walo ka finals niya. Ang nakuha niyang kampiyonato, ano yung murag? Upat? Upat or tulo? At least naka walo ka finals sa Gunson. Anak, mga ng basketball, di man tanan perfect. Pakasulod mag finals, di man ma siguro nga mo champion yun. Pero importante, nakasulod sa finals. Kana kay ni si LeBron James mo nagita og dagot na ni siya. Kanis James usar ni siya sa kanding. Got. Kaning got mo nagita og great all time. Got. Say great. Great of all time. Dagot. Da kanding. Okay, gato mo ulit. Makpak mo na sila noon. May lang gipakpakan si James. Kaya usan ako no kakandig. Okay, gato mo ulit ang sports. Gato sa Shibai Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan. Tumaran din nagtambal. Sulay ang natural nga pamagi. Pagpamasay gamit ang Shibai Sinchal Oil. I have ang Shibai Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Yeah, plus nang kinsa apektado nga parte sa imong lawas subanan og masay. Shibai Essential Oil ang plus nga moto og epektibo. Shibai Essential Oil. Palit sa masuking butika og tindahan. Dinis lungsod sa tiyasa na bilabaw na ito Shibai Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Cure Pharmacy. Diya sa Malaboyok, Cebu, bilabaw lang itong Shibai Essential Oil diya sa Bit Sarisari Store in front of New Malaboyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago tiyasa na bilabaw sa batong Shibai Essential Oil diya sa panimalay ni Sir Boyak's Labiog Karidad. Sir Boyak's, good morning Sir Yak's. Kumusta tong kabuntagod niya, sir? I know, sir, you're always happy and very busy to your report. Kani, Sir Boyak, ibisag busy ni siya. Busy ni siya ang pagtudlo. Pero di gini siya may tabong mabisi. padulong siyang asawa. Nagani siya time para siyang asawa, para siyang pamilya. Dili mantanan ko ng puro trabaho. Dapat na po kay time para mo banding sa imong pamilya. You need to wandering. You need to outing. And you need to jogging. Nal na dudong. Na ang gabitay. Ibo na lang kunodong kay kunot-kunot na. Kunot-kunot na ang gabitay. Oy, pangbunal na ninyo. Yung palang ibunal sa bato or ibunal sa tubo. O, dipindi na niyo nag-asan niyo ibunal. Ibunal ba niyo sa nyohang darling? Okay, ito na sa Lasay City na gid sa Kabuntagon sa tanan-tanan natong makigala. Ano nga na winaw sa Star Radio, mayong buntag, kaninyong tanan.
1: Bangon.
0: Diyas-diyasan, original bisayang manok, mayong buntag lang. Or may pagkumilan Joyce Rinio da, Jessica Sorinio. Jo Sorinio, fighting katipay, og ni Boss Jano, no ginakamanso. Good morning.
1: Bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Og des barangay populasyon, may buntag niya ni Boss Jerjo Snapdos, ni Madam Miriad. Og ni dia sa Itza Rupis, may buntag niya sa piso manager, Madam Chris Miramirez. Good morning.
1: Bangon.
0: Og ni Bayjil dia, Bayjil Balasabas. Nakanunay po ning naminaw sa Star Radio. May buntag bay.
1: Bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Nagiyon, ibda na ang mga ilibtunod. Pangiposa na ang mga ilipusod. Ipanglabay na ang angayan nga ipanglabay. Ana, raman na siya para hapsa yung malinaw ng inyong higdaanan. Hapsa yung malinaw ng inyong kinabuhi. You need to discipline. Discipline and control yourself. Nabay uban nga na ay mga buhat-buhaton gani na makontrol. Wala na yung disiplina. Usahay good kuno masikat kaning pagdisiplina sa itong kagalingon. Usahay mong good dili kapungad. Ingon kang disiplina ha. Imong kaon ayaw palasagad. Usahay kay di magini mo kapungad. Baka kaon man yung kagdagan. Huwag na po kayo buhat-buhaton. Ayaw pasagad ng trabaho. Discipline na yung control. Di magini mo makontrol yun kay trabaho mo juga kay ganahan juga nga mapuno imbulsa. Trabaho yun na hinding hurot na gapot. Muna yun kaning kwarta masikat dali na kayong gastohot. Pero muna yun pagkalisurag yung pangitaon. It's very difficult to find money but it's very easy to expenses to gasto. Nagyon, you need to manage your money exactly. Don't squander. Ayaw ko nung iwaldas ang kwarta. Ay ang kwarta bililhon. Resort kayong pangitaon. Pero dali na kayong gastuhon. Uska pamilaw kra, wak na. Murat dayon. Pero kimong trabaho on, uska si mana. Usa pa ka makakwarta. Ay nana giyon. Pagkapaita ginito ako. Ay giyon balag pait. Importante nga makabuka ragid ang mata. Agdas barangay Magtotayasan, may buntag ni Bay RJ Balasabas. Nagkita may Bay RJ Balasabas gapon. Pagkakusugang Bay RJ. Ingon si Bay RJ, Bay Ray! How are you? You see my hair? Yes, Bay RJ, I see your hair. Your hair is very gold. You know, Bay Ray, I'm go to Palawan or pawn shop. I prenda my hair. Because I need money. Because my wife is always find money. Ang ni Bay RJ pa ka. Ay na kong istoray. Bisaya ron ba? Kay English na ko ron. Tanawa ni kong bokod. Gold na kain eh. Main buntag di BRJ Balasabas dan sebarang kayak Mogdot Ayasan. Kaban siyang asawa si Mel, Mel Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ang ibadam tikya dia, ibadam tikya Balasabas. Tulung turo Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og nung Juni Bainusa dia nga loud and clear kayang star radio. Og yung Juni Pabayre. Kana kong radio, ada juga kesabot. Maglagot ko na kong radio, Bayre. Ako mo na ipospos. Pag kau magpospos, ako na ihatag ni Baykostan. Ah, sa mga Bainusa, pamilya Daog ni Baykostanino, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon! Bangon.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Main buntag po ni Bay Manuel Bulahan. Desa Sitio, Kangulaka. Bay Man, good morning, Bay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta itong kabuntago na, Bay Man? Ito ni Galan ng Bulahan, kadadlaw. Bulahan is Bay Manuel, kaya wag ni Paltos. Walay Paltos, sige kadaog og swertres. Pag ni Bay Manuel pa, Bay Re, atong ni Aging Adlaw, nakadaog na pugog 50 mil. Barato, Bay. Na ba akong gipalit og duha ka bukandig di yung upat ka buklit sunod kay maghikay kurong sa semana mo day maghikay day si Bay Manuel sa ba nang hikay Bay Mad birthday maguna ko Bay munang magpakaon ko birthday day Bay Manuel unay giyon Bay nga advance happy birthday Bay. Sa mga ka birthday din ang adlaw happy birthday ra giyon. Unay giyon, happy na birthday pa. Unay giyon, ngisi abot sa abot alingagag ngisi. Birthday ko nimo niya, happy pa jug ka. So, complete, complete happiness. Okay, wala kita yung oras masikat. It's time to say bye-bye na giyon. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan na nilatog sa itong kabaran sa buhat, handos na bete at sa Byron ni Bay Librado, nga mandos ang badlaw, mandos po dog magkabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
1: Og sa atong kabaran nga reporter, handos 38, Sir Boyax Labiog Caridal. Ako nalamingon atong alagaran ng labang makagagahom sa mas pag-alagad kaniya din ni Kadato. Og malapod po magdugdugog lang yapon tagbalik sa yung tagsatag sa mga radio same time same station only right here in your favorite registration Star Radio basta naka Star sikat na sikat kita. Bye bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, las 6, 15.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, las 6, 17. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas.
6: Programa nga mag-at

adlaw na sa pagkanatong tanan. Welcome sa tuntulamano ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Kiyapon si Buyax Labyog. Ubalik ko ninyo mga igsoon sulod sa usaka or 30 minutos. Mag-isgot sa mga mayong panglawas, mga igsoon. Of course, kinimang tulamano. Iatod ka nato sa As Design ng pinakabago, pinaka-epektibo, pinakakusgan ng herbal karon sa Pilipinas, mga

Kita-kita og tinusbawan sa kinabuhi. Ikaw na itong lawas, mga igsoon. Ubag daw na og nagmadauton. Kung saan pa man ito pagpunikay-sikay, mga kaigsoonan. Unang mora niya itong puhunan, dapat ato niyong paligunon. Iwanay laing lawas nga gihatag ang Ginoo. Kaya kung may islan pa itong lawas, basi yung islan taglawas sa Kanding, lawas sa Carabao. Uguban pa mga malalang mananap. Lain po kayo paminahon, mga igsoon. Unang itong ampingan ni mga igsoon, kay mora niya itong puhunan, ang kanindot sa ito ang mayong panglawas. Unang paliguna ka na, mga igsoon.

karon sa Pilipinas, ang astasan mga igsoon. Apan sa dili pa ta maghisgot mga igsoon, may tungod nining exercise. Atos ang balaka na to mga suking tigpaminaw.

0: ka na. Mamapoy, ampay nila ko na ang mga mangiup.
1: Ano man. Oh, ninyo.
0: Okay, atong isgutan ka ng mga igsoon. Unsa mga importante ang pag-exercise. Standby!
2: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kaya't mga igsoon, balik na sa papanaguban. Hindi mo ang tulumanon na gihatod ka na ito mga igsoon sa Astasan, ang pinakabagong pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. So sa painyo ang ipaabot, palit na kamo gamit sa mga produkto. Aron nga mangko ninyo ang mayong panglawas. Karon ito isgutan mga kaigsoonan, kining exercise. Unsa man ning exercise mga kaigsoonan? O, kining exercise mo ni ang pina or importante. Both physical and mental. Physical ug mental mga kaigsoon. Mo importante kini siya kay makaayo ni sa to ang physical ug kining mental nato mga kaigsoonan ang kanunay nga pag-exercise. Ngano man ang pag-exercise mga kaigsoonan, importante man yun. Una, kining gitawag na to physical health benefits. O, kana mag-exercise na mga kaigsoonan, of course, makakuha og maayo nga benepisyo diha sa ato ang physical nga bahin mga kaigsoonan. Kanang regular exercise na to maka-improve na sa ato ang cardiovascular health, strengthen muscles, makapaligon sa ito ang mga unod-unuran o mga kaunuran. O kini atong bukog mga kaigsoonan o maka-enhance ni siya sa gitawag o flexibility. O niya maka-reduce siya o ganang risgo diha sa chronic condition sama sa heart disease, diabetes, obesity o ganang mga certain cancers mga kaigsoonan. Unang importante gini kayo ang gitawag nato o kining pag-exercise. Ikaduha nga importansya sa pag-exercise mga kaigsoonan, kining itawag na itong mental health and mood. Exercise releases. Ang pag-exercise ko no mga kaigsoonan, makarelease ko no siya endorphins, which are natural mood lifters. Makareduce siya og stress, anxiety, o kining

Steam. O niya ang pag-exercise, mga kaigsuunan, munigiha a ikatulo, energy and endurance. Ang makanunayon ng pag-exercise, mga kaigsuon, makaboost ni siyang energy levels. Pinaagi sa pag-improve sa ato ang blood flow. O oxygen nga musupply padulong sa muscles o sa atong tissues, mga kaigsuunan. O niya ikaupat, cognitive function. Ang pag-exercise makahatag sa gitawag na to, cognitive function, mga kaigsuunan. Ang physical activity is known to improve. Maka-improve siya sa tuwang focus, memory, and overall brain functions. O nang kanabit ang mga tao na kusog ma-exercise, mga kaigsuunan. Mga hait kay mga utok, mga kaigsuunan. No, kanabang mga... kuan kayo ba? Kanang... well function ang iyang brain, mga kaigsuunan. So mo tayo pipila ka mga rason nga nganong importante ang pag-exercise, mga kaigsuunan. Kanagi yung pinaka-importante, kanagi yung makahataw physical og mental health benefits, mga kaigsuunan. O muna siya ang kaimportansya sa gitawag nato og exercise, mga kaigsuunan. Now, unsa man ang mga best exercises na dapat natong buhaton, mga kaigsuunan. Una, kining gitawag na to cardiovascular or aerobic exercises. Unsa man ang mga cardiovascular o mga aerobic exercises? Sama na ining running, jogging, cycling, mga kaigsuunan, kining swimming, jump rope o kining rowing, mga kaigsuunan.

mga kaigsoonan, mag-jogging-jogging ra, kaya na yung mga manyag pong ga-jogging. Sayop imong katuyuan, mga kaigsoonan. Dili mong lawas mo na, or dili mong hang lawas mo na improve. Ang imong mga mata mo na improve. Anong jogging, jogging, running, running.

Ito mga kaigsunan, kining strength training exercise. O sama na siya, kining squats. Mga squat mga kaigsunan, mga deadlifts, push-ups, pull-ups. Muna yung mga strength training exercise. Kining squat mga kaigsunan, kining push-up, pull-ups mga kaigsunan. Kani, nindot kini siyang makapakusgan mga kaigsunan. Ikatulo, flexibility and mobility exercise. Sama na yung mga exercise.

exercises. Isa mo na mga mahiligon niya yoga, mga kaigsuna. Nindot na. Dynamic stretching, static stretching. Kana mo na yung itawag na itong mga flexibility and mobility exercise. Lion pa is kining balance and stability exercise. Sama na siya, mga single leg stance or deadlifts, balance ball exercises, o kining tai chi. Mo na yung mga balance and stability exercises. So mo to yung mga pipila, mga kaigsoonan, nga kategorya sa pag-exercise, mga kaigsoonan. Pero apila kanindot yung exercise. Kining mga gitawag na to, mga running, jogging, walking, dula-dula, tadi basketball, mga kaigsoonan, bali

kay makaigsuna, no? O niya kanunayon na ito na dili kay mag-exercise na tago sa kaadlaw, pahuhay po tagos ka to, eh. Mura, gihapon mga kaigsuna ang istorya, ha? Kanang lang kung mag-exercise na dili kay gara-gara lang ba? Gidala tang exercise ng amigo, exercise tong papart, mag-jogging ta. Kaya pagkasunod adlaw, pagkasunod simana, wa na. Dili, maayo na. Kanang lang, minti na ro na to. Minti na ro na to, mga kaigsunan. Labi na ning mag-jogging ta mga kaigsunan. O niya, lain mong katuyuan. Nag-jogging ta dito mga kaigsunan. Kaya na yung mga maanya gayo. Yeah. Ay, ay, ay. Ate. Mata, raman mong na-exercise. Sa mga to mga kaigsunan, ang pinaka-importante sa una bitang.

Sana eh. Ako bisikleta. Ako karon kay bisag motor sa CR, magmotor man. O bisag motor sa unahan, magpalit ra ginamos, sus magmotor jud. Di naman lakawon mga kay gisulan. Ako na lang kaparat mo nang

0: singot yun mga kaigsuna, no? Ito ng gingon, 150 minutes. Bisag sa kasimana mga kaigsuna, 150 minutes, okay na na. No? Okay na na siya. Makatabang na nang maayo sa tuwang lawas mga kaigsuonan kanang inana nga gidugayon sa pag-exercise. Dili kay magsigi lang mo kag higda, si katulog, si giglingkod. Ah, resulta nimo mga kaigsuonan, wala na nagsakit na hinuang ka. So karon taw-taw na to ang isgutan mga kaigsuonan, no? Dugang pa nga mga kasayuran may tungod ining pag-exercise mga kaigsuonan human laman ining pipila ka mga pahinumdom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar, lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule, Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Savon Beauty Soap, ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang Ayu Savon! Ayu Savon!
3: Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation ng

0: sa nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Kadlaw liya na mga ikso, nangutan na si Buroy ni Buyax. Kaya na silang Buroy Buyax, muna na itabo. Broy, sultihan di kas tinood, Broy. So, sa dato pa may Broy, magkinamot yung may magkaon, Broy. Pero karong pobre na may, na, magkutsara na may noomi kung magkaon.
2: Uy, madahan, nabali na inoon. Katong dato pa mo, magkinamot, ya karoon na pobre, magkutsara na, magamit na kutsara kung magkaon. Bali, dagway.
1: Dili, broy. Mao kita tinuod, broy, kay alangan. Dili, may magkutsara nga. Nga, magkutsara nga na pobre na may boy, kay, na pobre na may broy nga.
2: Kay unsa man na yung ikaon na pobre na mo.
1: Ang among ikaon, broy, magkutsara kin may broy, kay, kuan man.
2: Unsa man.
1: Linugaw, biya, broy. Madala, mo kinamot ng linugaw, bro.
3: Ay, ay, ay. Ate.
1: Nahala, sige. Nabalay na inoono. Sa dato pa, magkinamot. Napubre na. Napubre na. Sus, magkinusara na minu. Alangan kay linugaw mo namin ikaw. Madala, bro. Kinamot ng linugaw. Okay, balik tas upang panag-uban mga kaigsoonan. Unsa may mga sakit nga mabugna mga kaigsoonan kung ang tao kulang og exercise. O, muna ang mga sakit mga kaigsoonan nga motongha kung ang usa ka tao kulang exercise. Una, kining cardiovascular diseases. Unsa man siya, mga heart disease. O kining itawag na itong hypertension. Ang heart disease mga kaigsoonan kanang kulang og exercise, makalid na siya nga doon sa high blood pressure, high cholesterol, o atherosclerosis or artery hardening. Manggahi ng mga

kanang mahilig kong exercise mga igsoon. Ikaduha, kining hypertension. Physical inactivity is a major contributor to high blood pressure. Amo lagi problema lagi ani mo nang mag-exercise kay kisama nang mga high blood ron di SLT. Mag-exercise kita ha. Ikaduha nga sakit nga mamugna mga kaigsoonan aning kulang tag exercise kining type 2 diabetes. Physical activity helps regulate blood blood sugar and improve insulin sensitivity. O, makatabang yun ang exercise mga kaigsoonan. Ano nga ma-improve nga ito ang insulin sensitivity. Kaya kung dili ta mahilig exercise, possibly ang gitawag na ito type 2 diabetes. Lain pa is kining obesity. Siyempre, kung waka exercise mga kaigsoonan, mabugat kini mong timbang. So, which is, mapunay mga makabugna po o mga balatian mga kaigsoonan kung ang usa ka tao obese. Lain pa is kining osteoporosis and bone weakness.

Ang exercise kita lain pa is mental health issues. Oh. Maka, ang ipag-exercise mga kaigsunan, maka-boost niya sa mood by releasing endorphins, and regular activity is associated with reduced rates of depression and anxiety. Muna diha. Kay uptick mga imang utok mga kaigsunan, sumali kaya yun imang depression o anxiety. Dahil pa is kining cancer risk. Kanang mga tao nga dili mahilig og exercise mga kaigsunan, makapa-increase na siya risk go.

kanang dili kay mahilig exercise mga kaigsoonan, kanunay magsakit ng likod, ngano kahala? Ay, exercise ra na, no? Dayong respiratory issues. Sedentary lifestyle can lead to poor lung function. A cardiovascular endurance declines. And this can increase breathlessness and reduce lung capacity over time. So dapat dali kay kang hangakan mga kaigsoonan tungod kay dunay problema ang respiratory nato mga kaigsoonan. Munang nindot gunang kanunay ta mag-exercise. Lain pa is kining sleep disorders. O kisa man ang mga nag-insomnia diha nga di katulo. Kulang rata ng exercise. Kaya ang pag regular exercise mga kaigsoonan makapapromote ni siya o better sleep quality and helps regulate circadian rhythms. So without physical activity, ang mga tao maprone kayo sa kitawag na itong insomnia o kining sleep apnea. Kipang insomnia diya, basi kulang rata kag-exercise. So, mag-exercise ka ha? Napoy kay insomnia diha mga kaigsoonan kay naay bilsa, naay gibating bilsa. Tungod sa daghang bills sa kuryente, bills tubig, bills pa internet. Murang nagka-sleep disorder. Ala sa mo tay mga balatian mga kaigsoonan kun dili ta mag-exercise. Mo nga kanunayon ginato ang pag-

kining anti-cancer potential, mga kaigsoonan. O muna matabang sa produkto nga ang astasan, mga kaigsoonan. O kining makapa-improve sa brain function sa usa ka tawo. Ingon ni ana, ka-epektibo ang astasan. So samtang mag-exercise ta, ato pong sabayan og tumarog astasan, mga kaigsoonan. Aron nga mo sa mood ug kapag-on ang atong lawas, mga kaigsoonan. Kaya hunaon nato. Ang atong lawas, muro ginitong puhunan, mga kaigsoonan. Mabagdaw na itong lawas, wa na, magutma na sa tangtong pamilya. Labi na rin mga amahan na ito, mga kaigsoonan, mga inahan, kay muro ginigisaligan, liyas taong panimalay. Kung muna yung magdaot, mga kaigsoonan, problema na yung dako, no? Muna nga, karon, exercise na, sabayan na ito, mga kaigsoonan, o astasan. Kay ka ng astasan, mga kaigsoonan, gumikan sa mga sangkap niya nga mangustin o antioxidant. Makatabang yung kaig maayo na sa to ang panglawas, mga kaigsoonan. Ang kanunayng pag-ud, kanunayng ligon. Okay, muna magunay pinaka-importante. Muna sa unang panahon, mga kaigsoonan, ang mga tao sa unang mga tag-as kay kinabuhi, gumikan kay di man to sila mahilig magsakay. Mahilig to sila, mga kaigsoonan, o kanunayng mag-walking, kanunayng mag-jogging. O niya, hingan-on kay mga utan, karon unsa naman. Di ba kayo mo exercise? Di pa kayo kahingaon ng mga utan, mga kaigsoonan, ang resulta, nagkabalatian, mga kaigsoonan. Which is, mauro na ibutang, dili angay na itong maabot at punto nga iyon ana, mga kaigsoonan. So kung exercise ta, niya, sabayan itong astasan, pag-ud ka itong lawas, mga kaigsoonan. So iyon ana, no? So sa ba yung ipaabot niya? Ato na mo nito sa mga estasyonan nga sakop sa Mapula Broadcasting System o di mas mga butika, mga kaigsoonan, o pangita mo o produkto nga astasan. Barato lang nino. Barato lang. Affordable kayo, mga kaigsoonan. Wala ko tayo panahon, mga kaigsoonan. Kaya lang sibuyas, love you. Mingon na lang kaninyo, lawas tampingan kay Mauro Yuni, ang atong puhunan. Dagang salamat sa pagpaminaw.

0: labios. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
7: Nabay special nga okasyon, nabagay tao nga gusto nimo lumalipay
8: sa Embs Flower Shop.
9: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Maayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog.
4: Karoon?
3: Katungo pagkatilaw.
4: Pagkatilaw?
3: Sila kanang kapsul o
2: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanang nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
5: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agrivet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng Nance Coffee. So, bili lang Nance Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat sa
9: pilot ko
8: ni Ma'am Arlene. Salamat kayo,
9: Ma'am. Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
10: ipabarato pa kini
12: Dragon Fruit Plus
10: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod sa yaw ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saon sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
18: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
20: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya sa lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatid sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
15: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
13: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
21: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
23: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
0: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
23: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
3: Noon sa kidara, Brad, yung nagbagulbul man ka.
1: Makalagot mga Brad, dili niya tang kasabot aning klima na ato ron.
3: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
1: Ha? Ang sama na?
3: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
1: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
3: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom mo kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
3: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
21: Kining maong pahinundom, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
16: Uy, do! Karoon sa makanaabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
24: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron!
16: Wala na doon kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
24: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
16: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan. Kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
24: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
16: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
21: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
25: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
21: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
22: Feel the music, Star Radio!
26: Oras sa Pilipinas, alas 7:07.
27: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
28: Handos balita!
27: Handos balita!
28: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
27: O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ining maong tolomanon handos balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Palms Call Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan usab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.webly.com.
1: Handos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga mao'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: PNP, imanduan ang lokal nga commanders nga makigalayon sa DepEd sa pagpahigayon og nationwide shooter drills.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Municipal Agricultores Marshall Taob Dodoy Jr. nagpahibalo kabahin sa bigayon nga orientasyon sa Diitayasan og mang adlawa Holyo 16 diha sa Municipal Trading Post alang sa Agresenso Pahulam sa Land Bank of the Philippines.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Lakip usab sa gipahibalo ni Municipal Agricultores Marshall Taob Jr. ang mga lakang sa DE aron dili makasulud ang SF sa tuwang lungsod.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Ingon man gipahibalo usab ni Taob ang mga pamaagi aron dili mukuyanap ang RSSI sa mga katubhan diri sa Tayasan.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Usa ka bulan nga mga activities sa LGU Tayasan gipahibalo may kalambigitan sa Nutrition Month 2026.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines. HRM Otto og Peso Manager Chris Ramirez og Lido Channel Inicio nagpahibalo nga ang SSS mo pahigay na sab sa EWALS activity diha sa Tayasan Municipal Covered Court karong Hulyo 28.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimber Berto muatag og 100% libreng TISDA Competency Assessment ubos sa Competency Assessment for Certified Workers Scholarship Program alang sa mga kwalipagadong individual nga nakahumana sa TISDA training apan wala pa maka-assist.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Tayasanon nga mga atleta nagpadayag og kahayag sa Cebuana Lulier Tennis Tour 2026 sa San Carlos City, Negros Occidental.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Bagong hepe sa PNP Ayungon og Philippine Coast Guard gipailas sa publiko atol sa flag raising ceremony.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: SSS Ewals ipahigayon sa Ayungon samtang special nga recruitment activity ipahigayon usab sa nasangpit nga lungsod.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Negros Oriental gideklara sa PDRRMC ubos sa state of calamity tungod sa peste sa tubo.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Wanted person sa kasong murder sikop sa PNP Santa Catalina.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa Sibulan, Amerikano patay hum...
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Samtang motibo

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Headlines. NBA Director Mel Ben Matibag motestigo sa Senado karong Hulyo 20.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Ipalikon pag-usab ni PBBM ang pagpanalipod sa 2610 arbitral ruling matud sa Malacañang.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Embargo sa Amerika ngadto sa Cuba gikumpara sa silent gasa sa mga kongresista samtang katusan ka ekonomista nagtinabangay sa dinalian nga panawagan batok sa hulgas sa AI sa mga trabaho.
2: Andos Balita. Headlines.
1: ICC batukan sa Amerika.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Suganot no Chenga world title eliminator usa ka makasaysayanong away sa Bohol nga mahitabo karong September.
2: Andos Balita. Headlines.
1: Senador Ruben Padilla gidipinsahan ni Gerald Anderson batok sa mga batikos.
2: Andos Balita. Headlines. Headlines. Andos Balita. Headlines. Headlines.
1: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Nga gihandos ka na to sa Astasan.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, maing buntag ka na itong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, pitsa 15, nimaong bulan sa Hulyo, tuwing 2026.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Buyag Slabio Karinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babur, Handos 78 Jessica Micalio o Handos 24 Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
5: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita.
1: O handos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7, 17.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Mga kandos, sa dilipa sa kompleto detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karong aninaw ng kahimtang sa ito ang lakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, at una wato ng report ni Sir John Michael Dongon. Sir John, kumusta karon ang kahimtang sa ito ang lakat sa itong panahon, dinhi sa ito ang lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag, diha, kanimo.
5: Handos Balita. Weather update.
6: Yes, sir. May buntag sa tanan nga rin latest update sa itong panahon sa kalangan Basong Mertanes, July 15, 2026. Nakagawas na sa PR ang low pressure area or ang nalusaw na bagyo na si Josie. Nagsakaroon mulay na direkta na epekto sa bisan asang bayan sa Pangamasod. So far, wala yung nakitagi na monitor na any low pressure area or bagyo na mo apekto sa

0: ginagawa dito sa PR. Samtang ang habagat or southwest monsoon naman ang maapekto sa karoon sa western sections ang northern low. At ang local forecast dito sa Negros Oriental, maka-experience generally the weather condition sa karoon at daw. Medyo matagumon nito sa matagumon ng ang kalangitan with chances of isolated mga pagulan or thunderstorms, lalaki ng mga localized thunderstorms. Inaingat ako sa rang na hangin dito ng bagatan Tidlakan nito sa bagatan ng experience sa Negros Oriental. Huwag mo dala po sa inaingat ako sa rang ng mga pagbalod sa tungkulay. Wala kita ng isyong gale warning sa karoon na adlaw at ang padayang po mag-amping na mapalawad labi ng mga magagmay na sa kanyang pandagat sa mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa Dumaguete City, alas 10:08 sa karoon na buntag, may katasan na 2.14 meters. So tide naman alas 10:04 sa gabi, may pagubos na negative 0.06 meters. Forecasted temperature sa karoon adlaw sa Dumaguete City, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, ang adlaw masalap alas 8:16 sa gabi. So, butlak naman alas 5:35 o maasabot natin. Ngayon ito latest update sa itong panahon, hindi kandil sa pagkata Dumaguete. Ini si John Michael Jongon, yung buntag ang pinakang karoon.
1: Handos Balita, Weather Update.
2: Daghang salamat Sir John Michael Dungon sa mga weather update.
1: Handos balita, handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos balita, handos balita. Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
2: Mga kahandos, kinemo sunod nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa mas gipagusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay anayana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mubigay panalip da gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, agoban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo og lula. Pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipalaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal gadgets kining Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kit Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, molding motor na makaroofing. More para sa sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kun kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Kit Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chef Mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chef Mechanic Rodzico Kayakap o assistant ni nga si John Lyle.
1: Handos balita, Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
2: PNP, gimanduan ang lokal nga commanders nga makigalayon sa DepEd sa paghimuon unsa pagpahigayon og nationwide shooter drills. Alang sa kompleto ni Talie, atong dawaton report ni Handos 38 Buyag Slabiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyag, lasigi Handos ug Labyug sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Dagan sa lawat ng bunda kayo sa masukitig pa, Mino. Gimanduan sa Philippine National Police kung PNP ang tarang unit sa kapulisan sa tibuong nasod nga magigalayon sa Department of Education kung DepEd sa pagpahigayon ng mga active shooter drills sa mga pampublikong pribadong eskwelahan. Kinihinis siya tibo nagtumong sa pagpalikon sa seguridad human sa usa ka violentic incident sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sumala pa ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Artatis Jr. na ang mga lokal nga commander sa kapulisan gimanduan nga makitambayayong sa mga opisina sa DepEd o mga administrador sa eskwela aron masiguro ang partisipasyon o presensya sa kapulisan at ining mga drills. Gipahayag sa hipi sa kapulisan nga ang mga drills nagtumong sa pagsanggap sa mga estudyante o mga magdududo o praktikal nga kahibalo kung unsaon pagtubag kung adunay armadong pag-atake sulod sa eskwelahan. Ginong ganiya ito ni Education Secretary Sani Angara nga kini nga mga drills magtukod o mga standard nga protocol para sa mga eskwelan nga sundo na ito sa usa ka insidente sa pagpumusin na makapahimo sa mga opisyal sa eskwelahan nga morespondi dayon o mapananlipdan ng mga estudyante o kawanin. Nanukad given sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas ng tinood ng mga balita, matagkaroon o kunya. Yun ay si Hambus, 38. Bumiyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Hambus, balita. Live. Report. Live.
2: Daghang salamat Handos 38 Buyag Slabiu Carinal sa imong balitang lokal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 7:26.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
2: Municipal Agricultores Marcial Taob Junior Junior con Municipal Agriculturist Marcial Dodoy Taob Jr. nagpahibalo akabahin sa ibigayong orientasyon sa Diitayasan og Mangadlawa all the year 16 dias sa Municipal Trading Post alang sa agresinso nga pahulam sa Land Bank of the Philippines. Lagi po sa gipahibalo ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. ang mga lakang sa Diitayasan aron dili makasunod ang SF sa tuwang lungsod. Ingon man, yasab nga gipahibalo ang mga pamaagi aron dili mukuyanap ang RSSI sa mga katubhan deray sa Tayasan. Dugang pangtaob nga sa mga karon, gihunong lang una nila pagdawat sa insurance sa mga livestock apan ang mga anaas sa rice, corn o high value crops nagpadayon sila sa pagdawat ini. Alang si kompletong detalye alia ang mga panaghinabi ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. ni ato ang Lunes Julio 13, sulod mismo sa iyang opisina sa DE Tayasan.
1: Handos Balita.
4: Interview. Okay boss, good morning. Ako na ito masayaran boss kung sa itong mga kalihukan karon dahil sa itong DE Tayasan.
5: May buntag na itong kanan sa mga katawan sa lungsod sa Tayasan. So, ang among mag-abisin na karon sa Municipal Agriculture's Office, ana kami mga activity karong semana. So, karong July 16, Thursday, pahigayon kami ang orientation sa kaning program sa Department of Agriculture, kaning paulang na itawag o agresinso. So, ang kandak na sa orientation ang personnel sa LBP na Dumaguete sa Land Bank of the Philippines. So, akong gihawag ang mga ganahan na mo abil sa mga programa na mo atin. kay usa kani ka requirements na before ka mo apply dapat naka-attain ka og orientation gikan sa Land Bank. So kani nga program makatabang sa mga mag-uma tungod kay mubo kayo ang interest ani. 3% ang interest ani per annum. So palihog kung din siya ang ganahan na mo-avail sa mga program, mo attend sila karong way this bond. Magsugod na yung mga 9 sa buntag.
4: At ang binyo na, boss?
5: Sa Tayasan Trading Post. Na anong itawag ko na ito, covered court sa itong lungsod sa Tayasan. So, sa update sa itong ASA Pron, sakit sa ito ang mga baboy. So, itong lungsod sa Tayasan, kaloy sa Ginoo, wala pa yun makapitahan ng mga itawag na ito na sakit karon sa itong mga kababog, mga buhi nga baboy. So, ang itong gihimuron, mora na yung pag-prevent yun na mo-spread ang sakit gitan sa mga itong mga kasipit na kalungsuran. So, nakandap niya ang mga checkpoint. Ado na kita checkpoint sa Barangay Bago, sa Nabilog, o sa Tamaw, o sa Santa Cruz. Para nga ma-monitor na ito ang mga pagsulod sa mga laing lungsod nga mo ay gayon dito ng mangumprapod sa mga baboy dito sa atong lungsod ng Tayasan. So, sa update po sa kining sakit po sa tubo, kining itawag o RSSI. So, adon na kami gihimo nga monitoring ani. So, dili kay ta daghan ng mga barangay nga affected ani. Ano na lang mga pipilag ka barangay, pero dili kayo dako ang fix sa mong sakit kaning itawag o RSSI. So, ang among gihimo ani, among gihandakan po o meeting ang mga farmers uban sa Usungko o sa SRA atong nalabay ng mga semana itong July 8 ito sa Nabilog, parang ma-aware po sila kung saan pag-control ang mong sakit. So, among itong gilikturan ng mga mag-uumang muna ilang buhaton para nga sakit na midangat meron sa katubahan kining RSSI pilit kini mukatap sa ubang mga luna sa naguma o sugarcane. So usab sa maong panagtigong nag-imo po dumi o Tayasan Sugarcane Farmers Association sa longyang nagtabungan kini o pilit mo pinukulang mga 200 ka mga naguma o katubahan sa Tayasan para nga makagama o asosisyon para doon na kinitingog na ipagpapadangat sa labi na sa mga kuwan na mga naglambigit sa kalambuan sa sugarcane sector sa itong lungsod sa Tayasan. So, karon ang among opisina po sa DA, nagpadayon kami pagmangatag o hybrid na seed sa rice o sa corn seeds na po tayo bini sa mice. So, maraman tayo ang mga activity ron sa ato ang Municipal Agriculture Service.
4: Natay, gamay pangunta na, boss. Kabahin ron kayo doon na mag-uwi sakit sa baboy, sakit sa mga tubo. Kung sa matuang opisina, palayin ron nga nanawat o mga insurance. So, kay kalabanan, mga mag-uma ron, maliguro mo siya pa-insured.
5: Pagkakaroon, ang ato ang budget allocation ikan sa PCIC sa livestock. Amo pang i-kulat ang aliso sa PCIC kung ano na pabay na sublang allocation na itong lungsod. So, pagkakaroon, in cut-off sa amin sa pagdawat o insurance sa one, sa livestock. Pero sa uban ng mga commodities, sama sa rice o sa corn, sa high value, padayon na kami nga nagdawat. Kaya doon na pamantay igo-igo nga allocation sa gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation.
4: Sige po, sa walang insahe, alang sa tanang mga mag-uma, labi na biyot karoon nga ang dilang tayasan na kasinati sa maong mura o kinitrahidya o sa kitawag yun yung mga kininga mura dangan ba sa ito ang katubahan o sa mga baboy po, mga tambag lang boss, mga giya, mga tip para di yun nga mukuyanap yung mga sakit sa ito ang lungsod.
5: So, ako rang ikuhan sa mga katawahan sa lungsod sa tayasan, ilabi na sa kabukiran na kung na doon naman tayo masipatan nga mga dili maayo nga gihimo sa itong mga kaigsunan, ilabi na yung mag-ihaw o baboy nga dili man ang for dinit sa Department of Agriculture, sa atong Municipal Agriculture Office, na palihog pag-report sa atong mga kapitan para atong monitor kung kini limpyo ba siya, kaya kasagaran doon na ay mag-ihaw nga kuhan. So, ato yung kabangan na dili mo katap ang sakit, kaya kita raman po ay makituhan kung dili ka magdilabangay. Sa RSC, sa iPod, atong itawag sa atong mga nag-uma o katubahan nga kung ano na magdari makita ng mga symptoms nga ano na na'y RSI sa itong mga tagsatagsat na katubahan. So, mahang niyo po ko nga mo-report sa itong technician sa High Value nga para maatuan po na ito araw ma-monitor itong mga pagkita ng pagi nga dili kini mo kanap sa uban nga kasitbit na itong mga mag-uma.
1: Balita.
2: Interview. Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
1: Handos balita.
2: Sabog ba tayo sa paghandos sa mga balitang lokal?
1: Balitang lokal.
2: Malipayong masalmot ang lokal nga pangagamhanan sa tayasan ubos sa pangulo ni Mayor Ben Barberto sa tibok nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga nagdala sa tema Nutrisyon o Kalikupan Atong Ampingan. Sumala sa LGU Tayasan ang selebrasyon. Ituyo aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan sa kahinungdanon sa husto nga nutrisyon, pagpanalipod sa kalikupan, pagpangandam batok sa mga kalabidad o papalambo sa panagiusa sa komunidad pinagi sa nakilanlaing nga kalihukan sulod sa tibuok bulan sa Hulyo. Karong Hulyo 18, ipagayon ang Municipal Mangrove Planting sa Barangay Palaslan ug Tamao uban sa Department of Agriculture o DTayasan nga maoy naghatag sa mga itanom. Sa Hulyo 22-23, ipagayon ang Rescue Olympics nga magsentro sa pag-andam o papaligon sa kahibalo sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Samtang sa Hulyo 24, ipahigayon ang lecture o nutrition and environment o NutriQuizBe. Alang sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program on purpose gikan sa mga barangay sa Banga, Matauta o Magduhaw, lagi paguban pa nga mga inahan. Amaw nga kalihukan, pangunahan sa Tayasan Primary Care Facility. Sa Hulyo 29, himoon ang best city gulayan sa poblasyon sa pakigtamayayong sa Department of Agriculture isip kabahin sa pagkasiugda sa food security o urban gardening. Pagkatakupan ang selebrasyon sa Hulyo 31, pinagi sa culmination program nga dunay jingle contest nga gipasiugda sa local youth development office, mga presentasyon sa mga cluster sa LGU o nasyonal nga mga ahensya o Zumba Dance Contest. Ang tibuok selebrasyon gipasiugdahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa papanguna ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga sa pagtambayayong sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan o guban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Busa, giyawhag sa LGU Tayasan ang tanang tayasanon nga aktibong mapel sa mga kalihukan o maghiusa sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon o pagatiman sa kalikupan o pagtukod sa mas himsog, mas luwas o mas ligon nga komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita.
2: Mo pahigayon usab ang Social Security System kon SSS sa ilang ewals activity dinhi sa lungsod sa Tayasan aron mas mapaduol ang reklamaing serbisyo nini ngadto sa publiko. Gibahibalo nila ni HRM Oto og Peso Manager Chris Miramares og Local Youth Development Officer Olaido Janalenisio ang maong kalihukan ipahigayon sa Tayasan Municipal Trading Post karong Hulyo 28, sugod sa last 9 sa buntag hangtod sa last 3 sa hapon. Atol sa ewals activity, mahimo nga mapahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang nakilanlaing serbisyo sa SSS. Lakip ang pagkuha o SSS number, pagparehistro o pag-receipt sa My SSS account, pag-generate sa payment sa reference number o PRN. Pag-apply o salary loan, pension loan o loan restructuring program. Pag-pa-enroll sa disbursement account o pag-apply sa mga benepisyo sa o mga benefit claims. Pag-pausab sa impormasyon sa membro o annual confirmation sa mga pensioners. Busa, gidasig nila ni Ramirez o Inesio ang tanang tayasanon ilabi na mga membro sa SSS nga mo pahimulos sa maong serbisyo pinagi sa pag-addo sa venue o pag-andam daan sa tanang gikinhanglang mga dokumento aron hapsay o dali ang ilang mga transaksyon. Ang mga kalihukan, kabahin sa paningkamot sa SSS nga mapalapdan ang paghatag o epesyente o mas dool ng serbisyo ngadto sa mga komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Nagpadayon ang lokal nga pagagamhanan sa tayasan sa maghatag dugang nga oportunidad alang sa mga lumlupyo pinagi sa 100% nga libreng TESDA Competency Assessment ubos sa Competency Assessment for Certified Workers o CEW Scholarship Program. Sumala sa LGU Tayasan ang mga programa bukas alang sa mga kwalipikadong individual na nakahumana sa TESDA training apan wala pa makapasis aron makabaton sa ilang TESDA National Certificate o NC. Lagip sa mga kwalifikasyon nga mahimong ma-assess ang bread and pastry production, barista, organic agriculture production, animal production alang sa ruminants, swine o poultry chicken, driving, carpentry, masonry, dressmaking o tile setting. Yawag mga interesado nga muduol sa Mayor's Office sa Tayasan o mangita kang Private Secretary Christian S. Villarin aron matabangan sa proseso sa aplikasyon o guban pang gikinhanglang impormasyon. Ang competency assessment ipagayon sa Gihulngan City o Dumaguete City. Ipasabot sa LGU ang maong nga oportunidad itagana lamang alang sa mga nakakompleto na sa TESDA training apan wala pa magkapasis ilang nga competency. Yawag usab ang tanan nga kwalipikado nga aplikante nga dili palabiyon kinamaw nga higayon aron makabaton sa TESDA National Certificate nga makatabang sa pagpalambo sa ilang nga kahanas o makadugang sa kahigayunan sa pag-angkon o mas maayong trabaho o panginabuhian.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Ipadayag sa lokal nga pangagamhanan sa tayasan ang dakong garbo o pagdayag sa itong mga tayasanon nga atleta o coaches tungod sa ilang talagsaong nahimo sa Cebuana Lulier Tennis Tour nga gibahigayon diha itong Hulyo 9 ang 2-13 sa San Carlos City, Negros Occidental. Sa lawn tennis singles, si Queenie Mendoza nahimong 4-10 under girls finalist si Michelin Alexa Crospero, ibalik nga kampiyon sa 16 under girls o 18 under girls categories. Samtang si Leian Isaya Emano, nahimong 12 under boys finalist o si Clemente Barrera III, maoy 14 under boys finalist. Sa lawn tennis doubles, si Sikia Villarmente, nahimong 14 under girls doubles finalist. Si Michelin Alexa Crospero, usab midaog isip 18 under girls doubles champion. Samtang si Leian Isaya Emano na himo nga 14 under boys double finalist. Sumala sa lokal nga paggamhanan, among nga mga kalampusan nagpakita sa dedikasyon, kakugi og disiplina sa ato nga mga atleta nga nagdala og dungog og garbo sa tibuok munisipyo sa Tayasan. Gipasalamatan usab ang padayon nga suporta ni Honorable Mayor Susan Antonio Bembo de Reparto III sa pagpalambo sa programa sa sports og sa pagkatiman sa talento sa kabataan-unan sa lungsod. Sa katapusan, gipahalipayan sa lokal nga pagagamhanan ang tanan nga mga mananaog o nagahog nila nga ipadayon ang ilang nga paningkamot aron makabuot pa ang mas daghang kadaugan o mapadayon ang pagdala o dungog sa lungsod sa Tayasan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos balita. balita. Handos balita.
2: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal ug tagna, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawa-tawa si Sabe Kermi Gaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog na sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Yarlene sa may alauna median tagna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dagroy.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.43.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita. Balitang Provincial. Handos Balita, Handos Balita.
2: Kini mo sunod ng mga Balitang Provincial. Yandos ka na to sa D3, Arbistore 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga grocery sa barbadaon ng mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas yung mga isaw karni. Ang D3, Arbistore 1, emutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistore 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistore 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungayta og Dihito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement mao siya natural nga antiviral og anti bacterial nga espesyalista, epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylipstiasids and Isiogard Sugar Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store Ogami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, trapal, agaman pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan, Gakaraiya Store Ogami Angels General Merchandise. Gaya panag-iya o ginumala nila ni Amefe Amisan ni Jill Yus Samison. Wonder Herbal Well, nindot alang sa makatawhan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apamanghaplas gamit ang Wonder Herbal Well. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, siyo na paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masesta, unang-una tungod humot imo haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer dilog-dilog ka maulaw kaya tungkol dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na unene ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinadira sa tayasan sa IX Pharmacy, Gyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, o Butika Girl sa Imalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.46.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita, Handos Balita.
2: Ang bagong hepe sa PNP Ayungon o Philippine Coast Guard, gipaila sa publiko atol sa flag raising ceremony. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labio Cardinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyex, halas sige Handos ng Labio sa mga Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daga salamat ng punta ko sa kayo sa masukitig pa, minong. Di panguluhan ni Municipal Mayor Dennis Amancio Uban sa mga opisyal sa munisipyo, mga pangulo sa departamento, mga pangulo sa opisina, gikan sa naglanayang ahensya sa nasudnong gobyerno, mga empleyado sa munisipyo, mga estudyante sa criminology, gikan sa Negros College, sa flag raising ceremony ni atong Lunes sa buntag Hulyo 3, 2026, dito sa Ayungon Town Square. Adol sa mga seremonyas, formal nga ipaila-ila ni HRE Moto Chris Kalumba ang mga bagong na destino ng opisyal sa Philippine National Police Ayungon o Philippine Coast Guard Ayungon. Lagip kanila, mao sila si Police Lieutenant John Jacob Mingua, ang bagong Deputy Chief of Police sa PNP Ayungon o ENS Adam Clyde Rizardo, ang bagong Station Commander sa PCG Ayungon. Ang dawa ka opisyal, may paabot usab silang minsay sa pasalamat nga sa local government unit sa Ayungon tungod sa mainitong pagdawat o suporta ang gihatag kanila. Samtang gipahimduman nila ni Municipal Mayor Dennis Amancio, HRMO daw Chris Kalumba, ang mga empleyado sa munisipyo may tungod sa kamahinong danon sa pagbato ng hustong pamatasan sa trabahoan, lagip ng pagsulob sa ikatakdang uniforme sa opisina, pagsunod sa opisyal na oras sa trabaho, hustong pag-recall sa attendance, o pagtuman sa ilang mga katungdanan o responsibilidad isip mga alagad sa publiko. Nanukad given sa Bobo Pond School Star Radio. Alang sa sibiyahan ang may tinumdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkarunong kunya. Kinesihandos